0: matlhare ya semokisetse ka mkeng pela ita ba iku ya mkela ya lose bula namane ku sikala kwini
1: ausheni
0: bula namane
1: ikaresponda kaisekwa
0: aha ngana makene
1: ndiye makawa na kuya acha sokwe akwekunze hoy solo over in control Aguya tika. Maso. Se antisi wala veka na velo kubavisa. Amko anuna ni sathi lokuba holova uzasuka la sathaya ka rikwenu. Uleka bona vaswali vatsama hansi vayihleketa makani atakana yona makonovo. Loko swi enela va fanele ku rhumela rito leyi vitana mukon'wana kumbe mukon'wana loko a swi vona swaku leswi ni nkingha ku va ni famba ni swi yela a to suka yena a ya le kon'wanini a ku titela nsati wa mina hi ndlela leyi nga holova hi leswi ni leswi ka swiveka livaleni va ta pfunana na vona ni masiku akati ku laya o va ku hi swipile hi ta tsaka hi vulavisana na yena muka leso loko swi nga swona va nghena ndlela yin'wani va namuli hinkwini kokwalaho va vulisana na n'wina bronze loko se va gama ku ta mbuyisa se ku ta nghena masungukati makulu mitana na yema mani muna dawn bronze va ta sala va maelekela se kasi loko ku sukala ka ku sayantlo ya teka tintika leli vasivali va mbala ku leswo a ta va dreyi yena mamani muni la va dreyi yena hikuva ka swi la kula ku loko a tshuka a kuma a mbuya a ya na yo kokwana yena a suka leswi masiwani laa u tsoa ku bala ni mali a suka tisa se vona loko heleketa timhaka laya timaka ti ta hula so va tikona vo mu hembela lowa wa makulu wa vona se ku tona nkonte ku wena u jeli u tiva swaku leswi se u ngo va na yena la se ha tende ni muchayo se tengiwa ku kamakama hi timhaka ta kopara se u ta za u diza kutaza kufanekela manyala se leswi la kula swaku u mukon'wana kama lowu phuzaka gwala loko tizali hela wa hali mukon'wana se hi leswi ni nga swi vekisaka swona loko ali ukon'wana lelinene ni swiwana lelinene u tshama hansi wa solova timhaka u ta tlhelelisa ka wena hi leswi ni nga swi vonisaka swona mina a ku na swaku swi hata famba ha ku tekela tinhiko o tekela tinhika ni ta wu muta vuyanga la ukon'wana ka wena kuni mukon'wana ni mun'wana kumbe swivali mun'wana la tlhelweni wa ku va a tlhelaka kahle se wona va tivinawu li kahle va loyi wa ku bayisa se hi leswi ni nga swi basisaka swona ni ta loko i ri mhaka yayinene va fanele ku tshama hansi va yi tsolovha na we mukon'wana tirini so se hi leswi mi nga swi lelisaka swona
0: hi mavulu man'wana a swi fanele hi mavulu man'wana a swi fanele
1: mavulela man'wanyana loko lu mukon'wana wu twisiseka va fanele ku va tshama na we hansi a vona swaku ha swi tekarikarikarikari va ku bayizela a swi fanele ku bayiza ka mhaka mhaka mani naswo a ku na ku jikajika mhaka mhaka hi ntiso wa yona swo se loko yi ri kuri vativani va ku wupfa tilo va bava va ku wupfa vo hi switwile se se ri kombisana na yena o va yi kombisana na mwana va tava ku teka nkama ya wena kuva na
0: hi swona hi khensile ke loko swi sindzisa u ta hi kwahleta oyi to sa 00051333 yalo se mukisete bulana mani ku sikela kwini julie novela xisano ko yini xisano xisano katswa katela swona
2: a ku toketele nyana mara sinyimile ku tiphinela swona
0: aha
2: xa kun'waka hi pile
0: amukon'wana
2: loko holova ni sati sati a zatsula vuya kala va swivali va thithisa loko swi fanele kuwa a direti yo loko va thithisiwa ku loza a vuya kaya tindesincose se mhaka munuketa bava wa yena munuzamanga wala kaya exi tinga holovaikaatiye mukon'wana loko ringana wa landza siku ra kuza se u ya vitani loko a nga la ku landza ya ku tama hi wona leti we tlaka se a nga ve yini ke se kunenenene se leti hamba na yetheli zuli ka mukon'wana loko ku ye mukon'wana a nga voneki ya kati wa xivangelo se va swibalabala
0: Kambe swona swi faneleke impela
2: hayi swi faneleke ku khongela mukon'wana swa ku banana n'wana wa swi lava ku titheteriwa timhaka munga holovini leswo swi lava leswaku van'wananga xixisi ka nuna xi laveki na wena na yingisa swati ku swi kombela yingiseteke va mutwanana ku swi mukazi va swi mahitekisana ni vanhu va mbona endlelo ya ku yiyeta ku n'wi kombisa leswo kahle swi nga hombolokala kaya swona u teyaka ndyangu wa ya phambi swi kuwa swin'wana ya leswo swi ndlisa wa kwaza ku tlanga mukon'wana xa yo swi va kombela ku nhoka swi va yikuma i kuma swi swa swi fanele mukon'wana a nga biwi ada a nga biwa loko mukon'wana wa tiyingisa ku ku na mukon'wana wa loko a ta fika laha sala ku lwisa va bava leswo swi swin'wana leswo wa vona ka swi laveki swoleswo ku va ku miyingisetana anima
0: leswona kasirike bye bye. Kama kuyini namu kisete mfuke na lose bula na manu kusikila kuyini? Aoshe ni bula na manu?
3: Saidi ya
0: Bowani. Mamana?
3: Saidi ya
0: Bowani. Kwa hini Bowani?
3: Abonozo.
0: Mhmm. Eswana, ngena makena?
3: Hapo ya wabu ya
0: wabu. Wai, waini? Eh, na suma isa kwenu.
3: Akona majala ya mfata kaya. Na wana nga jomu.
0: Eh. Se aloko mumuba impela impela mkonwa lwe mata mkuma ka.
3: Eh. Ombo mama jala bra bra sa sa ka ba mangala ipeka. Mo yini a ngatindi
0: sa mo mhlongola mkonwandu
3: na ndinga deva
0: kambe mabelo huwa ya kona hiku kuno ku
3: wangoliwa ku wangoliwa mase a buela ndzansake
0: anga le ya kuteka tintswika lela ya ku yangula hi marito nyana nje ya ku yaka
3: fazer o quatro cinco
0: o que eu chamo aí
3: eu sou tazi zariyo kwanzi nshaka tala opera sawo zo zo kudla
0: eh
3: uya kudla ani bana bazazi bana bazazi a hitini maga gaba ba jala bra
0: kambe loko leswi anga mtsantsa nwina loko mumu yangula loko amuyo muteka mumu yaleketa sene ya ka kuthetisa nawo ke muya pfuna
3: sengegile na zwipuyiwa ko le hosi a yena ko mumu yo ya kana jana ke ke kunta nge nhlanje se ku ka kwa dzi ku na hele la swa wa bo hola ke jo le ba ku ni kombe a yi se la zwe ho hlisi a yi le jo ta dlela ango ti za mune le la za na yena bra bukutela ke ye tsela ga go fena hende go ye ya ga tsela jo jo ra a go patse ho hende ya tsamo ke ke so ando
0: e sona bye bye duas horas na 19 minutos nima la wanake mungiseri kubawu ikungala kubawu siya mabonela ya lose bulana manu kusikala kwini
4: bulana ikeru mkwa wanda sinde zika mabungani
0: mamana shteru koi ni mabungani ni mfula ifiki ili sulu mkwa kwini
4: ewa iti tisha kukwane kukwane kukwane asisi ya manchi ni sota kukwala kibongo
0: akura uvi otaka anga salama bakitis
4: akutabu kukwala kimanga kwa
0: kukwala
4: kukwala kibongo
0: Ndingo kula uvyo taka ngasela mabagidi sindi.
4: Ha?
0: Kula uvyo taka ngasela mabagidi ya mati sindi.
4: Uwe, kwa kwa kwa kwa
0: kwa?
4: Mm. Nini lakwa kunene?
0: Ah, susu ya usa kumanzongo.
4: Mwai wako, ama uko seleni.
0: Ndingo uvyisa mabagidi sindi, itea chela chela
4: nao. Ndingo uvyo chela, lakwa kwa kumbalene na yongo.
0: Swa shkwembo, itafika. Ayi ngeni mageni?
4: Nkomo, nkomo. A makale mimi sifonipo amkomwana loka jazi mkomwana nakaya mkomwana amkomwana ambabili alokuweza kuba mkomwana au katila mwana wawena jie jio wana mga kusika aloko mtalu ule mkula mkota la mituka wa sati ninuna la wakuholo wa vaya kaya inyina anga mbwana wakwe aka akwe zigama aka nda ukati wa zavala sana aukati kusupenda wa nyingi nyingi nyingi luko zobwa mwana ashi mbwana chani anga nipenda ape auko mwandise Wapa maishivani Ama mnyana awana sana Nga niko sinukuluma Payo sala afa mwana wamina Nye mwanyana ambikurila mwana Antimuna anga amurilanga Ayo kela Mimbugwela sana mgini kamina Kola ningatama kona la Amko mwana loko mwanyana afamba Ayakaya alba holova So kara Loko chiochika kanjani Vwa chama hansi, loka asikile kaya, osika chamsele. Anuna kulaba awile lansati wakwe lapaye. Si afamba alava. Anna ukulaka afamba alava nuna. Alava nsati wakwe, kwa kiele lwile mungi wakwe. Kuhamba nilava wako akola. Sio loko shiringana ku mafada wada genisi wa mbini bachiti siwa. Mwe asungula ku aula ula insati. Mwe anga nengwa abangula. Si abala tu makale tuwa ule wako ito. Loko abala machinga na kuwe ntiso ile kanuna. Nuna nana ata kamisele na ati wako iko. Kumbe wako kana maula ulele. Kumbe wahambana maula ulele. Ama dede, uo na mga taingi sela maso wana sakuliwa. Anga ni mapa hili.
3: va phetha mapa ya mkonwana ni nwana va yeta ku akula ku hela va tlhela va utisa anuna u hamula vasati wa wona ku ina hamula musati u hamula vanuna ku inji yo kwata na hamula vanuna wa mina loko va le ukatini va le kaya va swi vona swa ku n'wana wa hina a nga wona a va mutshusi a famba ni nuna wakwe wo famba mukon'wana hi ta mina nsati wa wena a famba mukon'wana va sala va ku murhwe a n'wana wa vona va ku wa swi vona leswi wa hi poyila leswi hi nga ka swona leswi a wa kona a makandzela ukati hi lawa ni lawa ni lawa ni lawa ni lawa ni lawa leswi ma haku swona ha swona a mukon'wana okwata loko a za ku ba se va mu longelisa va mu heleketa ha ku a mukon'wana a biwa a a mukon'wana o bongeliwa a tshava khe ya tshava ku ta biwa va khe ta kumba na wona hiko bada tiweso a va nga ta mu ba vo mu chavisa na wena nunandzi wena a sati wa wena a ni swidela hakakunene muholove hi xinile xa nsati a loko se a wuya la kaya na va mu layile va le kaya kakwe u ta mu vona a ta cinca mintirho leyi a nga yimaha u za yi ku kwatisa muholova a nga ha ta mahika swona se u ta swivona swa ku hale a layiwile a swi tshikile leswi a nga yi ka swona haku a nga tshuka va ku ba se va veke mukon'wana kheleni swiku yini yini yini hae a mhaka yo tetiwa kwihi na kwihi miti hinkwayo a mu nge hanyi nsati na nuna mu nga holovi eke muholove ti kona timhaka va ta ku kula loko mu ti kota n'wina nsati na nuna mu ti hetela ndzeni ka n'wina loko mu ti tsandza hi kona ti famba ku ti ya kaya kumbe mi vitana vatsali va nuna lweyi mi tangeni famba kandzeni ka n'wina mu khetha kumbe mi vitana vapadrini mu ta tangenisa timhaka leti mi tshama mingeni mu khetha mu heta timhaka ta n'wina kambe loko a ta wa nsati a longela ya kaya a mukon'wana mi tekiwaku a nga biwi a loko mi swi vonisa ku mukon'wana o phindaphinda hambi loko mukauka phindaphinda mu teka n'wana n'wana mi tamveka a heta lembe a hasauka mukon'wana a ta cinca muteki wa mukon'wana a nga biwi loko o zaoba mukon'wana ku woni u katila n'wana wa wena leswo kwihi na kwihi swi nga hisa leswo ni lehisile ni kombela rivalelo a ni lava ku tshamisela leswo
0: swona kensile kambe loko swi tsindzisa u ta hi kwatlhela
3: a ni nga ta gwenta kumbena bava botela ni kombela
0: yoloyomaleokakurhandamale
3: a ni nga ta gwenta ni fikela ka xitanu ka vabava lava makwavo na makwavo va ka xitanu lava ni jika ni ya anyambani ni kolomu ka ncayindyayo lomu hikuva ni nga heta nkama kumbetela mavito na mirungula hinkwenu vanghana lomu ni rungulaku ni maputi na mirungula no ka ni nga gwenti ku nghena hi xikwandla no xitokamo hinkwa masiku a ni gwenti ku nghena na mirungula hinkwenu mi rungulaku
0: chao chao. 2 horas na 27 minutos. Kunga mngiser ubeka mavonela. Yalo se bulana mani kusikala kwini?
5: Awusheni.
0: Awusheni bulana mani?
5: Ah, endaveni le yani.
0: Koyini tatana rona indimanzi?
5: Ah, ikona nyamukula.
0: Ah, uleka ndaveni.
5: Nada nileka mashakeni.
0: Eswana kambe ke unga nghena makeni
5: nganyi maherito la bava leyi a nga sungula ku va nghena lowa ka xitebwani a wulawule kun'wani a nga biwi nga hama independentment ka leti timhaka leswi swi nga mahisa swona porke a yin'wana siku a yo holova hikuva a yo famba hikuva a biwile luwa mamani luya a nga biwanga swikoo swi nga mi kwatisa suka a famba se a ya kuma va swi vale leliya va ku hayi ha mi lava mukon'wana hi la kumuba kuloko wa delela a mukon'wana a nga zanga biwile kona leswi swi nga kotisayena dayena i swilo swa ku lin'wana siku yena a nga na ra zangu mazia infane ana a nga rhanganga hi kuxana libara ni ta kuena a nga lani ra zangu ka nchumu lexiya o a nga na ra zangu se a mi landza a nuna ala a mi landza eka wena a kuma leswaku vale a vafanyani va kuma va u hepuzeni seva ku e na ta vuyile ta dyosla a vuye a vuye loko a ta mikon'wana hi ta biwa se va fika va mi holovile na va nga na lizaranga timhaka leti ti nga holovisa a n'wana wa vona mukon'wani a nga fanele ku va a biwa a alwa aukon'wanini mazaile kaka nyingi van'wanyana a za a kumeka a za a tekeleka a lwa na yena la se hinkwavo va tambere a ra za hinkwavo hi ku lwisana hi leswo ni vulavulaka swona
0: swona ke hikesilo ta hi kwahleta loko ku yi swi sindzisa

0: 2:37. Xikomba kwini namu ngisethu mfukeni nalo sebulana mani kusukela kwini
1: batere nyamu
0: matlhari hansi matlhari hansi kambise swilulamile hi nga si mama
1: nandzela ka nhlokoma
0: aha
1: vulavula na mama na Helena Gabriel Mashaba Barlos Gabriel Maputo.
0: You can see the money, Len.
1: Yes, so I'm Kongwani, I got Biwi. I'm Kongwani. Loko aza asati ayakaya. Kone tokari tinga kona, mashi. Kone kuveni batama hansi, batikiva kanyana wabona chaku. Imakamuni. Loko akone loko ba mkongwane au katiela la tiyanga anga takaza ngwana wa wena uhitile ukatiya ngwana wa wena leswaku mkongwane leswaku wena muka siku nisiku amba siku nisiku tinga biwa hayi kona hayi swona leswi anga biwi mkongwane mkongwane vo tshama hansi va vulavula loko va tikhekhiwa va twa swaku hakunene a n'wana kuni xizatu hana maswona va tomuka hi ta n'wi heleketa va sala va mulaya ku laviwa vanhu vambirhi va mu teka va n'wi heleketa a nga muki futhi siku lolelo a nga ta helona mukon'wana na yena mukon'wana a nga tiyexe a ta ni madoda a nge landzi nsati yena yexe a leswaku yena lahayana pela kuneneni ku ni xo karhi xi nga kona ku ni vatlhelweni a va holove hi leswo ke va holova hi swa muti swi kona kambe ni ku holova hi swoleswo maxi hi va nyamuntlha va khale a ntunga va nga ni tirhisi hina va khale ntunga ni nga li kona a ku va ni swa muti swi azameta se mu holova maxi ni ku ku tala ku xijumba nhlokweni a hi naxo hina hina va khale a hi nga ni na swona swa va nyamuntlha leswi vulavula ni fika kona mi loko ni nga ngheni mazintavaro ni kombela Mr. Bau wa mina wa Manjakazi
0: loko alava kuma ku Manjakazi
1: a ku loko famba ni ta hela ni loko a ta swi lava ke
0: se loko va si va ri ke va jikela mulomzana impelampela swi nga ha lunga
1: a swi nge lungi a swi kona swa ku swikari wa biwa to vulavuliwa timhaka se a ku biwa nada ni xo xijumba ka nhloko a hi xihumuleni xa xitsongweni ya kaya xa xitsongweni ya kaya ni tela swilo a ndyangu wa wena u ta tiya
0: kunene
1: mambo vulavula ni fikalani a va ngheni va zandamela va yekela na va na va muzinga va yekela
0: ngimbela vona va pfuka va pfuke ke
1: a va ngheni va damida muhali va rindu
0: lavaya rindu matrisi a vekele mavonelo
1: ni mutwile ni mutwile sazala na van'wani va kuma hayilani a va ngheni
0: i swona va rindzile mavanelena kusukela le bowani 2:41 tlunga mungiseri nyima la wona kempela kuva utaveka mavonela lo sebulana mani kusukela kwini ya lo se mungiseti bulana mani
2: zwao David Muhana
0: aha uyi kuma kusukela kwini esone ngena makene
2: ya zwazala zakuwa mukongwana ngabiwi so inayo lowa wifanele loko va holova swa ku manuna ya kaya kota na mina mukongwana a hi tweni swaku hi ku talaka hi nona vakongwana a hi tena lowa mina a ta vula ka mina na mina mukongwana loko ndzi holova ni nsati wa mina a ya kaya maholovelo manyingi a hi matiki no suporta kuri mina bwana lo kuri yena a holisa ku tsati a tiraza utunga loko a tsaka angola ya chayiro bas na kala zera za rune na nda kanga sushiyo kutamba kai se kulanga lo anuna yela to kuto na chikilinke ndao kuma kwea kona njani kusikome kwangu liwa angu liwa kuma kwee wao kufuka teka madoto wana yore uchele la nikote magama kwele ya teka madoto wana angela mpini juzi vela angabi umkongo na kani lisa kuna nisu kwa yes nisu jada hii kwa ratu kwa nisu nga tuwa mimi na polo mga njini wa mina male mga nga mpini mkongo ana abasate akamate kasiga jana al operare semika utumi jaye na liwa mamani azini vangu ana madala vamu kwa pili kutika kiki kwa vashirikini hivyo nga maha wangi mkupo na kukara nisa tuwa wakali azo zemo operare utumi jaye na mutu ito ata kuwa wangani leibi ile azo kukisa mkongo na wangani leibi ili kwa atili kiki agama tiripo mwenze ahanyo wacha miwale ende mbunu ya hamba na hivu wangu mwakunu asana liyao na mkuma na kadiu manchi luka hapu hindi ya kumunga mibido wako wako chishiwe wako guwai kama mwenye wakola
0: Ikensil, bye bye duwazo rejna 44 minutos Itaba yam kala mngsetsi bulana manu kusikala kuini?
3: Arlindo batla kala kawo.
0: Aha.
3: Baba mianga leswaku kaveni makanga mayenge makayo ya upomwana leswaku a holova ni sati. Ari suka aka kae. Vaya va rizo zwala timaka va vasivale vaya va mu ba upomwaneni va basivale wa yena. Asuka ayakaya ayabuya usikwini loko lishani misho vomkuma tsumile lapha ngweni la ungena ukongwaneni se loko atisungile afile mavaliana ala siwile manje se kungame kuveni ku holova swinene ka vamakwavo va yena vatativiya ni vamakwavo va yena a nghena no wani kola ka kutuka va ba mpungwani va yo lisana va lisana yena wa lise a swi tidele a kume leswaku yena a hambe a mpoka yi nga dlari ya arwile ukon'wanini se a za teka nkota a tunga ukon'wanini se leswi a swi tetetana deve ya va tshama hasi va swi theta va khuluma swi hela duke kuba ba ba ba ku bana na ku ro vera problem a phe wo gra problem lo shi tsadi ati maga ti kula a ku ro vera ku ba a ku a ku ro vera problem a ku la ku tsana ko ni na ku ka ka consensus shi na be le shi le ya wo ni le lo wo ni le ma ti mo ko ku ku ma ni na anga le ku bana kan mam
0: It's on a cancel. Bye bye.
3: Bye bye.
0: That's something as a figure corner land, quite a song. I got a market mix it. Vega, I'm a vanilla, I don't say blood a man. Roshi, the blood a man looks like a queen. It's on. Get him again.
4: Aloko va holovile xati nanu amuka ka mamana a ku rivela ka yona ku mulandza kambe ni loko mulandza a wu famba u lewisa ku wena mukon'wana famba ni tixaka ka madoda ya ku hakeli tona loko u swi tiva swa kai u tila a ku va u famba va vanhu va ku heketa leswaku loko ya thata njhani u ta biwa ya i problema byin'wana porque lá não podia conhecer certa marca na comédia há lá lixa que nos acaba quase há lá lixa que nos acaba quase ingela swa ku singaba sisukela kwini hikuva hinkwezo ha wona phela swa yinceka ku honeliwa momo kumbe ku honeliwani hinkwavo lani va ta swi kota ku va va swi yingiseta madodo swa ku va kota ni ku milaha mundzuku swa ku leswi nga ha yenci njhana swona loko o tshuka amuka a tshatsha hala va ku vitana wena va khoma vabo naswona nga ha li swona a hi swona ku yaka leswi u ta va njhawu muyenhla swa ku a nga ha vi ni xichavo li va mumana hikuva a ta swi tiva swa ku va ta ni lwela vhela va ta va hambiloko a tlhela a ta tshama vhela ni nga ha twanani hikuva vhela a ta yenca leswi a swi yencaka hikuva loko ku za ku yenceka leswi kona nchumu lexi swa ku a xi nga fambi swona fanele swi lunghisiwa nambo wa wena wanoyo loko li wena na wena wa va mabyalo poto yenca yini u swi yenca leswi u ta kota na u ta layiwa hikuva va ta vana va le kona lavakulu va swi yisetaka ya nakunene nchumu swi lunghisiwa hi ku tshama hansi swi vulavula sekuwa swi voniwa swa ku a mhaka yi kwini na ku ni madoda ni masungukati lava yingisetaka leswi ni nga ta tshamisela ni hlaya swona
0: swona Kensil bye bye.

0: Scoba kwa ini mkisete mfukeni, alo se brana manu kusikala kuini?
1: Sikala la, mina Manuel
0: Kuku. Sikala kuini?
1: Kanyako, mwakukuini, ni mwakukulani, maja kazi.
0: Eswana, kukuini? Ngana makeni?
1: Zata, ngana laka kumukongwa na, logo a olova ni saati wa biwa ke uona. Amkongwana wa biwa. Sambe amkongwana nga biwa. Hai na nchaise shilesu yeshi. Kutu mkongwana wako logo alanda saati. Mine nipeni makwezo ave ni kuchata. Kwa chatili ave ni 3 mezi. Na chatili majabu ilika zazu kama. Akaya. Hei logo na anta mina abiwila vuya, abiwa vuya, sema kwe zomu shuwa mkuru kwa uzazo. Aya teka maale, langa lopela hiyo mkumwa. Amkirisela kulisu. Shukwa mali shukwene. Wewe shava luwa mpasato we. Mwono wa hini. Ntale shufana kila ako, uku utabani mali ako. Lesipodi kumuchana, patra miseka kishikangu nisa tuwa we. Tabisu shilesu mkongwa na alaga njangwa hii. Tuka langa utusisi uluwe mvita alwata kongwa nini. Haya nguliwa anga utusisi kapa hama kama kabuwe kapa hama kabuwe. Harmamu.
0: Nesho kwa amalile ana itekile?
1: Papa?
0: Amale atekila mkana yonu?
1: Atekila mkana yonu. Mwaja awa tulu wa yena haa awa tira sile. Wakwana nukote mali ateka. Tawo tsamane ngwana o ka nga tsanga zwo lwa nga la kaya mme bo go di dikhe mma bula ni ngwana wa ngwina a tsa go gertsira ngwana wa yi lo buta bula ke mo heta tsa mo tsa futu mo bona na malu tsa lo bo le sa ba se bua ta lo bo sa se a se a khalo a hunda ya ma se go di makala ka tsa ngwana a go mpuwa ke fa yeah.
0: Let's on a cancel. Bye bye.
1: Bye.
0: In a 2 hours, na 52 minutes. Shall we make it? Blana manu kusikala kuin. Shall we make it? Blana mani.
2: Shall we make it?
0: Kusikala kuin.
2: Abu Han.
0: Eson. Gera makeni.
2: Ya wabe wa mkongwa ndoko ba alikari shudo shunga tamisakana. Shudo shunga tamisakana yandela yi. Achana ye kuwa bugute lana njangu na ulo ukari. Loba ngateka na vayu sana kawona. Nyingo na kubani. Ndela ya ku mula ya nkaru ungo nyana ya nako anga yendi shudo lusha. Wabiwa. Wabi wa mkongwani shashinene sabo.
0: Ulavate tuika nje umti hela mkongwani.
2: Ya wati eliwa. Ivasi vali nkada unwanyana. Wapapayi ivasi vali. Mkwamboto mta kuhanya besa kwa anjangu na uya kiku mwanyi dolo vankata unwanyana. Kati nisa shaku na ina wansa tao nungunya. Lesho. Mgalanzana mama matiliwe bajeleka. Wa mkombante leo tumza kuhani.
0: Inaka, selo ku...
2: Mkaru unwani.
0: Ay, vuti sala na...
2: Inaba.
0: Loku se, suya tumbuleka lecho kuba alweye angani makala. Unwana lwe walaka yangantumbi. Shuma isa kwe?
2: Nama wako mduwa. Wako mtuwe mako masungu kata andele ya utumula kuhanya e ukatini kani nga luanga tilange.
0: Aluanga akumeli utitwe kalu?
2: Akumeli wana yene bachule bae wako mtuwe andele ya kuhanya na ye.
0: Sitanze kaini
2: kwa? Kwa nindale numbile le shakunda mkombanji la utumula kuhanya. Kina asesu gama asesu asesu adika kawachule bae.
0: Inaka? Shitwanze ka yini ku jana lo na u le laiwa hi ndlela leyi vatsweli va yona.
2: Shatika, sala va padrini lava nga tela ku va ta mulaya mina jaya so loko ku ngani va padrini lava fike swa ku va tirhela vakulu lava va mu komba ndlela ya vutomi ra ku hanya a ku fanele ku banana loko mi karhi mu hanya xin'we ni n'wana wa vanhu
0: nakona ku ya biwa kun'wanini ku ta twisisa ku lava ku layiwa
2: ku lava ku layiwa kunene ku na mhaka ya ku loko layiwa loyi ha lava nga ni tlala lava ku va faltarela respeto ku rhuketela ku li kona kolano se na vona vu ku tshika aleswo hi khensile hlayisekani vava ro swi tini botela kolo halano tirhani khwati Xikwembu a mi pfuna
0: hi khensile ngopfu swinene na n'wina wu vuyingiseti lebyinene bye bye. Itava yamkela mngwana mukiseta lo se bulana manu kusikela kwini? Aha.
3: Eh, damas.
0: Eso, ngena makene.

0: tala a swi laveki leswi swi disaka mukon'wana ngopfungopfu ti tindoda to ti laviwaka leti ti thetisaka laha ti laviwaka tindoda leta layani leta a fanele a biwa loyi a fanerisa a biwa munhu a swi nga fanelanga
1: ku ve wayo mukon'wana a nga mubi
0: a nga ye a waye a nga muba tindoda leti swi nga na problem a nga mubi wa yena se a biwa u ya se a rhangaka vo a biwa loyi a delela loyi sebrono sweswo sungula ku patluleriwa le timbama la se maji xin'wanyana wena muhaxi inawu loko eli ku veni hi yo holova laha kaya laha ve na nsati a nga fanelanga ku veni loyi wa nsati loyi a tekela ku famba tsutsuma ya sini akaya sini kusela ku na vatitiya la ku na vavhovo nini maxaka ma ta fanele ku tale ku ya ka vona a ya ni mangalela koho mina va vavotelo wa li koho
1: ni kona na ku twa njhe
0: a fanele a tale ku veni a ya ka vatitiya vavhuva mima ya mina maxaka ti nga coki wa timhaka leti
1: a ku e jahala n'wina
0: jahala n'wina a ku fanele ka tsutsuma hi baxa bya tsutsuma ya leswi va swa phazame ngopfu kolana
1: a nga li koyeli u wona ni mino
0: na swona leti swi na vona masini ya loko ili ku veni i vanhu va ku veni va ticoka ku khwasi timhaka va ta muti u yile ka vatitiya vakwe u yile ka vavhoka ka vamamani va yo yile a ku eya ni yanga hi swo phazame swinene n'wananga lama a swi mahisiwi swoho leswi se va nga lava va nga lava madoda vona ku swivavaku a hi nga hambeni ya swita a hi tlhele a hi fambeni na yini ya ha switiva ku fana ku humelele yini va xazama hi ya phazama mahe leswi a nga talanga ku ya ka vatitiya na vavhovo na vamamani a maxaka mi wa nuna
1: a nga li ku kuma mukon'wana ku khaveni ka bolo hi luya wa tluleluteliwa
0: se wa phatluleriwa swine a swi swi bihe swi va phazame swinene se a swi laveki leswi nga maheki futhi leswo swi nga maheki futhi ni katsongo loko se a mukon'wana a ku fanelanga a biwa u fanele ku ticukiwa timhaka hi tindlela ta koho a ku yaka ka koho hi koloko phelo a muti ni nge tshami mi nga holovi se ni ta holova ma xitenge timhaka ti cukiwa ti kawukiwa a ku ba ku biwa ku biwe munhu la
1: i swona
0: a ni na ku hlengela ni nyemakwalaho vapote
1: i cancel ka i rintsiwana ka mikarhi leyi landzelaka
0: ukutlata hati ni kunka mokona wo loko hlawula hi chaya
1: kani mama bye bye wingsetinene da 2:59 minutos estava aqui a Mkela Mungsito Gomes alô, você é Blanda Mano, que se cala com ele?
2: Botela
1: Zandamel
2: e ele é André Zandamel
1: qual é o nome da coisa?
2: A Maracuena com bom mais com esses amigos ou nem moia, nem cucuana
1: aham
2: ya
1: eso ni gana makene
2: ni ku swi amhaleni amhaka ya mukon'wana a mukon'wana i mukon'wana diferibala a n'wana loko a humile a baleka wukatini a famba a ya le a kaka vona ai para biwa mukon'wana mazi swi kona leswaku swi nga endla ku va va mpfuna nyana nchuri loko ili yena a hambaka timhaka ta ku va ti nga dari hikusa ku ni vakon'wana va swidakwa va nwaka byala va nga pimisi swa ku va ni vasati nkama ni nkama o ba nsati wake nkama ni nkama o ba nsati wake
1: a vhiki loko
2: lensati a ta zala hi ku biwa a tsutsuma a muka manje a swi nge na mfanele ku va tsutsuma muka hikusa a mukon'wana leyi a ni vatswele se ku sungula ku

0: A ni tombile a yi dyeli vatswele va jaha lebyiya swivulana ku pasela leswi ni leswi ni leswi ni leswi entao va kota ku va va tshamisa va khalela hansi na yena mukon'wana luya loko a nga pfumela a tlhela phinda va tlhela va vuya jaha va ta pasinyeta tinxaka ha timbirhi ta hala ka mukon'wana ni tinxaka ta haleni ku thethiwa timhaka. Mina swi endlekile akaka mina hi xivale a tshama ni magoza na ya daku nkama ni nkama wa ku tshama potini a mi bukutela a mi bukutela lebyi siku esunkamana a boya kaya loko a khasi kaya u ta khasa lahani zaya a boya mukon'wana u ta nghena ndzeni bebe hi khamela na yena a boi na wova wusaka a nghena madoda a nghena nchumu ku ve a teke mboma futa a yi khota ndzeni ka mpahla ya yena ka kazana loko a khasa ku thethiwa timhaka a nga ha dyanga ku tiya swindzeni a khasa futa a swi n'wiyisa ku dya ku ba mana a va nkama dyanga ku ba mana a ku hela ka tiko ba mamana a mu ba tiko byi timba byi va byi pfaleka bya mukon'wana wa ku fana ni wa phukwiwa nyana hi timpama wa n'wi pfuna mpfuvoni kurike a hi swona leswi swi dzinganaka ku va a nga swi endla tlhela a boya ni mbhoma wukon'wanyana ku kombisa ku yena i xigevela a n'wana na yena wa xisati nuka podi a buzara mukon'wana a mukon'wana loko podi a mi buzara loko foni timhaka sembe a hlaya a ti byetundzu va khanela va kombisana a kaya va tlhela va kombisana swa nge swi nga swi tiyaka swilo mutshunguleni ni tinxaka ta hala ni tinxaka ta haleni loko u vona swa ku a n'wana wa wena a buzarile u nga mi tshiki leswaku i n'wana wa wena a tomarima migida a kombiwa ndlela swa ku a wu katini hi leswi ni leswi ni leswi tinku respetara a mukon'wana hikusa u sukulani u yela wu kati u yela ku va u ya tendela ni tinxaka letiya ti nga hala ka mukon'wana riso a wu hiwa la mina ni khanela a tela a swi fanekelanga ku va biwa mukon'wana mai loko a buya hi nyimpi wa biwa khanimama
1: that's one I can say bye bye
0: bye bye ku fa hi botela
1: hi ta va xi n'wi minkarhi landzelaka
0: ta kumana ka xikoya no xitokama loko no tshuka ni phazama ku nghena ni bekela ri mandu mazwala loko ku a xi khekheda
1: u nga ta phazama u ta nghena
0: a ni ta nghena na swi tiva
1: wara trish na 4 minutos mungisetsi karike mpela ku fikiselela na nongonoko lowu hila na kokasini mabulu ni mungisetsi a vundota ni vusungukatsi Fernando Chivure, Mukongwana.

0: Mr. Bona le loka loko ba konte kuma ku di male allo sama ke sitibula na mani bula na mani aha tlabula bunanga
1: dino baka lokata ku tuno ulamba
0: uku ngomisa komando
1: kama ni patriel odini makwapa andamela wakonto uo nyingi nivokasangana vanaana maputu gaza nenyambane nawo nakwalamungaziyamukela
0: baibai itaba ke yamukela mungwani mwingisethi na ora 3 na 33 minutos yalose bulana mani kusikala kwini malesi tlavula vunanga
2: anto ni nyima kwakw a lavaku egwalo yi kuma kwini leyo njoma
0: u li kongomisa ka mani
2: ni kongomisa ka wena kwalaho ni amukeleke ni mudidili wa wena kwalaho
0: leswani
2: muzinyo makwakwa le mpandeni kwa João David arindi mati ka ndhaveni vovha n'wanenge layana ka mavhunganini vava Ibrahim xirindzati ha titirimel dikumai a bava Joli Novela Filipi Novela va Carlos Mondlani la ka xisegwani la ava Zandamera ni nkosikazi yakwe mana Fitzgerald le marakweni le Bowani kuma bava Matsolo Joao bava Jacobe vavaselo Matyani hinkwavo hinkwavo ni twa kusukela Maputu Gaza ni Nyambani hinkwavo va runguliwa ni nge kokhi nkosikazi ya mina ana matsini
0: se ngani gwela n'wanenge n'wankonzi mama na xiteri
2: mama na xiteri
0: bye bye
2: bye
0: chao.

0: ivunanga ka lelobako muimbelele Antonio Makwakwa inaora 3:44 minutos inamwingisete alosa ibulana manu kusikala kwena
1: mngwanami nabotela aushene
0: aushene ungahlabula munanga tatana muzing
1: aviti mina ri nexi muzima kukoka ka pande mutikeni barire kubeka kwala kuzani magogogo ni kombanisi mula Mr. Balo kota story of my life.
0: Aha, uri kongomisa ka mani?
1: Ni kongomisa ka wena munghana wa mina swinene, u nga ni tendela ni teka ni kuwa wena kwala ni gama ni yisa ka vanghana va Radio Mozambique hinkwavo va le Joao Matsolo, Elena Gabriel, Vaxirindzi Maputi na Omuwini, Xitiri N'wankonzi, Grimildo Khumayo, Armindo Mati, João, Baba Mina Julio Navelo, Felipe Navelo, vanghana va mina va le Hatihati na Varungula, John David Muhale kwala Murhombeni laha nyongeni na Murungula na ku nyadadela ni vonke va ndzi rizaka mikama leyi na va ndzi tiva na Varungula va delete vakhe ndza Varungula ndzi bongile ku ndzi tendela madakhani mama ni xanisekile ngopfu hi madiwazoro.
0: Hi swona hi khensile ngopfu swinene, bye bye. Rungula rononga tibuma
1: khani mama
0: hi tavaka hi amukela mun'wana mungisete kuvaka na yina tlhavula vunanga ya loze bulana mani kusikela kwini
2: na Joao Matsolo.
0: Tatana Joao Matsolo hlavula vunanga
2: a ni kombela emfundza kiloa leswi swi hlaveke bya banakalo hinkwaswo swi taliwa
0: hi nga ku phindela wona mundzuku kambe nyamuhlana wu lawa wun'wani ke
2: namuxa u chayiwile kahle ntawa ni bele abawu loko a ku mali ya phepha ka yi kuma kwini mali ya phepha ni kongomisa ka wena kwalaho
0: I can see it.
2: Nyambana ni kongomisa ka tatana David Dumuwa. Nkulani a kona nga ndzungula mazavito bya ka nasi banga kona ka mbanga. Na ndzungula wa ubika. Na hamu banga vito bya ka nina mzungula. Kwa mwana steri nkwa. Kwa Philippe Novel. Kwa Lindo Mani. Nkuli buyala maputu nkupota izanda mene. Nkwa vushiluvana. Nkwa mwashara. Nkwa mnyingi. Hinkwavo ni vanhu va lava mavoko ni swimunu ni va ka Matsolo hinkwavo loko a va swekeleke vapfuna ntirho lowunene
0: bye bye.

0: Estava que eu me cala mungano me sete do que aí tungela kruncari alô sei bulan mano kus kala queen
1: Alô?
0: e alô sei me sete bulan mano aham tá bulan mano
1: Kombel simular chandur lang alo ko ita ila ni ne gwa ti ti
0: aham Olgun gumi saka man.
1: Anil kung gumi saka mo na kola na kain kwa kan ta ko puto kasi niyan ba?
0: Eson. Kad mambo. Bye bye.

0: ivunangake lulubako Alexandre Langayi. Alo, semakusethu bulana mani kusikala kwini
1: xirindza laha ka hun'wini nyemba
0: ehe hlavula vunanga
1: a ni kombela vunanga ra jani la hina leka ya mbuvanyana wona tikule na kona kumbemari kwala
0: mbuvanyana u ri kongomisaka mani
1: Ernest Mudinyo makwakwo hinkwavo lava nga runguliwa a Ernest na varungula
0: ehe
1: ni makosikazi ya mina kuda Leopoldina Mauriciuzama ni vakazava ni hinkwavo na Louise Alfeus Mafuyani vaka Mafuyani hinkwavo a va vhovo vanga vaka khumbani ine vaka Xirindza hinkwavo Ibrahim Xirindza papo na siya nkarhi wa ku lisimaya utani chayela papa hi swoleswo na wena ku rungula kolano ni ndyangu wa wena hinkwavo lava vitiwaka a wu karhi lowu na varungula papa chao
0: itabake yamukela mungon mikisetina ora 4 na 7 minutos itlabula ichaya nokuno kuloke tokula ora nyamutla kusikala emisero provincial ya kagaza drope na kanchenchai yalo se bulana mani
2: mamana Elena Gabriel Mashaba Bair Luis Cabral ano wa Boan ni wa Luis Cabral ashinyemba ni wanyisi ba mwingi na Rosa kwale ka fish ano wa kona ni wa xinyembanini
0: matlhari hasi
2: ta bawu lweyi a chaka na Edmas a nga chayela liloka lwa u chayela liloka edenpale a yena ni lava lweyi wa ku chayana Edmas
0: kambe ke tanihi ku kombela rivalela ni nga ku kombela ku wa u hlavula mun'wani kambe
2: okay ma ni lava lwin'wanyani chaya lweyi a chaka na na lwa wanhanyani makhaza liya wa hololo
0: aha
2: hi ku ku rivalela loko ni ku rhuma u nga ha cinci
0: ehe
2: xa ku sungula hi wena kwalani ni ku rungulaka nteko ni kwa wena ku lungisa ntiko nga bempu ri ke hi hluphekile ka nhlokomhaka
0: ekensele kambe se swi lulamile ke
2: ya ni sungula hi wena kwalani nteko ni wa ku ri ni mu rungula ni nghena ka Elia Izandamele ni tata wake kulivali na Muzinyo Makwakwa ni tata wake na David Mahali ni tata wake na Philip Novela na Julio Novela na Kaxitigo Ntuka ni tata wake Laura na Gwevani ni tata wake Ana na Primera Dama na Marini na Dinizi Nyanombe Joana Nyanombe na Antoni Nyanombe na Vovo Carlota n'wana ke mali ya nation na lina mali na lina matani na Joa Matolo ni kasikazi ya yena na mamana Marta Xilumani na Kirimilda Khumayi na Hati Hati na Xiteri N'wankondzo ni hinkwavo lava ningelaka n'wamunyingi ni n'wana ke Carlota a ni hlawuli munhu hinkwavo na vazandza hi mbiya wa le ka Abaramu luya na varungula hinkwavo
0: loko ntirho
2: nene loko khumuka u ta rungula kaya
0: Eson. Bye bye.
2: Bye.

Xipfumelelwani lexi a xi kongoma ku va ku hloniphiwa tshinya la milawu ni ku va ku tiyisiwa ku va tiko la Angola a li lin'we nakona vo a li fanele ku va li avanyisiwa. Ka xipfumelelwani lexi ku bohiwi ni nawu lowu u nga fanela ku va wu landziwa mayelano ni muganga kumbe xifundzankulu xa Kabinda. Mabulu hi tlhelo la mfumo wa Angola a ma rhengeliwa hi Virgilio Fontes Pereira loyi a nga li holobye wa tiko hi tlhelo la Kabinda. Mabulu a ma rhengeliwa hi General Antonio Bento Bembe tani mukombisi wa vatshami va Kabinda. Matshamela lawa ali ya xitshembiso eka vatshami va Kabinda hikuva muganga lowu a wu pfundzile ngopfu hi maphalafeni kambe hi ku fambeni ka nkarhi nhluvuko a wu kombi ku tlakuka swinene. Muganga lowu a wu komba ku lwa ku va wu chunseka lana ku tala ka wona ku vonekeke ku dumeliwa ka masontshwa ya mfumo makhambi yo tala.

0: awushene ke mwingisethi wakuranzeka ungamfukeni
1: awushene katana roi makarleni kukwayozela mchini
0: karimambo ke wosiyanga se yivulavula na mani n'wina kuhalano ke
1: vulavula na tatana boaventura johannesburg portavoce wa zongweni a yatenaldibisen
0: kunjhani zongweni
1: kuyo
0: po ke ni xirhami
1: xirhami xa misava hinkwayo hi xisoli yona velala kumba na mpfula vhiki leyi fambile gwati vhiki leli helakoa ni kumeka magodi hi parte ya mpheni ina ni ya ku tlhela yi vanga kona
0: magodi i ndhawu yin'wani ya xirhami na ku tiva magodi mapulangweni
1: ikhwevacanja na vanhu hi tinhompfu hi xirhami
0: okay se lona vhiki le mi fambele njhani ke hosi yanga
1: ni fambe khwatsi hosi loko vatsongwani va vuyetolo nta va kuma va rhulile ku tshamisekile leswi ni pfuka nghenanyana khwatini ni ni munhu ni ndzaku mudyaku nyana vo lava matrombozatromboza nyana ni ndava ku ndza mundzuku se loko ni huma khwatini hi ya kali eka magwaza ku ni ntirho wa ku lumila n'wana
0: hi swona mundzuku nsonto
1: nyamunmundzukuoka dyinisa lesiku leyi evhiki hinkwao leli hi nga famba ka lona hi dlayetela tinsokoti hi dlaya swidyonisa vanhu front sefiki ya hi ya bonga
0: hi swona hi khensile ke ku va mi hi khumbukile hi kola ka liqunga ke hi mi navelela mathomo ni makateko a swona karimambo siyanga
2: oyo.
0: Ixisela n'wina ke hi n'wina va mani na mi kumeka kwini ka kona ke hosi yanga
2: Salvador Nkavela ka xikhotani
0: hi le ximbutsu lomo
2: Limpopo
0: Limpopo okay minjhani leswi tikwi nga le kulu ku ni lomu se ku taka ku hi phiqanyana kutsongo ke
2: leswona
0: xinjhani xirhami khotiseni ke
2: ka titimela aja hi kurhula hi noka xikhotana
0: hi swona mi le kaya kumbe mi le ntirhweni wa mavoko
2: ni le kaya
0: a ndyangu wona u kahle
2: u kahle ho endzanyana mamani wa kaya
0: a va payito na va mayezinya a wutomi va rungula wutomi linene
2: va tlanga hinkwavo
0: swa khenseka
2: hi swona
0: a vhiki le mi fambele njhani lona
2: ni fambe kahle a hi yona a moya wa tolo a wu basitele
0: hi August wa ku vuliwa lwi
2: a wu ta ku yini ho nghena ka malanga
0: a yo chapela
2: i chapela mina
0: swi na lisima
2: swona
0: a vhiki li ve li gqima kumbe li gqima namuntlha mundzuku ku ta sungula lin'wana se a mugqivela wa n'wina ke
2: a mugqivela lowu lawu pfuka hi kukulakukula ya gqivini lungisela ku ku mundzuku hi ya dzunisa hosi
0: hi swona
2: hi swona
0: hi mu navelela mathomo ni makateko ko ka lesiku leli la namuntlha mugqivela
2: mambo
0: hambanini

0: swikombi salirhandzu kasi loko a thikithi leli li la ku famba ni ku vuya hoyo hoyo minjhani ku pfuka kiwa siyanga
1: ihlayisekile sigawu ke Fidel Castro
0: sigawu ke Fidel Castro minjhani ke kolano mi nga kona Cuba
1: lana hlayisekile lota mina lana swi vona ka swimpfulani ya xi ku jakanjaka hi tsake ngopfu hikuva hi ta hluka na misinya na leswi nga
0: ma swi tiva leswaku mugangeni wo lowu mi nga ka wona a vito le la Fidel Castro ive nhenha yikulu murhangelinkulu wa tiko la Cuba hi swona hi khensile se swi li yini namuntlha
1: namuntlha leswi vola ku huma ya biwa hi ti timpfuna ni xirhamekule hi ku veni wa doropa la ka cecana hi tlanga na vamakwezo hi va nyika minawunyana
0: hi kwini kolowu
1: kola ta cencanje seviral serodoviari
0: okay hi khensile ke
1: ku na swin'wana leswi hi ta huma hi ya kona hi bulabula va chayela kahle vamakwerhu hi ku yini
0: hi ta kota ni ku pumba a tinghozi leti hlaselaka masiku lawa ya ukama
1: i ntiyiso leyo porque heyi a swi nyexisi be van'wani va gijima leswaku he wena mani
0: van'wani va chayela
1: mimovaku hinkwaswo
0: van'wani va chayela mimovha na va potswile va dlile misinya va dakwile
1: kambe a tsatsiya ngopfu hi sweswa ku endleka yini manje pronto a yi nge karhali ku va hi hlaya xin'wana ni xin'wana va za va consigira ku va pumba mage loko swa karhali
0: hi nga karhaleni hi nga goduleni futhi
1: a ku na swin'wana makwerhu
0: i khensile osiyanga hi mi navulela mathomo ni makatekoeni
1: ha hondela
0: khale mambo 6:15 minutos a nhlayo i 87005133 87005133 oyo oyo
2: okay
0: i xisela n'wina ke hi li rhandzu lelikulu
2: a ku fikela nkhomini u xisela na felo khumayo
0: felo miko
2: kona ye yo mpfula ni wo moya lowu ma ximpfula ya kona yi ni salisa kusa ku hlanya
0: inkarhina
2: yi ba moya wa wukulu na ku ta wumba wa normal
0: i nkarhi wa kona ke hi le ka agostrami
2: leswi mazile ya teleni siku nga tala hi rona a yi beni swa swinene yi mili ni swo swidzongo ya vonekanyana lomu hansi se leswi a hi ni makhombo
0: yoleni ya ku biha keleyo
2: a xi lahlu xa kona ive yimpi ya yikulu porke a ku laviwa lovolo ku mumba wa kona byi nga lovolanga se xilahlu lexi yikolo hi pfuka hi ya kona eyikoro loye porke swithimbeki yitolweni kara lahliwa ku bamabyo yitiwora ku pfuka wala likulu sereke
0: aswaku
2: laveka a lovola a swi vona ni ku mabulo loko swi buliwa
0: leswifelo a swa ku nge hi leswi swi siya dyondzo leyikulu ka lava ku rhandza ku fohlisa a swona i nga leswaku
2: avanhu
0: va fanele ku va va hanya a hi twanana a vanhu va fanele ku va va hanya swin'we na va hlonipha kumbe ku landza timfanelo
2: hi swona
0: ku va hi nga tshuki hi kumiwa hi swa ku fana ni leswi
2: u ta rhangeliwa hi libri ku biwa xibakela leswaku ku tlangeliwa bokisi
0: a hi womeka
2: swona lahliwa munhu
0: a hi womeka swona swi nga hi bina timbilu
2: swi nga hi bina timbilu sa hi le mugangeni ni swikwasi se leswa hi ta sungula ku huma ya gwalagwala ku sukela muvulu swi nga mi lahla tolo na wa kona loko hi lahla munhu sekeleni u ndiya ku zila se leswi hi nga mi lahla tolo nga mi kha mi duvela hi zila muzuku sonto siku na ku hi dzonisa swikwembu
0: ku
2: hi nga ta huma hi ringisa ku hoxa hoxa timbewu ni ya migongo
0: leyi swi
2: swa ku tala lo mugangeni ku rheliwini xi rindisa ku hexi xi nga sungula ni xibala kambe ku xibala loko hanye swaku no huwelela leswi ni lava swi twaku wena wa deva ku lovola loko wa yi hindana van'wani va leyi mi lava a tlhela hi minkondzo kona hi ku tivi a danga i ni ku lovola i nga lovola na ku va ku ni xirhumbi lo muzweni
0: hi swona
2: hi swona hi tirha khwasi n'wana mamani a ni ti hi maprograma ya siku swinharhu kasi le mugangeni ku rhulile a ku na swin'wana yo yozela wu mati ya xikwembu yi tikirhani leyi
0: hi swona hi khensile
2: Mambo.
0: Fellow Kuma yo hilo ya ibeleke likunga kusukela ampfunwini a xifundza xa Ncungwini kolomo xifundza Nkulukaza awuxeni
2: awuxeni
0: ivulavula na mani na mikumeka kwini ka kona
2: Admiral Francisco Nkamba le makangweni
0: amakangweni kolomo dropeni la kanja njhani kurulile anjani makangweni enkarhini lowu
2: makangweni akhwasi kapekape moya
0: lekapekapekapekape makangweni
2: ya
0: lona vhiki n'wina le mi fambele njhani
2: hawu swi hlayisile tire khwasi ku vona ni ku magamu ka lona siku la ku humula
0: a mugqivela lweke mi tolondzo vota ku va mi gwimbagwimba a timbalelo ku ka mikintare mi pfuxa swihahlu ni swivava
2: swixapaxapani swin'wana swi ngu pepepe swi ta swi hahloka swin'wanyana hi loko swi khomakhome swi lungisela
0: mi londzovota ni ku ni wo mugqivela lweyi ku va mi lava ku tiva ku ka vatsongwana leswaku tidyondzo ta vona ti famba njhani ke
2: hi swona va maantotipepesi hikwalo siku la kona
0: ni ku pfuxetela lirhandzu na lolava
2: amen
0: okay hi khensile ke muyingiseto ku rhandzeka mathomo ni makateko leswi mi navulaka swona
2: khanimambo ntirhonene
0: khanimambo 16:09.

0: Y a comer
1: Y
0: avena
1: a comer
0: clora.
1: avena
0: Y a comer
1: clora.
0: avena clora.
2: Kama puțin
3: Kama
2: cum
3: puțin,
2: mi-a
3: cum
2: divin
3: mi-a
2: bani,
3: bani,
2: deci să pot cum și nu vai cum.
0: Come vuoi che la venga a penzolare? Farai lei. E sono, e sono, e sono. E tutta, e tutta. E rancare, carre. Ma dai, come in genere, da me le sue ingavone, ma come va in tambo, mia moglie. L'ingia ne ho tolto, mi cucco, come appunto, come appunto, come appunto.
2: Kama potso kufuka kwatsi nakona loko ita vebulile mindset va hina va rungule lamanene hambileswi kumeleke van'wana lava va runguleke kuva emigangeni ku ni lava va rhandzaka ku va va teka swilo swa ko swi nga va lumbi hi vula vayivi van'wana va bike timhaka ta rifo leri ri yaka mahlweni ku va ri yandza ka miganga va kumaka yona ku phindaphinda kambe ntalo vone lava va bikeke amahungu lamanene na hina hi suki kaya hi zeta fikala ntirhweni sungula ku va hi tirha na matshamelo ala lamanene
0: i swona hi khensile na kulora ka ncayincayi ntsindza wa xifundzankulu gaza a wu tumi hi li rungula ka hina hi linene ni vuvayingiseti va hina tanihileswi na n'wi vuleke va rungula wu tumi linene hi vini mukhandlu lana hi yo pfuka ntsena na swipulanipulani swa twisiseka handle ka swin'wana leswi swi volekeke tona hi le ka n'hweti leyi ya agosto namuntlha hi siku na kusiku a matshamelo ya nkama ya kuila ma twisiseka hikuva i nguva hi nga ka wona a hi tivi kumbe nyambani se wa Alsena kote kote kote kunga ya kina bana kuloni bana iva kimso provincial siyamba la nenga ni tsenga ni tsenga kwa bana kuloni tiro amen amen masi masi kumbe o ke sera sera anga se swona ni swa ku shari se wahi tanto le shita shita na kuloni na kuloni u hlawuli na we swa ku a hloko mhaka ya na moya na moya pita elana ni le siku le le kulungeliweke 30 ka julu nga le siku le kulu swinene kuma ikuma
2: yamkuma yamkuma kwatsi
4: mina ke
0: sona ile siku le le lakulwa ni ku helisa a u xavisi bya vanhu trafiko seres humanos kumbe no pazam
2: a upa zame intiyisi ya ku hetelela kambe a ri mini masingu na yena amasinga se wa wa hlamula enyambani
0: wa hlamula
4: hakunene ndzi
0: konaoyoyo kapitan
4: ndzi bongile u nga
0: namuntlhela namuntlha hi n'wina kapitan
4: ndzi tshama ndzi tiva leswo ambasadere na mina
0: i swona
4: na ndzi ta landzisa leswi se mu nga karhi musungula a ku swi wula na ndzi ta ku ho sangula ni mabulu ka dokodisani wa nyamuntlha mbunga na mina arimindo masinge zwin'we na idral dominate ka michini hi ka gaza kota hi mazulu ka magezi ya n'wina hi ruri makaring zwin'we na david ntimani ka maputsu nhlokomhaka hi leyi ya uxavisi ugevenga uxavisi ga vanhu zwin'we ni zwirhu zwa vanhu siku leke ga 30 gi kulungeliwaku ka matiko wonhle ya laha hansi ka gambu i tshimatshima ku ku ta ve ku chukiwa hi vubihi leki makunu ka siku hi ta ve hi nghena ka nhlokomhaka hi bulisana hi leni nyambani varhambiwa hi bava morash nyanala wa ku tahela procuradoria zwin'we na bava aderto ofumane wa ku tahela ha usikeni ka maphoyisa ka gaza ntsena ku lava ku la ku tiva ka yina ku lori rui makaring hi mamani sela wuthui walaha ka mitirho ya wasati n'wanana ni wu singarela i chikela
0: a nga se na chikela na ku lori
4: hi swona hi bongile ka maputsu marindman varimba va hina hi kala ndzi nga vonanga laha a ku hinyiwa kani va chikela
2: hi swona hi hali ku rindzeleni
4: hi bongile hi lomu ku rindzeleni hi ta vi hi nghenaka bululeki ni varhambiwa lava se va chikeleke kota hiluleke bava murash wa kuta laha procuradoria swin'we na bava aderto fumane wa kuta hi laha hosikeni ka maphoyisa hi lusile bava murash gichile
1: gichile journalista gichile vayingiseti
4: makunu hita bula hi siku leki ga 30 ku nga ku longeliwa vhiki leki ngimphelaku tolweni wa seyo i siku ga ku alakanya hi ubi leki ga ku xavisiwa ka vanhu hi ta sangula ku lava ku tiva ku swi khamusela yini a wu xavisileki ka vanhu a wu xavisi ka vanhu swirho swa vanhu swi vula yini hi mani na swimahaku swi sangulisa ku yini
1: ndzi bongile bava Masinge na wehe na wu ndzi vutisa hi timhaka leti to ti karatisaka a tiko ka hina ti karatisa hi ku yini ku a tiko leki ka hina gila xikarhi ka ku hina ku fana no kwatsi tiko mais fácil para as vigevenga leswi tirha tirho wa wona a wu gevenga wo xavisa vanhu hi lowu huma hi waku hi vanhu va tibala ni tibala a va voneki nimpodo ku va wa identifika riswo swa ku lava va tirha matirhelo lawa hi ku va wona hi nhloho wa wona va tirha ku kumeka ku vugevenga lowu wu tirhisiwa hi vanhu lava hi va tivaku hi maxaka ya hina hi vamakabyi ni van'wani ni van'wani matirhiselo ya vugevenga lowu hi lowu wo ku munhu a teka n'wanana vana na va hina u munhu kwalikeri jove a ku a mu thembisa leswaku a ya tirhweni oya na hi joni para mabosa distudo o ta kombela n'wanana para kota ku mu nyika antirho xa leswi hina hi ku hakisela hi tekela ku vhumela leswaku pronto xa kumekile munhu wa munene para kasi hi mu nyika a n'wanana wa hina a ya tirha masiku ndzhaku kumeka ku an'wana na loyo i fambile hambiloko na hi mapfoni swi ku yini hi lava ku vutisela hamamani n'wana na loyo wa munhu lweyi a nga tekiwa a fambile para ku ndzi vula leswaku a wugevenga lowu wugevenga wu hi xuphaku ngopfu porque wugevenga wo xavisa vanhu wu xavisa ni swirho swa vanhu ja a wu xavisi lowu humayeka ku vekwa siku leki ka dia mundial do tráfico xama-se dia mundial de tráfico u ku hina honhle va procuradoria ni magrupo de referência hi laha ka ku hi tirha mapalestra yo tala ngopfu mitirho ya kona yo tala ngopfu para kasi ku hilwa ni ku xaniseka loko hi ku vonaka lomu ka tiko ka hina ka Mozambique ku kwatsi leswi ndzi nga vulavula ndzi ku a tiko ka hina kumeka kwatsi i tiko leki ka ku i propri no mahekele ku hi leswi swa ku hina ni ku sangula hina ni mati ntan'we hina ni maeroporto hina ni xitrato a xitrato lexi xi ta ku xi ta sunga xi ta boha seno xi boha ni man'wana matiko xalomu ku vitana leswaku ma koridori ku fa khwatsi yi koridori ya kona ya ku va hundza vanhu va vona leswaku khwatsi leswi va tsaka hi kona ku hundza hi lomu kasi va teka vanana va hina maxipala ku hi bwabwata hi vulavula hi koza hi vulavula hi matrafiko ku lava ku swi tiva leswaku matrafiko hi laha ndzi nga ma hlawutela swa ku nowe hayi ku leswaku a trafiko hi munhu loyi wa ku hi nga mu tiva hi ku loyi hi trafikanti swa karata ngopfu masikwana lawa yani va ma hi kuzunga para ku koteka a tekiwa munhu hi nkanu maxi leswi xa mafraud hixitswa
4: wihivi
1: wo karhi a mali leswaku a tata chikela a ku pronto a n'wanana wa wena a mi vona pode a ya a ya gondza o kumbe tichecheni o kumbe lomu ka tinyanga o lo kumbe ka mitirho o van'wana va kombela leswaku hi laha ku tshama ni n'wanana van'wana va kombela leswaku a laha ku mati ya hi swi ku yini yini a n'wanana a famba xa leswo xikarati xa hombe nguvu para hina mosambiki hina vanhu laha ku hi tionelela nguvu para kasi a wugevenga lowu ku nga ha kumeki a vanhu lava va nga kumi a wu tshamu ka ku vona va tshama va hi va mahetela vubihi okay
4: hi swona ka khamise lowu nga hi nyika laha swikona swin'wana swivutisi leswi swi nga khamiselo wu nga hlamula swin'wana swivutisi leswi nga si na helaku swi mani a tolo a ku hi vanana va nga tekwa ku la ku ya hlayisa n'wana na kulowu na mahayayi nyamuntlha swi mahisa ku yini va langa munhu wa hombe kasi mama vanana va yisiwa kwihi
1: masikwana lawa hi ku leswi kata siku ni siku ku kula mosambiki lo kula tiko leswi va swi tsumbuli leswaku loko va mahizolonga va ta va ta teka vanana u ku teka munhu i xihovhe laha ka ku teka munhu a hi ku volawe ku ta langela leswaku va ta teka n'wanana basi loko hi vulavula ngopfu ni n'wanana hi vulavula ngopfu hi majove hi tshamu loyi ku vangu hina hi xilungu va ku vanhu va vulnerable facilement para ku va kuma mash hi ku hi lisini la kona wondlo vanhu va tekiwa vo tekiwa na va vekiwa leswaku va ku u famba para ka u ya tirha enta munhu leswi for example mosambique a pimisa leswaku loko ndzi ya joni ta ndzi ya tirha ku ve seyo a nga ya ya tirha u ya nghenisiwa un'wana wo hlawa wa ku se ni ya tirha swin'wana swo karata swo biha para kasi vona va kula hi swona leswi nga tomahiwa vanhu va hina
4: a ku na ndlela ya ku hi tsumbula ku a makungu lawa ma taku ni bava loyi kutani mamani loyi swi nga hi teka hi pimisa ku u lava ku hi yivela munhu
1: tinyingi tindlela yo ku podi hi tiwona bava masingi a ku sangula loko munhu a chikela a ku ndzi lava n'wanana ku lava ku hi swi tiva leswaku a n'wanana loyi a mu lavaku a jovhi leyi ya hina yi lavaku a lava ku ya hi mahayini a ya kwihi hi yena mani ka ni ma Facebook ka ni leswi ku nkuma ma disinvolvement ya ku lava ku a swi tiva leswi loko a swona swaku munhu loyi u ta vulavula basi entan ku na ni hina a reporta a ku ku na ni munhu loyi a ta kota kombela n'wanana wa mina manxi ndzi lava ku n'wina mi swi tivaku mu yi vona leswi swi mayekaku hi ku loko na chikelile pronto yi tiyo no vala pena a hi n'wi nyiki yeni n'wanana nimpoti timayeka leswi loko leswi hi maka leswi ho va facilitari leswaku vona va kumeka ku vona xana va teka mandziko xa heta rila
4: leswi nge lava mahakutirhelo va ta va buhile a nguwu kutani a deu gayevu ku ve ni mahlolo
1: hi swona leswi hi swona leswi loko ndzi ku mavalavala ndzi vulavulile mavalavala hi leswaku munhu ba masingi munhu wo ta chikela laha loko swi lava a ku mina ndzi murhangeri wa cheche a ta ta chikela ku mina ndzi munhu lweyi ndzi tirhaka hi ku nyika mabodlha sa distudo ndzi munhu lweyi ndzi tholaka vanhu para ku ya tirha xa loko ha swi tiva hina loko bolsa distudo u nge yi kumi ndleleni basi ku la ku na ni marekizito ya kona ya para ku kota ku u ya ka mabolsa distudo entan ku ya xikolweni hayi ku kusuka basi de qualquer manera a tiro u na ni marekizito ya kona para ku u ya tira ange swi koteka leswaku wena u ta ta nyikela n'wanana hi ku a ya tirhweni tirhweni kwihi na mani a suka a famba hi sala hi tshama a hi report lomu ka tihosi ta hina u tihosi ta hina laha ka uganga laha hi tshamaka kona ne wun'wani wu tshamu a hi mahi a hi swona leswi lavekaka ho ti nyikela nguvu ku vona ma zvigevenga leswi swi kumeka na swini hi wutshamu byo tirha ntirho wa wona hi ku saseka
3: lava va yivaka vanhu lava va va kalavela va va yisa kwihi mintirho mune va ya ku va va nghenisa ka yona zwini swi mahiwaka hi ka ntirho wa n'wina kota procuradoria n'wi n'wini mi langutelaka ka siku lula ku tlunyetisa timhaka
1: van'wani vo khomiwa para va ya tirhisa loko na ku yi vavasati lomu ka ma prostituição infantil
3: awugelegele
1: wa swona ke entao loko na yo vavanuna na vona vo va vekiwa a tirhi lowo vavanuna van'wani va vekile lomu ka swibalo leswo ya tirhisiwa bra va kota ku hola hi vanhu va vo ku vona xa ni mitirho yo kali yo tala nguvu yo biha hi yona a hi ku objective yo lava ku ya ku ya mugondzisa a hi swona leswi loko kwasi objective wo mu khoma n'wanana loyi wo mu khoma munhu lweyi para ku ya ya ya gondza na yi nga hi kona laha hi bula timhaka leto maswi vo tekiwa hi laha para ku va ya va ya xanisiwa se
3: hi swona laha a swi ta bindzela provhinsi ya Maputo hi ku i nyangwa yo huma vana kulori ka Maputo loko va chikele va rambiwa mutandzi Angula hambini ka Gaza loko va chikela hina na bava Adelto Fumane wa ku tahela ha maphoyiseni bava Adelto Gichile
5: Gichile va yingisetu va Radio Mozambique
3: hi swona na hitiseleneko hi la ku tiva hi wihi ntirho wa maphoyisa lomu atikweni ka hina ka Mozambique ngopfungopfu kwa lomu Nyambani a xipandzi dzonga xa tiko ka Mozambique Maputo Gaza na Nyambani kota u nga lomu Nyambani u ta hlamula hi sanu Nyambani kasi a ku mbheta xikarhato lexi kasi ku swi nga woneki leswi hi swi ambaka nyamuka laha swa ku yiviwa ka vanhu va xavisiwa hambi ni ku xavisiwa ka zwirho swa vanhu
5: A ntirho wa maphoyisa lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani hi prevenção geral ya criminalidade hi loko hi ya ka tlhelo leyi nga mhaka leyi ya ku xavisiwa ka vanhu i ntirho lowu nawu hi kumekaka na hi huma hi kotaka leswiya procuradora nga wula leswaku ku kona magrupu de referência ka magrupu de referência lawa a ntirho wa maphoyisa nawu wa kumeka siniya i ka ku tira ka hina ka ku hambanahambana loko hi xikarhi ka komunidade hi kumeka na hi huwetela mhaka leyi ya ku hi ti fikela hi ti vekisela ka mhaka leyi ya ku ya mafraud lawa ma nga wulawuliwa nga ku kanganyisiwa ka vanhu hi ku na va tshembisiwa mitirho ni swin'wanyana swa ku hambanahambana leswi va ngo tshembisiwa kasi va ta kota ku tekiwa lomu ku xanisekeni hi kota leswi nga swibya a xa hombe hi mahaku i ku huwelela mhaka leyi ni ku hi ku hi tivekisela na hi pronto leswaku loko ko za kumeka a situação yo karhi a xitshungu xi hi fonela kasi hi ta kota ku tirha leswaku hi prevenira a mhaka leyi a mhaka leyi ya ku xavisiwa ka vanhu e na ni cota leja Angola procurador a grande grupo alvo Jovanana, junga hamaha kambi lejo waku abantu batitanga tahombe wakumeka nao nao na washasiwa. Nsinga ula hikazi ukari nga maheka ka district ya Mashish lumpapai ukari nga zama kushawisa angona waku. Kedze, timakati leta ku hambuchi kari kachishaka tatsuka timaheka lejo waku aubihi legi kisukela kamunu achikara kachishaka. Nzi wala ula hipapai. Apapai hiti wale jwa kumuhuno wakumeka ku na hini prioridade lei ou na hini mapropriedade lei jwa ku a protegera a ngyango ou a protegera wana wako. Mas jwa tsuka shumeka lei jwa kukuweye na papai akumeka ku na maha ubihilega kula kushaisa a ngwana wako. Portanto, makalei ifan laku lei jwa ku kachikare ka miganga, miganga hoke hikumeka na hiniva hiva peça chave ka prevenção e jenguni denúncia yati yati kaslet hakuba aubihilegi gahombe kote lejonga wala procurador akuna munhu anga ni fasi ya ideale le hingo iona hiku epelo amunhu loyi washavisa vanhu o amunhu loyi ina ni tendência ya kula kuiva vanhu kutani ivanhu vaku hambana hambana vamwene vakuma kachikari kachishaka vakuma kama komunidade lawa ihanya kukaona kutani imhaka ya kukarata nguvu zvinene ikambi lava choke chitsungu chikumeka na chitira lezvaku aubihilegi ka kushavisa vanhu okutani zviro zva vanhu dinyima ka provinsi ina ya Nyambane.
3: Hikufana nisa baba Adardo Fuman nani posti fiscalização ya leka sabe kuna ni kawo nyinge wa mapoisa hi zwigaba zwo hambana hambana hambile Halindel hambile Zandamela mazvikota loko mu mahaku atirwa nguna wa kusecha lumuka chibomba kutani ka mimovhele ya va mwamu yechi akulava nga lo moveni vonke vayenza hekutsaka heku zwilava kadzwe nokutani zima isa kwenye?
5: Normalmente kama posto de fiscalização loko memova ichigela nzinga ula futsi posto ya save. Antirama po isa kumeka na umaha ama revista ya kuhambana hambana. Ama revista lawa ama elani basi niku revistara ama bagaje. Jifamba futsi niku ngena lo moveni seja mapasi ya vanu kasi itakota kuona lesho wako avanu lawa. Va dokumentado o ava kumeke na vahi dokumentado. Ikamba tirulo au mahiu basi tiru wa mapoisa. Mahiu wa futsi tiru wa migrasao naona. Nga kuona ama pasi ya vanu lawa vakalago vangu hiva lumu ati gaina gamsa mi. Portanto, atirulo, uma riwa lejoko, kutsumbuliwa lejoko, avanhu lava nga lomu moveni, va documentado, zvimwe ni kuzvitsumbula lejoko, va nani a liberdade leya kuyenza de forma à vontade ou tranquila, kasi kunga kumeki timhaka, taku loko avanhu va hini uma situação irregular, va hundzisiwa. Porque a munhu loko oza é verdade que a maivela lá e a lawa e a masikona lawa e a kuivavanu e jutirisa ma fraude amun opembeteliwa ou shengeteliwa mas nga hamale joku ahuma hechihacha heko amun waku mahobihi angana perfeição ya izata ulu waku mahobihi sempre chiko chokare achipazamako então hina ya aproveitara o pazamo louca se itakota ku investigar junguniz kuzvitsumbula lejoku chini exatamente chimahekako i kangela leyo futsi ya ma revista lao nima interação lawa himahako nima passageiro itsuka ku na kutsumbuliwa ma imigrantes ilegais o vanhu va ku hambanahambana lava hi zvi vonaku lejoku akuyenza ka wona ku suspeito.
3: Ndzi na wena baba Adert vakona va yenza kona va hini zwibya leswa ku timilisa mabyala hi wulawula hi makolman ka bululeki hi wulawula hi ku xavisa vanhu kutani zviru bya vanhu mu mahisa ku yini loko muhila a xikarhi ka zwibya swo fana ni leswi ticolman ti nga kona kasi ku mutsumbula ku hilisini ya kona zvini zwi nga kona lomu ka swibya leswi
5: bon a tiro Wa revista o abrangente. Logo, como é uma revista que é movocar a como é seleção. Lejo que o na cutine le chingalom o chingalom joque lejo que mega glom moven jo revistaria. É verdade que a Juela nene ku chave savano mas ganha que exemplo futse a Vigambela lomo tiro uma poesia caposto e save uma má revista. Kambe lomo caso cachana joque que ganha um acessório e a memova zula macaxe a uma balada cuyo cuya tsumbuli o ambangis nia. Kutan a revista incidir a ca joque joque lejo nga lomo moveni lokoze kuma chibomba ou kutane mova loko mova wa particular je alvo de revista recuva a desconfiança ya hombe ngovo e hatua lejo wako vanu wako baha ubihi vanda ne uklarile ga hombe ga kuchicha chicha ama mahela lejo wako ma wako meka na wa trapalharo wa dribilar antiru wa poisa kambi hina hii atento ka ok maposto de fiscalização na revistara ama call uma bagagem, uma pasta, e a coisa mana. Joque de alvo de revista, cacita quando eu tumbula louco corricona, chocar de suspeito, leitinho revuna, tumbula a co e com a situação e ao birri, ca monocar.
3: Baba Moraes, cota mulangutele, o afumo, cascura cultiva, a rinindava, chigorro, chocar, chimarrequile, cutem, chimarrecaco. Caoneca luma de ropenia home. Hikati kukonkiga Msambiki avanana vama hakutiru wata ukwevu ahitiru wakwe kungavilezu yingu kati ngele ya trafiko umano lava teku wakulumu kama local dad vata luma dropeni vata tirisi wakufana nilezu sangele muka kakika walu waku shavisa vana kasiku vatirisi
1: Lomu kanao wa hina, hina ni makodigo, li mawala kujwaku, li ikirimi ya trafiku, mkaku ugevenga wa shavisavano, kuna ni makirimi ya kwa chile shunzu utisako, ingwa ni kirimi.
3: Yeso.
1: Matirelo kutirisa vanana va vatsongwane zwi hambanile no traffic.
3: Okay.
1: U traffic u gevenga wo xavisa vanhu. Lejo ndzi vutisa ku baba journalista zwi vulani lejo zwa ku tirisiwa ka vanana na vahi vatsongwane. Zwi yo ku junior. Kutirisiwa wanana na hewa tsongwane. Zwa betelo atiku ligi kambili. Zwa ku. Numpodi, hitirisa wanana hewa nyikatiru, watira na hewa tsongwane. Uriki, kalaka kustituisao ya hina kunga nao wa hina wa hombi. Uli, numpodi hiteka wanana. Hiva tirisa na hiva weka lashitratuini ukungwanu utsamu watira na vasenga na vahini zoitu anusu.
3: Hison.
1: Idadi ya kona. Lesho. Lesho nuka la kushamu la bawa jornalista na singi.
3: Hison. Ndila kufela kukunyatisa basi. Anzu kusikuwa lo muka ikawalu waku shengetilu wakavano wafambaba mahamtiru. Loko hiu ya kashwa kumaka hakunene lihi maha kuhitsamala. Zwala kungana wa rambi wa valika maputu wa chikele kasuku wata hii kunyatisa. Nza tsemba kumatiri sana. Mwenke itiru mungu kuhilu maputu gaza na inyambani. Aka gasha. Arsano Garcia. Michi ni muni lihi a prokuradoria. Yive kileko. Kasi ya shola kula vatse makanya kula helisi miyako na vatse makanya huku valu muna wenu. Nukutani vaya kusha nisegeni. Nukunga na vasha visi wili.
1: Shi utisa seneni lishunga utisa. Acha msililu kwa ati baba.
3: Ofumani.
1: Ofumani. Ba ofumani para kuwena uviajari. Usuka elakaya kuwa uviajari. Akusangula kula kushutuwa kuuya kui. Uya kui. Uya tirayini. Ulaku maayini. kulaku usuka ile kaya na wini tifanelo le kaya basi unani tifanelo lomuyane ka example resano gracia jo sangula para kumunza la mata la kutiva le rukwena unani passport o awana passport uya kui uya kasi dadmon kona john uya ku kui uya kukona kuvana wene jamsero le senior kukwatsela zvinzinga wola wola kukona nima group de reference loko hiku group de reference hi wola wona hi vanhu lava vatira ku hintiro lo para ku lomhina kati ku lega na ka Mosambiki kunga kumeki au bihulo group de reference hai procuratoria base ne hai tribunal base ne hai polícia base onde polícia até lavango e organizações não governamentais lavaco aí vão vai com a instituição aí vai fumo vai tirar tiro lhe zita dar exemplo lhe com a chage machage cutelmo hambulomo chicolueni kuna neva na na vai tirar cutelmo lhe viu na grupo de referência vá gonzise vanga prepararia o tribunal, vanga participar o tribunal e procuradoria, caso vá contar com os juízes já com leis, o gonçavana na vai na vai já com o nanima camba lá vai a co, ite que o teco para co já chavis, o tiro só tiro a homem o a o lavei.
3: Hison, loco hita uia. Hila kuona ku lomu chikarikale mbele jina huonza kutani galiki. Zini zinga uli wako lomu nyambani. Shinga tano hiwi gavano zuunikili. Loko zuunikili. Vanu wangane. Vanga nyamalala. Vanga kalavata ativisa lesa ku. Valu mkaku chance wangana vaivi wilu. Nzatsemba kuwa prokuratoria. Hii nani sokari kuula shinga tano. Hiu bihilegi loma provinsi nyambani.
1: Sibongile, lomu província de Nyambane, alembileki, hi primeiro semestre só. Zivula wala hi, nchano wa, ni yengwe. Kan nchano wa tihweti ni yengwe, kukumekile, kazi mwe yengwe basi. Mashishi li inga uliwewa hi, tata Ofumani. Pai Ofumani mama ele ter logo numa colega vaso vai nheca ter retirum vela a como o ele lo a papai ele a passou ele lhe a hanga to vola vola de jogo e tá mais a coiene jogo iene porque ele já ele a casa segredo a justiça ainda tá olá nchum mas eu comi quanto a dar exemplo lomo catico camundo lhe anga mahat lhe porque tata mas enge logo o tingeni será cancha walu claro que isso teve a quatro com cancha walu vale hechi longo e crime organizado crime organizado gente e que kunani hangi kankha olo wa hina lomu kunani minwani mihlawa vanwani matiko vapatsa nako kwatsile zvinzinga wola wola ndzikulomu kufana ke kwasi i corridor yiku yini porque vo sangula hi lomu vaya khoma vanwani aliyazvo ninwani matiko vapatsana esikrimo organizado vatira porque unge teka munhu basi lomu kuswana utshama na lomu mutirisa lomu vanga kudivi então voteka munhu lo va mutirisa joni va mutirisa gwan tiko va muveka gwan batiko o hambulomu vo muteka lomu vaya prepararo kukwatsile zvinga kuchikola podaku munhu zianzia mugonzisa kuve angaya ya gonzisa chikola oya gonzisa kumanziko ata hebalesela angeniselwe lomukao kao wa utorerismu hikuyini porque hina loko na chikelile munhu lweyo wa ku angana bala bala mabala bala kerezi angana hlo wa ku lweyi
3: yena
1: ku kwatsile zwanga ola ola kwati hichitswa ba mpfumane eh jo karata nguvu hunyikela kambe hunyikela nwanana hinyikela jo vhena na itsakile na yena esperanza leya ku manzihego ata ivona nwanana loyo kuve nana anga ta ivona leswi lavaku ku hi tsumbula yena ba masingi hi ku nkamba loyi a chikelaku a ta ta bula na hina ku lava ku swi twa ku masitirho lowu hi yena yexe basi swi nga maheka i cikwana ndzi na ndzi vulavula leswi hi nga tekele ku a hi vutiseni porki hina ku hava mun'we ba masingi a nga tswaliwa ni ma ni matino ma maswanake jonki swi gondzela lomu handle lomu ta a hi vutiseni hina ni mastrutura ya hina lomu basi ku kwatsi leswi laha ni pfunya lori ni pfundu ni seketari ku na ni va lidri communitary kuli konhle ku kolokana rilo tihosi i cikwana ku hina hi swi tiva leswaku loko a mijumu yo fanana ni leswi invege yo hi swi tirha hina hotle i cikwana ku hi vutisa ka vava ka vahombe a ndzi chikeleli munhu ndzi kombela n'wanana hi kota ku kuma malunghelo ya yena leri ndzi vulavulaka
3: Nda tlhela ndzi ta vutisa seno ka vurhangeri bya miganga leswi ndzi lava ku tivaka lembe leki i nhlayo yin'we leyi nga wuliya munhu mun'we a nga kun'wa lomu ka wubihi leyi nga wuxavisa u wu xavisa n'wana a lembe ki nga hundza tihlayo munhu ti nga kumiwa
1: a madadi lawa nyamuntlha ndzi tekangi nompodi ndzi vulavula ku hemba mas
3: swi mahikile
1: mas nompodi ndzi vulavula leswi swi nga porke a ndzi tekangi madadi ya rilembe yi nga hundza
3: leswi nge ku kumekile a tihlayo ta ku kwelanyana ku hundza leki lembe hambileswi u nga ka ku teka
1: no dapara ndzi vulavula sweswi swa ku porke u vona loko hi vulavula think hi vulavula lisini mina ndzi munhu wo vulavula
3: lisiniwo
1: fikela nawu ndzi vulavula swin'wana swo kaka hi nawu a swi swali vanhu vonhle va nyimele ku lava ku swiswa ku procuradora la ku vulavula yini i think ndzi vulavula timhaka leti ti zwalaku hambi swi ndzi karatela hi ku vulavula chitswa maxi swi lava ku va xiswa kwatsiriswa ko a ntirho lowu wu xavisa vanhu loyi vugevenga lowu wa hombe nguvu i wu kumeka ku na wu kona ka wontlhe matlhelo
3: Bafumani hi ku yini tiko ka hina ka Mozambique a provhinsi ya hina yi Nyembani yi vi yi nonile kasi ku vi ndlela hambi ku vi afevhero loko va vula Portuguese ya ku tekwa ka vanhu va ya va xavisiwa
5: bon a ku ve vhevhero na gi nonile ku ve u tshamu ka ku tekiwa ka vanhu a leswi a ndzi ta swi nyika um pouco de sentido loko ku hi ni makazi ya manyingi lama sustentaraku leswaku hakunene swi mahikile mas a ku ve koridoro kutani ngela leyi ya ku hundza vanhu swi yelana ni localização fotos geográfica loko wana província na ya Nyembani i província leyi mahaku ligação entre o norte e o sul do país kambi ingela leyi ya apetisive leyi tirhisiwaku hi vanhu va ku hambanahambana va navela ku maha swa ku hambanahambana kambe a timhaka ta ku ve talo wa tikazi to khwaileti futhi ndzi nga vula leswaku hi leya yin'we basi nga rejistara ku na tikazi ta ku ta tinyingi ta ku hambanahambana kambe ndzi nga wula futhi leswaku a ku ve ti nga ve kona tikazi ta tinyingi resultat ya ntirho lowu wo khumahiwaku na va navela ku maha prevenção ni control leya hombe hi mahiwaku leswaku a vanhu va nga tshuki va yiviwa wo kutani va pembeteliwa va hembeliwa leswaku va tekiwa kama tekiwa hambana hambana kasi watakota ku shanisiwa.
3: Hizon, longoloku wa doko dikisano la Radu Msambiki Maputu Gaza na inyambana. Zo kwa nzo tibuza nzochi, nzaniwa na kulure, nzila kuwala ulaku, kakamalu Rui Makaringi. Barambi wabahina hilaba ingana vunya mukha tsena kala kachikatilech nza kunyiketa
0: izona ni kensile ke na kulori wa ndiri wa Ramindo Masing ni lonzo vota nkarilo na kambe kuva ni kensa akukumeka kuka barambi wabahina kuva itaba ni mabulu lawa ya nkoka ya lisima swinene aninga ta switatela kuva swinyingi leswi se u laveke ku switiva xikari kuka barambiwa itelo la xifundza nkulu Nyembani hi twile leswaku a ntirho wukulu lowu endliwaka hi swiubyana leswi endlele ku va ku helisiwa a wugevenga kumbe u bihilile xikarhi ko ka miganga hi twile leswaku ku ni loko ni nga phasa ma point focal hikuva procuratoria ya tirhisana kasi ni vurhangeli bya miganga swa nga swiubyana leswi swi ti hitaka ka vuvekisi bya nawu mi titwa njhani a nhlamulo hi tlhelo la xitshungu hi nga va hi tlhelo la vupaluxi bya vugevenga leli ya ta na swi kombisa a ntirho lowu mi wu endlaka
1: ndzi bongile bavaroyi ndzi bongile bavaroyi hi xivutiso lexi xivutiso xa xinene hi tizwa ku a ntirho lowu wa famba khwatsi hina va procuradoria a hi nyimeli ku munhu a ta khon'wiwa a hi swona ntirho wa hina basi hi mali a ntirho lowu wa ku hi prevenire ku swi nga maheki ka ntirho lowu wa vugevenga lowu loko hi mu tshika munhu ku a ta khon'wiwa basi swi gohekile a nga ha ta vuya kambe hina hi zamaku mama a leswi va ngo kompone parti leyi ya ku component reprehensivo leswi lexi preventivo leswi swa ku hi lava ku prevenire timhaka loti ti nga humeleli hi leswi mitirho ya hina hi ku mama palestra xa loko na yima ye le mapalestra ku kwatsi leswi ndzi nga vulavula ku hi involveriri vanhu va vi vanyingi ni loko na va yini makomunidade na vona va tirha ntirho lowu wa wun'we vanhu va kumeka va voneka ku xa vona na vona a makultura juridica leswi va swa ku va swi tiva swa ku epa pelomenos ka ntirho lowu wu kona va na ni mipimiso leyo swa ku mesmo kona para wuevitaro i chukwana hi exemplo swa primeiro semestre hi mayili 60 palestra primeiro trimestre não semestre primeiro trimestre só 60 palestra vula swa ku a hi tshami na ta tirha xa loko hi tirha então na wona vanhu va tsaka hi leswi va yingisa va gondza então por isso hi simamisaku na hi zama ku não pode hi nyima tem que wulawula para talvez hi ta swi kota sweswa ku hi swi nga kumeki kambe minchumu yo ku fanana ni leyi ni leyi
0: Kensile
3: Izan Mario
2: Nali David.
3: Ah,
2: Mario e papa yako.
3: Mario ntiman na David ntiman. This is LL. David ntiman.
2: Son. Kusungula ikhlelelo sela varembo va hina, lava namuntla ingana vona ntsena a xifundza nkulu inyambana. Kama potso ila kula leswaku kunene a seba yamkela avarambiwa na swirixtana a endavela ku vaitiva ka tatana Moraish. Nhlari ya vutavululami hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambani. Tanihileswi a runguleke leswaku primer trimestre ka lembe ri tsutsumaka va endle 60 wa mapalestra mihandzu ya ntirho lowu va wu endleke emigangeni ku hambanahambana hi ku tirhisana ni tihosi ta miganga. Yi komba ku va leyinene nhlayo ya pumbeka ya vanhu va endlaka vubihi lebyi.
1: Ndza bonga bava David, senhor jornalista. A xivutiso lexo ndzi le hi mapalestra ni mitirho ni mitirho yo a hi procuradoria ya xibasa tirhaka yi vonaka ku vanhu maresultado va ngo maresultado positivo zva voneka ku hunguka i zva voneka ku vanhu va gondza zva swi tiva leswaku munhu loko a chikela laha kaya a kombela n'wanana i chukwana ku hi vutisa maxitrutura ey a chikele fulano loko va ku i borisa distrito exitudo ntao hi vutisa ma-requisitos ku hi leswi hi wulawulaka sempre lomu hi fambaka kona sempre makomunidade swikoleni maposto de saúde ha fambafamba ni magroupu de referense a nga fambi yexa basi procuradori a wu famba maphoyisa ni vonhle lava va na organizations na governamentais pronto hi tirha ntirho lowu vhela a ntirho lowu wa kombikisa ku hina ha wona nyana chukwana hi leswi maja.

0: ndau tengiwa yake xana atsama na zvona vanwana vatsama vachava iko vanga kunwiwa vanwana vatsama zvako e henga gaiwa ndau lezo dzola lezvako kuna nemadenose yaona anonimato kuna nemalinya dziprokuradori kuna nezvonke zvonke vanhu zvahende zvivagondisa kuku ave vana vapalusa lezvi yaanonimato anonimato ilezvako ungaiuya uyaulaula ivituga wena ungaulaula ivituga wena utachikela sene e mina manimanimanimani pronch entao pronch ukota ku manziko vanga ku tivi ku hi wena u nga veka timhaka leswa hi zvonke leswi tirhaka swi vonaka ku kwatsisa swa tsukatisa kutsongwana majaha nga ta ku ho tshama zvonke swi tudu bon e no fika benz vulavula hi leswo maxipelo menus ha swi vona swaku atirho wa hina wa famba kwatsi
1: hi swona hi tsemakanya a nkarhi wa ku karhata hi ya tiva kan'we leswaku ntalo wa vanhu lava yiviwaka va rhumeriwa etikweni ra Afrika-Dzonga mbundzamano wa hina lava tshembisiwaka va va ya landza mintirho ya ku hambanahambana kambe ka nkarhi lowu a ko Afrika-Dzonga a ku na byalo ku va u kumeka kona na un'wana na timfanelo mhaka leyi yi endliwaka hi vana va Afrika-Dzonga ku va va hlongola kumbe ku dumba a vanhu lava va sukaka matiko man'wana lava kalaka n'wana na timfanelo loko mu swi xiyaxiya i nga va yi hlengela ka ku va ku pumbeka a ku yiviwa ka vanhu lava ku va va rhumeliwa tikweni leriya
0: loko hi lava ku nyika definisao ya wo trafico ya wugevenga trafico hi munhu loyi a tekiwaku o ku hi ku hlengetelwa o hi violencia para ya ya tirhiyetirha ntirho lowo xa munhu loyi a yaku a ya kuma timhaka leti Afrika du Sul swa ku yena se ni a ya hlongoliwa a ku sangula a nga rhumiwangi hi munhu swa hambana a yo suka hi lomu a lava ku ya lava ntirho se Joni loko na a chikeleli senia swi kumeka ku senia Joni na vona va lava ku e tlhela u ya Mozambique swa hambana a hi trafico trafico munhu loyi a hlengeteliwaku o hi violensa hi va ku
2: hi ku tirhisa tamu
0: hi tirhisa tamu va ku a hi fambi hi ya senia loyi munhu loyi ni ku tilongisela lomu ka nhloko ya yena nada hi va leyi hi xilungu eindefeso ndefeso ntangu a famba seniana a ya kuma mintirho leyi yo tirha xa leswi ndzi nga lava ku lokomi mina paluxiwa timhaka aleswi ndzimiwa nawu no leswi ndzi nga kombela nguvu ka leswi u nga khoma hi laha ka xenophobia leswaku va ya tlhelisela vanhu seniana i cuku na hi nawu va Mozambikano hina ni swikarati swa hina sin maswi loko hi ya senia hi ya pelomeswi na yena mapasaporti purki ku kwatsi ho famba basi ho tinyikela akela koze de qualquer manera va mafoxana xana vona podi va kwata hina hi ku hina yo timali leswaku hi famba basi ne pasaporti yin'we a hi tirhatarini mapasaporti hi cuku ku nga madokumenti loko hi kumiwa seniyana pelomeni va ta hi tiva va ku lweyi Mozambikano leyi a ta hi Mozambique na hinawu tihosi sena loko hi lava ku hi wuyisa munhu wa hina hi ta tirhisa pasaporti leyani para hi kota ku wuyisa munhu loko u fana wuyiseni yani wo lahliwa basi wo ku mayisa ku yini wo mayi ku kwasi wo rindziwa ku kani wo hohliwa basi di qualquer manera byi leswi swi kombela nguvu ndzi nga na swi ku leswi u nga khoma wo tshamula ku ka xenophobia. Bongile bavaxi va ri na lista.

0: Swona a hi veka xivutiso lexi hikwalaka ku va lava va endlaka ntirho lowu nkarhi wo tala, na ku loko va n'wi yiva munhu a va mi lulamiseli mfanelo ni ya yin'we, va endla ku mi yiva va mi fohlisa. Se loko a hala matshama lama nga lamanene ma nga na byale, mi vona leswaku na yena a heleliwa matimba loyi a landzaka vubihi lebyi bya ku va a nga kota ku va a yiva munhu a mu yisase na ku ni ntirho nga kona, kumbexana a endla ku mi sindzisa leswi va endlisaka swona ku se hi tindlela tiningi va tirhisaka. Khani mama.
1: Hey Bongile, hi ta vi hi simamisa hi seno ni varhambiwa va hina i 8 hours ni 4 minutes i kama wa ku hi rhamba a va yingiseti ka siku va hlengela ka siku hi ta vi hi kuma a va yingiseti ndza rhanga hi ku veka xivutiso ka bava u fumani mhaka leyi ya yin'we leyi yi nga kumeka lomu Nyambani hi mani a nga wuleta va hakelani xixaka xi nga ta wuleta ku a papayi wo karhi wa nyikela n'wana wa xavisa n'wana.
2: Bon a ka mhaka leyi kunenenene ndzi nga vula leswaku ku maxipesi ya a ku ndzi ku denosia anonymous exactamente byi nge tshami kwatsi mas fuma maxipesi ya ntirho lowu maphorisa u nga karhi wu maha kasi wu kota ku swi tsumbula leswaku wa hi ku na munhu a nga hi ni mipimiso leyi wo ni pretension leyi ya ku xavisa a munhu kutani we matensawu ya ntirho wa maphorisa leswi nga maha leswaku ku tsumbuleka munhu loyi a nga hi ni pulanu leyi ya ku xavisa n'wana na loyi.
1: Makono a swivutiso swin'wana hi ta vuya naswo murhandzi mungiseti a hlayo ya hina hi leyi ya 086 93 86 39 9 086 93 86 39 9 leni Nyambani kamaputsu
0: yi tirhisa 82 31 057 51 82 31 057 51.
3: Kagaza hi tirhisa 87 00 51 33 3 87 00 51 33 3.
1: Leno Nyambane i chikele mungiseti hoye hoye gijele. Alo? Bon. A nga sivi kona. A no tshwetimuka. Ise ka Gaza?
0: Ka
3: Gaza yingisikelana mwingiseti.
4: Mawa makaringi. Isile switsi swinharhu Maputo Gaza Nyambani. Ibisile varhambiwa va yingiseti. Varhambiwa va yingiseti xikan'we ni varhambiwa. Mina Carlos Stembe lo propile ka tjantja. A bolile le la nyamuka. La tsakisa hambi leswi ri kala ku le nga bolile swa ku tsakisa. Manje la tsakisa hikuva ni tsumbula leswaku a xitshungu swi ta tshama xi ri endlele ni tihlo. Hikusa a wu xavisi lavanhu. A vaxavi ni vaxavisiwa a va na nghohe. Swi laveka hina xitshungu hi tirhisana xikan'we ni maphorisa hi agudizara a vigilancia popular leyi hi taka na hi tirhisa ku sukela ka independence ya tiko lai. Asi i vanhu va nsele va nga ta va ta onhetela ku hina hi pimisaka ku pfuna ni un'wanyani a nga ni nisidadi ya ku pfuniwa swi nga koteki lula hikusa a teka munhu a mu heleketa ka Maputso a ta axololiwa, a mu heleketa Joni a ta axololiwa, a mu heleketa kun'wana kun'wana a axololiwa munhu luya matshan'wini ya ku a mu pfuna o ya mu xololisa leswi a swi kwatsi. Ni la ku dare example ni na loyi ni khulumaka. Ni ya teka n'wana mun'we wa ximbutsu kole na mananga le. Hi lembe la 2007. Ndzi ta tshama na yena laka chayinisa la. A ni xaka la yena. A ni mativi ni maxaka ya yena ni nga mativi. Maxipuruki a ni lavela ku n'wi pfuna n'wana luya. Ni tshami na yena a funda esimu bazi ku a funda esimu sekundari. Ni n'wi peta ka u teacher ya mukha professora esa menina. A ni ti dzuni hi ntamu maxi leswi ni nga swi endla fiji u makoza endzeni fiji duma pisowa no seda sociedad a hi zameni ku landza hi cinca a swi karhati swiyingi lomu tikweni kambe ngako tareni hi ku xava kumbe ku xavisa vanhu va ta va xololiwa inkomu
3: ku khensa hina ke mayingiseta ku landzeka hikwala ka ku vamu swi kotile ku hlengela
0: kamapotso ku ni mayingiseti ri xile bulana vanhu hi kuma na lukwini
5: Aushin papa ndimana
0: Rishile
5: kanana ndola ni amahlampana par trango
0: Isa
5: amakale yangoka ngena ya batindebeng ya tumakata ku basa tsapano pare askapo tsatsile ne mabonela ka kwanga ninga la hlaya kaung ha khale vanyingi va mutshamaka ni vangana Afrika-Dzonga va fambile ku fora a ta foto mi nungu pior na le ni katende kamalo wa kona va famba hi mabuti va humela maxunguru maxunguru va zamapela va katwani swimini va pela Afrika-Dzonga manjeni kamalo wa mpivo wu ku pia ndi va skatoni ta ala mu matama mo daya ke askato auria ben daya ke kana min na iru kana na va famba ke ni va famba ja uti ja na mosha ku mala shino fudiya aba mu kana va jilek ndi va buya makapa badzi vana fa kulavo kulu mu mfaliki kulava ngani ma project ye kunya te khalitiki kona ponda dura ndi hlatra ndi ponda ke u vini a problem fa va sona amazulu basi ba ponda dura kun mbalu va mfaliki va va skatul va mbaka dzinu skala ndawu mina va vona la kwanga yisho ane nje uhlasa ku kume va vizini ndza ta hi tala ku va vizini ndzi nga angela a wu kandzilo ka ka vizini na mina na wu kandzilo
0: hi timhaka ta ku yiviwa ka vanhu ko u liwi
5: ya hi timhaka ta ku yiviwa vanhu leswi swa endleka vanhu a vanhu va yiviwa lomu va ya fikatsini vanhu a va endleni aku mini ni tshika tanga na ntiyo leswi ya ni xikolo ka ni unde umper deri ku polo munhu a swa ra hili ku ya xiki a vela famba jwandlo u sungula ni matama swa ka ku ntu ka xiki ya jona mpu ma swa te yena a ipetu ma ja ke ni hi ma kwa trop ma kwa moko ma swa ku kumba koni ma tsara koni ka xiki ka le tsai sa ku fa umelela
0: Isona kensile kuna vela mishombe.
5: Han mama, nje ke ku tsaya kwenge.
0: Bye bye.
1: Loko a hi kona hi kwa sei. Musuka doko amukela hi seno and 79.
3: Kagaza ya hlamula. Oyo oyo.
4: Wala ngula Gabriel Mfundisi Manzoko Hlanga. Kasi singwanda losela varhambiwa va ntirhoprovhinsi ya ka Maputo ni Gaza ni Nyimbani. Mhaka leyi vonekaka yiviwa swivanani eyikulu nandisivana kingakelo mabuti hinkwaswo a vekiwaka muti fanele kuxavisiwa matandza ya munhu yelweyo a va swi amukela tshama na swona ingaku hi tivonela hina vatswari mina lamuni na mina ni te alekaka ku zisitenta hi sete dia 28 de December hikuva ni kumani ni primo wa mina a xikachisani mina ni ya xilembeni u gama u khwela xibombo xa ka maputa ni vuya halela masiku mani dimesa ku ni ta tirha no gama ni rhumela a vanhu lavaka ka Gaza ni byela mamana a na ha le ka a na ha le xilembeni ni le ka maputa ni hluphekile koko mas o ni no tiphanda size swi yanga a hi fanela ku ve hi tivonela ka vanhu va ku teka vanhu va ta va va ta lavo ka ka maputa va teka va teka va joni ka joni a ku ka hluphekiwa joni ni yile le joni na yana phuthela maxaka ko la jiwa swivulu laa pakistiki la koo vona va mutshembekani va xavisaxavisa swa yini swa muchumuchumu kona vo tiphande ku kala mitirho ku kela tikweni la yini manja hi tivonileni hina vatsali a ni mambo ni ta siya mukhandzi para van'wanyana
1: hi bongile hi damukela sene nyambani hoya hoya
6: halo halo mukiseri mafukeni swa tsandza sene
0: ka maputso ni mingiseti amfukeni ri xile vula na mani yi kumana lukwini
7: rixile
0: rixile
7: lani makhulumani ya Albert Mani wa khongurusi
0: iso
7: a ku sungula na chesa marito hinkwawo nga matwa ni vayingisisi va ka ni varhambiwa ka hina va khulumile michumu yinene swinene swa twisiseka hinkwaswo ku laveka yi swi landzelela leswaku ta swi kota ku va yi tivhikela ku va yi yiveriwa vana hina vavakulu yiwa ni veka ni nga tivisa ku vayiva vanhu lavayani hi vengu leswi i murimuni swi vutisa

0: va va kuma mukhandzu va huma va baleka van'wani va lovile kolomiya hikwalaho ka yini ku ni vanhu lavakulu loko va va kuma kolomiya hansi ka migodzi leyi ya ku va nghena hi ku yiva hi magoda va va komba swibamu va tirhani va va nyika swakudya a va humi handle vo khinyaveziwa vo tirha lomuya na va yehla na va teka swo swi ya va hlophekelaka swona na va xavisa se vona i swikiri dronke va swela kolomiya se leswi ni mbala leswaku na swona vuleswo hi vuhlengeri na ku fambelana ni ku xavisela vanhu hi ku va fanela vana va hina va lomusambeki lomu va ve ni tindleve va tekaka mapasaporti lawa tanihi murhambi wa mun'we ni nga mutwa loko a tshamisela swaku joni tenki munhu a tiratira mapasi a famba ya joni na a helelile a swa swaku joni a yela yini a hi ku ringa hikuya joni ni ku ni a famba joni ni ta lava ntirho ku ni lomukaya lomu loko u ti karhata u ta wu kuma ntirho se a ni navela ku tiva ka varhandziwa wa hina ku fikela ko ka maputi ni ndaka gaza nambe swi magezi ma nga famba ka radio la hina lomu ka gaza ni nyembani swaku pelemezi ka maputi i vangaki va nga kumiwa ka lava nga ni ntirho lowu wa vugevenga leyi la ku xavisa vanhu lomu ka gaza i vangaki va nga kumiwa ku a ni nga nga matwa mahungu lama paliswiwa hi ugamu ko se ni nyambani i vangaki a va khinyavezi lava vaxololi lava va ku xavisa vanhu ku hi tiva ku munhu a nga fuya tihomu a fuya timbuti a fuya tihuku a xavisa hi nyama kumbe a xavisa hi xiharhi i nga ni ku xavisa vanhu a yi ni xivetiso xoxe a ni ri na xona ni fambile mina fellow khumayi ni ku mitirho leyinene
1: hi mongile fellow khumayi a kusukela ka gaza va na ku lori mi ta hi tsetselela hi wa sele laha hi nga hi na n'wina kutani ku ve ku tsopeta ka magezi seyo hi sala hochiseni ndza vona ku se hi tlhela hi wuya ku va ve ku voneka ku tlhatekelana ka magezi ya mun'we murhambiwa wa le ka maputi ni leni ka provhinsi ya nyembani ndzi ta amukela mun'wana oyoy mungisi ri nga fukeni allo gijile
2: gijile wo yini ku vuka
1: ndzi ndza vuka mina handi wena
2: na mina ndzi vuni
1: a vito
2: ndzi Carlitos Luis
1: Carlitos Luis nghena u hlengela ka mhaka leyi ya wu xavisi ga vanhu kutani zwirho zwa vanhu
2: nchumu leyi ya karata a swi kombeli ku xavisiwa munhu nada ya ndzi nga ha vutisa leswo
1: wena la mugangeni a wu tshuki u kumana ni xikarati lexa ku ta hi lava n'wanana laha hi famba na ya gama nyamalala kutani xaka u na nga gizwa byi ni humaheleke loko u kumile muchumu fane leyo
2: eyi a ni se dzuka ndzi byi kuma leswo
1: hi zona hi bungile karhi leti u nga na wusili hlengelo wa wena vana kulori
3: hi swona gaza wa hlamula swi komba leswaku hina mayingiseti a mpfukeni hoyo hoyo lexile
4: a wu xiyeni papa
3: i xisela n'wina ke a vito mi ku veka ku kwini ka kona
4: u kana na David a Bravista
3: nghena makena a hi swi temukeleli maputu atif
5: ni muyingiseti loyi mi amukelaka hi bula na mani hi kuma na li kwini
6: vanimambo papa
5: hi swona nghena a makeni
6: ya a mhaka leyi yi ku aleswi hambi hi lehe lomu yi tivilele ngopfu swinene mina un'wana mani no se va kuvela leswi hi lomo hi baka telefoni a mhaka leyi eyi ya ni hlupha ene ko lomo futhi futhi lani ku ni n'wana futhi loyi a nga famba ni mamani wakwa n'wana lweyi a tekiwe hi mamani wakwa a mi nyikele ka veri ma endown se a ni xiringela loyi ive tshama koko lomo a na ya kuriveni yindlu a ri koni maputi va ta le ka khongolotulu ka mato na mi lavetela ni mi kume a se yin'wana va nyike numero yani ni mi lavetela manje hi fambe yeswo xani mi lava ni mi kume mfuti i game yi lariteka numero ya yena na ni ku na ni tibya swaku ni ku mi lava enta ke na swilave tirambi susu loko mukuma ni mu a ni mukumbe sweswi na swilave na swilava hi swiwo swi mi ya hiteka sweswi na mi lava sweswi a mani wa kona i Victoria a kumekaka ku ri mutilavani endawu a makwenu wa yena aka ni kuma kahle i Marietani a kumeka kwalaya ka tshamakala ni ka bundi
5: a n'wana loyi a yo mi yiva muzanga ku bula
6: a ku buliwanga nchumu a gama ta byeliwa swa ku kokwayo wa a file
5: ku endle yini ndzhaku ka leswo loko u ta vutivi leswo
6: ni yo endla leswaku peni ni ve ni lavetela a ni mi kumanga yi mamani wa ku wanga ku a ku va baleke ni mamani wa

0: 8 horas e 25 minutos. E Telecela arreteu a Nhamban.
1: Loko a he konoka Gaza, maskwari kwa mkele, Roy.
2: Intiske, nakulore. Mwengi seti, akulosa, oyo oyo.
3: Awesheni.
2: Ayo kumbela ke kumfinara jana utsongo, aradu langwenyo.
3: Lalo nika kwa sena toal.
2: Ya mkumbu.
3: Se lo kuma ya tele ka vuya magezi ma tele ma vuya bavaroi a sena sena au li ava magezi se ni ba no tele ni penda ma jani swele ukaza na kuku kasa kari eke ni jeli le nyamba ni mapo dan cham tele les kuni ba na ba ina ba lo msambi kilo ba ya kuba tira joni kuforsha ba ba tira kama kujili ya kupali wali kuba kumi wa kwa sila vuya ma bandi dua sina bangan spam. Vukhayimiwa va tshama kumigodini lomuya va tirhisiwa mahala va swakudya ku hansi le a va humi anti a kuma a ku hela ka swona ku ve va fa lomuya va vileliwa hi vatswele va ku va joni maka a va foni a va fo a va posi se ku ya huluka madyama ngati ma nga vuya va ku he yo xikwembu hina lomuyani a hi yo xiphiwa hi yo vona va lapena hi tsutsuma hi yo tinyikana ka maphorisa se va hi posa vamakwerhu va salile kumbe va ta vuya hi swikivi ku lomuya. Se ava poli tindleva ava khawuli moda lowu se ni ku navela ku tiva swa ku a ku fikela ka mapuluto ka Gaza ni Nyembani livisa varhandzi wa va hina kwalani switudyo swinharhu swa ku i vangati va nga kumiwa ka vugevenga le la ku hlayisa vanhu leswi hi ku hi tiva swa ku munhu a hlayisa tihomu timbuti tihuku a hi munhu se leswi ni nga navela ku tiva swona hikuva a hi nga fika ka mahungu va swa ku kumiwe vanhu va ku karhi na va tirhaka ntirho lwa ku hlayisa swilo swa vanhu. A hi leswi a swi xivitisi ta mina a no navela ku tlheniphinda ni nghena hi lomu ka Gaza para varengiseti va lomu va swi twa para vakauka vana va vona hi fambile mitirho leyinene
2: kana mambo
1: loko a hi kona eka maputsu David Ndimana amukela
0: kona mwinseti
4: oyo oyo i bulo na mani kuma nalikwe
5: lana ku khalela na albino navela a bowola xifukuni
4: i swona
5: ni lava ku hlaya leswaku xa ku sungula a mhaka leyi namuntlha hi bulaka ha yona yi bihile ku ri ke a munhu loko a tswala n'wana i nyiko ya Xikwembu kutani a mu hundla a tama a nyimela leswaku u ta vhexi siku rin'wanyana a ta mi pfuna tikwama ku humelela munhu a ta va tlhatlha a mi teka a famba a ya mu xavisa kumbe xa mu dlaya dyaya lexi mina ni kombela xona hileswaku a wu languteli la tiko nga maphorisa ni mfumo ku la ka va kontrola ngopfu amafrontera ku ri ke a vana lava va khaluta hi kulumuya swi fanaka ni timbangi ja hi kombela leswaku vanhu va ni ku langutela swinene ni lomu mabayiro hi va ni vigilance ya a munhu a swi tiva leswaku leswi nga n'wana wa ntsongo wa wutati loko a nga voneki a te mundzuku a yi kwihi vanhu swi endlelaka hileswaku ina va hi kuma na yi le muleza purike a vana va hina na vona va tifisi a yi vhetixi a n'wana loko a tshama la kaya namuntlha a pfuka mundzuku a kumeka ka muntu wun'wanyana swa tshuka swi trapa lari u nga swi tivi leswaku i na n'wana loyi a yi kwini ku ve xa tekiwile ya kulaka na hina vatswele hi va ni kontrolo ni vana va hina a khale hina hi kula na hi tiva swa ku ku ni va ka gigiseka yi le mabandido lawa a ma dwara ngopfu nkama wolo wa wuxika lowu va famba va dlaya vanhu va va pandza va va tekela a minchumu ya vona swirho va xavisa kutani leswi hi nga khululeka ku ni lava va silavoya va nga kona va musambikano ni vambenyana va wudaya handle ja hi kombela a mfumo ni maphorisa va tirha swinene ni kolomu mabaro hi va ni vigilance ya ni vana va hina ani mama
4: i swona kensile
1: hi senu Nyembani ka tizwe Rui ndzi ta ku kombela ku wamukela wu gumesela ku hinaye
2: Ibson oyo oyo mwengiseti
3: oh.
2: lixile hi mani lwi
3: vana u vulavula na mahese a yi nyembani
2: hlengela
3: be mahese lexi a nga na xona ku vutisa hi lexi komu ku nga ku ha swi tiva leswaku hina ni matsongwani hi ntiyiso ya kona and then lava va hluphekileke va teriwile hi vatswali na ku ri laka ku swa yariseka swona ku ve ku a n'wanana a ve a tirhisiwa na ha ri ntsongwani se a mfumo woho ke i xini lexi wu pinisaku xona ke hi swisiwana leswi hakusa i tshama na vhovho i tshama na tiyo and then a ku na xa vumbirhi a ku na xa vunharhu a xa vumbirhi hi leswi ni la ku tiva ku hi karhi revela maphoyisa lona ku ri ku a ku sala ko muhome laha xitiratwini imbhelini ke ambuti yi gala yi bohiwa ku kona imbhelini ke hi mahese lweyi nyembane murombene ni kombela ka muluka swona
2: karimambo
4: oye oye mintsiti
6: ho Rishile.
4: Rishile.
6: Hey, Alexi, this again in the put here. Thank you what the phone. Anibalalis. Hello.
4: Ya kuma tatana Alberto.
6: Ah, man kuma sus. Alavani va famba ku va ihonga. Ai tekela vana va hina. Va ya va xavisa. Va ya hamba tiro ma prostituição. Leva kuni le swa tolaka. Loko a nga toli chumu wani ta be
4: hina wena yingiseta wena
6: ya hikusa swi nge koteki mina ni pfumela a ta munhu a ta ni kombelisa ku alava n'wana wa mina ra ya matikweni ya dyondza hikusa a mhaka leyi tisuku sungula ka xikola leyi na dyondzaka kona loko va lava vanhu va ku ya matikweni hi kona va fanele ku buya la ni kaya kumbe hi papela ni ya xikola ni ya vona mapapela ni sinari hinkwaswo ni pfumela mina papayi wa kona ni dresawu da xikola ni tiva mhaka a yi munhu so ku buya ta ni gwela leswi ja se ki yi ti vonela hina vavakulu wa ni kuma
4: i swona yi khensile hi ku twile hi ku navela mixahombe
6: ya ni ta nyima kolano a kama u fambile na wona maza yi tivonelini
1: hizana
0: rito nyumbani
1: hi bongile vana kulori hi ku hi tlhelisela gezi kasi ku hi simamisa hi seno a hlengelo hi wuzwile wa vayingiseti bava morash bava ufuman kambe hangi ka wuhlengeli va nga gesiya va sile swivutiso bava morash a gezi ka wena
7: Zibongile ba masingi ajutisa ku sangula na mina ndzi ta bonga vonhle lava nga nghena hi hlengela abululeki ka hombe ngopfu abululeki ka hina a hi ka procurador a hi ka juizi a hi ka polisi ni van'wani ka hina ku lava ku hina hi swi tiva leswaku leswi hi kumeka na hi ni nyandza yin'we yo tirha hi tirha hi kota ku hi a khombo leki ka hombe i khombo a vugevenga lowu wu nga kumeki kambe Mozambique a ku sangula ndzi ta lava ku a ndzi kumange a vito ka lweyi a nga vulavula maxile ndzi ta vulavula hi Victoria nosikia loko Magoza mamani Victoria va teka n'wanana famba na yona nosikia a fambaka ni Joni ka ni kwihi ha yi swi tivi ndzi vula laha ndzi tshamiselelaka papayi lweyi a ku sangula ndzi vulavulile laha ku ndzi yo vulavula ngopfu ndzi ku loko swi hi kumekela ku loko ti hi kumekela timhaka laha kaya ku lava ku hi swi tiva ku loko hi nga swi koti ku xuxa hina laha kaya a hi pimiseni ku hi teka timhaka leti hi ya hi ya kombela vangana para ku hi ya hi va hi vuna swa hombeka kona laha leswi nga sala para ka papayi loyi a nga presentara timhaka leti a khumba hi vito ka Victoria Zimo kombela ku afamba polisia o entao procuradoria awa hlawule la ka ka kana famba procuradoria kana famba tribunal he ku sangula ali yashinzu ku police ata kuma aya denunciar de magalete tita landiselwa porque hina hina ni lisima nguvu yo la ku tiva ku basha munhu a chikela a hi reporta hi timhaka leti hi ta landzisela hina vinga ku mainvestigação a ti hi nghena lomu ka mainstrução a ti hi kuma ku a n'wana na loyi a kwihi i na ni mali leswi nga la ku xamula laha ka papayi lweyi a vita ndzi mi kumanga
1: wa xinavana
7: wa xinavana
0: orasiu
7: swin'wani swi vulavulile hi timhaka ta xenofobia sweswo swo tala ka kona leswi nga to vulavula hi leswi a ku tirha a ku betelo maxa ku tirha ku lava ku na ni nawu hambi ku gahiga na hi swi twa ku nopodi hi ga ngopfu porque loko hi podi hi badzwa kambe hi ku ga ngopfu leswi vonekaka hina hi lava ku hi swi tiva hi leswi loko hi lava ku ya Joni ne hi nga tekiwi hi munhu porque lweyi i trafficant loko a yi teka hi movha wakwe enta hina ku lava ku hi swi twa swa ku hina hi ya ni madokumente o hi ya basi loko a tata hi bula na hina ku ha mina papa hi wena ndzi ta ku teka wena u nga chavi nchumu ta ku teka mina ni we preciso ku u teka passaport no é preciso que tenha passaporte. E tem que gavar ambas se nem aí a cocônese. A o lado da passaporte que tenha aqui. O tá conguiwa. O tá chiquela se nem louco. E é nem a passaporte. Cola com isso tiva. Ué na o que tenha a coco. Aí fambe. Mas e é nem a passaporte. Camalo jogo ninguém se nem. O tutu maia na o fumes a passaporte aí chiquela. Ué na o chama nem a polícia se nem a o conguiwa. La ka ku tiriwa loko na wini va wulile hi mugodi swi ku yini yini seniyani para Joni van'wana vo tirhisiwa swi ku yinini leswo papayi laveka ku swi reporta a hi ku hina lomu Mozambique hi tirha honhle ku na ni leswi va ngo i nawu wa wo bohana hina wa international leswaku loko u reporta hi timhaka leti hi ta swi tiva ku a n'wanana a le Joni i laha ku xuphekeni wa swi tiva kambe wena yi na ni risko yo poda afa a tihosi ta tsiniyani ni tihosi ta hina loko na hi ni marekizito ya kona ya mavito ni leswi a nga nghenisisa rona seniyani kondlhe leswi hina hi ta swi hambi loko na hi ni duvida kwalikera a procuradoria ni mana va tsampodi hi lavetela timhaka leti parakasi ku a n'wanana a huya hi ku kombela ka tiko jin'wana parakasi ku Afrika du Sul ku leswi kwasi leswi va nga vulavula hi Afrika du Sul para a n'wanana a huya o a jihalegi gi huya o jove leyi huya vulavulile mamani papayi mahesi parece a ndzi lava ku ndzi ta hlamula hi ku pronch maji a nghenile lomu ka ma yin'wani xigava loko xigava lexi podzi ndzi nga xi hlamuli porque u vulavula hi timhaka ta va orfa swi ku yiniyini nseketana maji leswi ndzi nga munyimeli wa timhaka a matratamenti ya vanhu vo felwa hina u lahaya laha ka kada procuradoria kada distrito ni maprovincia ku na ni vaprocurador va nyimelaka a vanana ku kwathi mina ndzi vulavulaka ndzi laha ka ku nyimela vanana hi nawu ndzi va ngo section de familia e menores da província de Nyambane. Xa loko chikarato kwalikene, hilaku hi tolovela ku chiheleketa laka procuradori. Ata julandzisela, mwana na loyi xisiwana a felwe, hi ta mayisa ku yini, a hi ku vulavula basi hi tshama le kaya hi nga tshineli kusuhani ni tihosi leti ti nga vekiwa. Ja awula wolili timakata u gonyado timakata u gonyado ale mapoyisa male fala komomi papai ankamalo ahinkama woku hingawula wula kambi yenawo akurbisawo e dejano de presano seketalenka agora helaku wula wula timaka qualquer njumo ukumako kulako diretamente kati nombora ta hombi nato kalinga do procurador a linha do procurador yenga 86 52 22 000 82 77 22 028 kati numero leti hita kumeka ku hina hipalusa timhaka ta yena ka va gonyado lawa lowu gonyado a poyisa a gi gondziswangi ku yena a ku fala komomi nawu ina ni nawu loyi a nga nyikiwa pfala ku a tirha hi wona munhu wonhle kani mina kani poyisa kani mani hina hi tirha na hi xonipa nawu nawu le va ngo yi constitution da republica de mosambique u nga nawu wa hombi wena bohaka a tiko gondle lomu ka mosambique a wu nge tiri nchumu nena u nga se sen ku cumpriri a constitution da republica ku nga nawu wa hombi
1: izona bafuman swi kona u swi nga siwa laha bava moraj ka swivutiso leswi nga vekiwa hi vayingiseti
8: akusiwa kota kusiwa akusiwa ngichumu zani kutshemba leswaku leswaku swi hlamuliwile kambe a ndzi ta sangula hi ku vulavula futhi mhaka leyi ya corruption corruption nchumu lebyi hi lwaku na xona hi makhelo wokle hi kota leswi a nga vula procurador a ku na ku gondzisiwa munhu ku wa maha corruption a ku lwa ka hombe i ku a corruption yi nga maheki ka matshamu ya ku hambanahambana kambe ka ku tlhela ka mhaka leyi futhi ya traffic ndzi un'wanyana moyingiseta ku va tirhisa upepo magia para u kota ku trabalhela vanhu kasi va ta kota ku va teka va va xavisa kambe hi kota leyi ndzi nga vula the principe a ku na crim perfecto sempre a xo biha loko ximahiwa yi kona bresha yo karhi yi siyiwaku yi kota ku maha leswaku hi xi tsumbula leswaku a lexi ximahiwaku laha i nchumu xa ubihi a lexi nga tala masikwana lawa eki a mahanyelo ya hina hi hanyile kota vanhu hi tibyelaku vanhu vo tlhariha hi tirhisangela ya mabolada o maweyi
1: hi
8: mawulela ya kona maweyi kasi hi ta kota ku tsumbula a michumu ku kota nchumu xo karhi kambe loko hi tirhisangela leyi ha tshuka hi falyara leswaku hi nga tivisi vangana ka leswi mahekaku hi ku loko na helaku hi ku loko na helaku kota nchumu hi ku tlhariha kambe mhaka leyi hi nga hamaha futhi leswaku vanhu va hi profetala hi ku loko ku hi amhaka ya tiro ka tiko ka Joni u ka matshamu ya ku hambanahambana ha tiva leswaku ku kona macontract trabalho ku kona mainstituição propria ku na ni mawenela ku na ni matheba ma nga ni ngela leyi ya ku maha macontratação kambe hi ku loko hi lava ku tirhisa ngela leyi ya vutlhari ha tshuka hi tlula tindlela leti hi nga bulisani ni vanhu kasi va ta kota ku nyika mainformação a si ku ganyamukha mainformação manyingi hambi ma concurso de emprego hi nga ma kuma lomu ka ma internet a informação ya nyamukha yi nyingi ntao no faz sentido ku hi kumeka na hi xengeteliwa hi hembeliwa hi vanhu exactamente ngela leyi ya ku hembeliwa hi vanhu o kula ku vona maweyi hi leswi taka ku vanhu va kumeka na va tipeta ka tindlela leti ta ku va xengeteliwa kutani va petiwa ka mhaka leyi ya ku tinghenisela ka masituação ya ku va yiviwa kutani va kumeka na va nghena ka ngela leyi ya mafraud portanto i fanele ya ku loko hi constatara xo karhi hambi loko munhu a ku e segredo tenke hi swi gondza hi vutlhari hi tshinela ka vanhu lava ngo hi vuna kasi hi ta kota ku swi pola leswaku kunene nene amchumu le ya ofisiali okutana michumu yakuyelana ni munhu basi hikusa loko kunga hi ofisiali tenki even disconfiance yo cara e evitara ku zvingenela lezvo hikusa zvinga tsuka futsi zvihiteka ka masuação e ia kubiha anzi zvino mangisete kambe na utisa lezvo ku ka provincia ya Inhambane ndikazu tingahe hiulile logo no princípio lezvo ku vikazu yimwe inga registara ka lembelega ga 2026 portanto ka provincia ya Inhambane ku vikazu yimwe basi inga registara
1: hizo chikona chikutiso varembo mina ndingakara kuchimaha loyi aivi wako ivi wilo kane ikawa vava pitwa lomo vaterisiwa lezvi vaterisiwako ichukumbisa kuyini izvitivisa kuyini imhaisa kuyini kasi kutivisa mashaka ku ei ndzipelile kanomu wangala wangonyamo zvimhaisa kuti mwana kota procurador vamurasha kasi uzva izvitiva na henawo ei manyane ikumene nezvokarata
7: Munhu lwe na kumuwele primeiro akusangula munhu woko kama siku langu atahanya atakontrolariwa zvahombe nguvu aeku atadzama mapimisi ya yena na hiya yena kambe atavekwa lezvako yena amali zvokwasi lezvi zvingavulauliwa lowa wovindi wako eyo pinitizaro zvokuyini yini Mazi sikugimo basi kukwatsile zvinga ulaula ko akona krimi prefeto angato mapimu ya yena mawenya na kutsongwane akumbola aku balanzina no nzinzila utsamgo hezvi koda pralendi ya lolezo kambi hina lom hiti makale titi palusha kusiku nisiku ni mashaka ya kona loko machikela la kusuhani vai dela de magalete imaja mapista maplano ya ma investigação ya kona anti kuma mapista ya ku hivi tsumbula zwa ku pelo menos akwihi hikota kutira na yena useniani watsuka akalamuka kutsongwane ndizvoko lolo akuna utsamu La haitsa mga mina la ndo shanisiwa la. Oh, hiku shanisiwa. Oh, hiku yena tsumbula. Oh, kuyena jonjo kulija. Anga atirako ayrona. Jaku meka ku hina hizitiva. Jaku meka ku hizitiva hina hiku kombiwa imashaka ya wana. Oh, vaikelano o vangama la hanga kona. Vai tsumbula zwa ku leri zwonhle ha zwikota ku hi tsumbula
1: hi zwana ndita uya sene ka ugunyadu kutani baba ofumano kutani baba morash a ugunyadu leke agitsuku gimaha leswa ku avanhu vayiviwa loko vatikala ka post ya fiscal dza sawa ya honele maona ku kuna ni mapoisa ni manwane ma force defense vanyikala mali kasi ku vahunza ni vanhu vayiviwa
8: Bom, a questão é o tráfico de seres humanos e uma imposição e a homengovo. E anterior a poesia, recorta a legenda ou lição, jona, é o trisana ninao. Portanto, logo o trisana ninao é a consciência e anterior a poesia. Ele já convoca, que levamos a posto de fiscalização, tem que bater o acorrimane, ata recuirre, aia cuirre, cambe, aia tiraine. Tane a icona brecha leio ya kugunyadu legi nga mahali shwako awanu wa hunzisiwa. Auma atensawa ya humbengofu le shwako kutsumbuleka le shwako awanu la vata hiku hii chinchi watekaku kasi watakota kufamba lomu wa ya kukona. Acha humbekambi le chinzinga karanzi kumbela iku kuwen denosia imediata iku wa loku koza kutsumbuleka le shwako amunu iti kuilwe. E de imediato aí com uma informação foi-se a uma posto de fiscalização lá eu amo atirar com o lejoco me se mova caso me dá agora com sete lejoco a mão lhe a cona lomo ou angacona caso até agora com kelisiwa ou portanto como é que na a libertariwa com fraude lei angu como é que caiu portanto akuna ngela yaku au kunyato ginga he ginga hitiki sakutira leji hinga nyikiwa hinao leji waku hitira kasi hitakola kuprotegera achisungusha hina cha Msambika a proposi ya hina ya hombe ikufikela chitsungu dana jenge tsuku leji waku hitingeni selakangela ingwanyane hikula ku kumama beneficio individual.
1: Ba Morange, motele mbile gilo mchikarika tuhwedi tinharito sangula talembe. Mkutile kumaha kanu wa makumini gingwe wa mikanganu. Kasi kuhwela makali ya ushavisi gavano, ni uziru zavano. Kuvi kama district wahi yako? Atirulo umahilwe.
7: Atirulo inga maha, bama masingi, ne? Mm-hmm. Bama singi. Yonki ma district ni provincia de Nyambana. Kwa chile nzi chamsililu kwa hati nzuku. A grupo de referencia. Yubo iwilwe. Konche. Yonche madoropa ya provincia de Nyambana. Hitira shikangwe. Hitira yuku zwanana. Por ahiti makato kaka na hizon. Hiton. Hitira lishra uku. Luku na hichi kelili kani komunidade. Luko na ichikelile kani chikola le inga chilanga inga chisirwana le zvako kuya haya bola kona ichikela zeniani ja pelo menos hikuma pelo menos un grupo le inga yola yola yoku i grupo vulnerável para ikota kuva chamusela kuna ni kulwa ka hombu nguvu le ku kula wola ku sempre a procuradora zvilavako zvako hina vano kulabe kuna hini kultura juridika. Kultura juridika ya kuhini. Hile jitiri hima hakula kushwaku. Hina hipalusha aminao. Lei la kama lei. Por exemplo, nguku hiku hiku kufana ni sababu masangu. Ati makaleti. Loku ukongwiwa. Hiti makaleti. Unani kotsu gahombi nguvu. Ga 16 a 20 anos. Já, louco na hechamusela ronche lejo. Hechamusela lejo jogo, hina wonche, van vajutiva jogo. Hili sene, não pode kushaka na hezona.
1: Hezona, hibungile, wa rambi wa hina, ka sikulegega inyamunka, laha kungana baba Morage nyana la zwinwina baba Dertu Ofuman hitile ko hita bula shingetano hi ubihi ga kushavisiwa kavano hambeni kushavisiwa ka zviro zvavano longolo kuvanya munka wovi mangani kamina Armindo Masinge kamichini kuvena Ideraldo Menet vana Clore Roy Makarenge zwinwina David Diman vahihiseka Maputsu salani.
9: Doka dokisanu adzongeni katiko
10: mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonela even set
9: migvela inkwayo lana a radio Msambiki.

0: Tenga ya Gaza. Shameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Engseti hakulosa ni kukoheza la kambi muweheta kuta kamba tenga chiti chilumba kudita mudia danyasi. Hawa hinota kamba mahungu maumbu makuungukua. Kuwanika kuinga tila nakamu tengu wa vatu mangola kune maro cha zedze zindanika chitri cha gijani mwa provincia ya Gaza. Hinata kambi nindi mahungu maumbu makuungukua. Utangeli wanu lakota mirende mwa ditikonu. Uvalisili nkanu wa miti yoshavisa mirende ndanika maro chitri cha bileni ni shokwe amua provincia ya Gaza. Aya misungwa tenga chiti chilumba kudita mudia danyasi. Tenganga lula miseno tumele kamba ngu mirenda mabunda juwa kizungani akonla ni kamichini. Hikuna vela wengi situ nene, mitzikari. Heji kata ni tenga ya tulumba kujita mudida nyasi, hina kata nguma hunguwa ma kukelaku ndani ka distritu ya Chigubu. Awa kwa mbama hunguwa kuna wakuchukua la katitela na kunitamaji ya luka michi maimbidi ya ita kuhuko hakuwa distritu lea. Ingawa ibindula mwatele waka kuhinko na kanguwa ya taudi mi 2025-2026. Tamsele ma hunguwa ita kaditu damitu msani kuloti Hortensia ya Matavele.
2: Manene majelo ya chitsungu ngu chipimo cha 12 mili wa watu kavava 22 mili va anyako distritu ya Chigubu Pemba ka provinsi ya Gaza kamichima imbidi taku nguku vakoti kubindula sakuja msana ka tinzuma tahombe tingaoneka kadilembidia ka nguva iya ya mbidi ya udimi wa 2025-2026 iku ya ushika distritu ya kota kuwa ifunyela mafaka hambi kuhapati fijamu hambi samatawa yu hambana ngu mitengo ya kuwa sina zani samajelo wa chitsungu kala kukataka nguva ya udimi itako ya 2026-2027 Mahungu ya wamaze visilwe ngu mtangelu wa distritu ya Chigubu Almeida Gilume. Achamusete tito kene mihanzu ya kuu wachi tsungu chingalondola mulemi kovani kungatini mati kumbe kukuni mati. Ambi ni kulondola tumu inga siwa ngu ndambi ta janeiru ni marsu wanga pinda. Ambi keto Almeida Gilume aomba tito kene kuni makalo ya wa. Chitsungu chino lava kuwachi vuno ngusa kujangu chukuluweta kufana nincha incha ini chove ka ukalo wa sauti nguku udimi uka kanyi ngutu tatinene.
3: Behichona kama ofana ni 2025 kadi nambidi ya kwa kadona kaka 26 nga mba tito tokare va tichukwatini enkama wa didembida 2025 ate kanchi mau hiku kawona wa julu seidi ni preocupação ya hombe ania distritu ya Chigubu kambe avava vanana vangatukota to vachi yengisa slayelo sa mfumo vachi londisa minkovane amua mati mangachimane kakona kuva madikingini vachi zama kuva vachi manatom vati kotidito vaphaya sokari ndao kaoneka tito avava vangaphaya mafaka vana mamana avava vangaphaya sekungu se vathavisa malfasi vathavisa makofu vathavisa dinyala vathavisa difijao tia tito vachitikota kuva vachi sengela kuva vachikota kuva vachivuna mimiti yavo
4: tichihlayisekile ka tamajelo ndake te michima imbidi tako vangahe vathu va Chigubu
3: Eu amo te tocar cerca de 22 mil habitantes vai com cada distrito e atua um bagu distrito e atua de grupo. Hinga amo te to cerca de 12 mil o avato avava manga bela que kuva vaji londisa ma ati vaji paia socar vani razoabilidade ou kumbeva nka makhalu yo chukwata nyana kuva vasi pwale lungu wasipuateke lungu ungu sakuja. Kambe, avava votala, vava hichiwana, por exemplo, hichikongo manyana zona norte ya provincia yatu ya distritu yatu ya Chigubu, ngutu lokalidade ya sauti, ilokalidade ya ikunuma komunidade mambidi, huwambangu chainchai, huwambangu chove, ima komunidade ya wa mahekarata kungutu nguwa, muma zumbi sekelo ya ukalule, matima ndinda nguku ngungungu.
2: Iti matwi ya mtangeli wa distritu ya Chigubu Almeida Gilume chichamsele tito kene majelo ya chitsungu machukwala ka chipimo cha michima imbidi itako chitsungu chininga de chichina wa chichija sia chingabindula ka chigaba chia cha umbidi cha udimi 2025-2026.
1: Uthangeli uwanila kuo za mirende mwa ditikone uvalisili nthani wa miti yoshavisa mirende ndani kama district ya Bileni ni shokwe mwa provinsi ya Gaza. Kamsele mangu ya waitaka ditu da mtumtani kulo tirujari madede.
5: Chikana kisuchichi hanyala kongu wanila ta ushavisi wa mirende amuwa tikone chirumile kuwa kuvalwa mchano wa mafarmasia ushavisa mirende kama district ya Bileni ni shokwe amuwa Gaza. Nguko hakasi zatu so hambana hambana siya singatumbulwa. Kasi zatu sakona kutumbukili tito kene mirende iwa ishaviswa kati nyumbato wati singa kwa mazumbelo ama nene na kona ive katalo kama kalo awa mangamisha isa kakwati kwati maka iye ive kako kasi kapangu yoke ni mirende iwa iusaskarato kautumi wa vatu mahungu awa machemusetwe ngu Ricardo Afonso iku mweyoka vatumi vandidavili lanako nita chisecha hambi nikuningela mapepa atifanelo na nikachikani kiso anarmi achibula ni Radio Msabiki. Ricardo Afonso ahizivisilika mtoto kene kachisecheche vangachimaha kamiti leo ushavisa mirende kutumbukili tuto kene kuni mirende ye isha yusu wako se idipine dongu mbimo na kona ngurumu didawa mirende imwenyani yule temuwa tikoni yisi achuswa nguchikani kiso I anarmi na kona kuwe ni ye mirende inga ulela kasi ngutinze latia tisi tumililu yuko mailanu mila yata ushavisi wa mirende amua tikoni ngulima dawa kutumbukile kama mtoto kene imomoni mafarmasia matuma masi vekisi tila na kunita ubasisi makaye maha kutoto kene mirende iwa isinga kama zumbelo ama nene
6: comercialização de produtos fora do prazo ou comercialização de produtos que não estão registrados no país. Outro motivo que fez com que uma das farmácias fosse encerrada estava a exercer a atividade farmacêutica mesmo depois de ter sido encerrada, ou seja, houve uma ação prévia em que determinou o encerramento dessa farmácia. E essa farmácia, porque devia realizar alguns trabalhos de obras, no sentido de requalificar a farmácia, ao invés de requalificar as instalações, ela procedeu com a dispensa de medicamentos, sem reunir ainda as condições necessárias.
5: E timati a Ricardo Afonso Mtumi, o achicari que sushiha nyala kukuanila ta mirende amua tikoni, achibuata nguchisa chichinga mahuwa mua Gaza, hawa kunga waku valwa mchono mua farmasia kama distritu a Bileni ni shokwe. Asa nisilitito kene, abava vangatumbulwa, vajima hakasi ushavisi wa mirende, hahanzeka mlayo na kona vasi chaisi kwati kwati, ni kushuwa mirende hahanze kakuwa idipine tungu mbimo. Vana wa veni kwa skatiso, mailanu ni mila hile nako ni kuwe kisa titiana na kunita ushawe so mirende amua tikuni. Kukungoma kasi kuwa kuwe kiswa utumi unene wa chitsungu. Aza nisilika mtuto kene mitile ushawe so mirende. Tena ino sumala iwa itula. Msanaka kuwa idulungisile sosi za tusia singa tumbulwa ngu chisecha.
1: Radio Msambiki studio mongo nkadra padacha echa chikamba thenga chiti chilumba kongivela wanyasa disikudo kata kamchima uwa wa agosto kuoneka kwangetela na kamtengo wa vatu vangola kuni malo tazezeze ndani ka district ya Gijani kamselo kadi tudam tumsan klo ti Pedro Paroki
7: malwati azezeze district ya Gijana pakomba kukwela ahakuziplani kamchano michima nyumo yo kata kadona dilembe dia kukapana ka spirita so hambarambana kupinda 600 wa vatu vavanga popolo vemana katita kwa ni malwati yawa hawa kambe kungamba humelela atifu mtengo uwa ukombisa kukwela nguchipimu cha 320 kwa ti ndima kumbi wavatu avava ngamane katita kwa wana malo hati azezeze loko kuchifana niswa ndimu yofana kadilembi dile ningapinda mtangili uo yela na nita udahe ane chitritu ya Gijana awo mba titaku kwenge tekelana ka maluati ya wa azezeze kuvangu ngutitsuna ikutona di vanga kumaluati ya wa ndima ayakambi yela nako ni kutalela na kamati kasinambwa na mbwana ngukoha kamati anzuma ayamangana kamichima ingabinda Gilirmina Samson awomba titaku maluati ya wa maone kile ngutu kama kalu a Shivongweni Shipabel ni Javanyani muwa kasi kunga maneka mtengu ungi wavatu ve maneka tini maluati ya wa mtangili uwa au mlingu dumani dawati taku kawa mkama kunti chari ta mti wata udahi tisimbala kukama kalo ohangampana hambana kuwa kasi kupopolwa hambi kubulisana nijitsungu hambi ni kuchininga mirende kambe kuwa kupumbwa maluati ya wa azezeze
8: ashifunza ntongo shagijani kaya ukaku unza kantina watu weti na imwe chi kumile avanhu va 16 chi 60 lava vanga kumuwa vana amavabuliwa ya malaria aloko hi chuvuka lembe twe se cannot wait ni inwe ya lembe leli and cannot wait ni inwe ya lembe linga hela a lembe linga hela kumuli hlayi tsongo ya 341 maja lembe leli amavabu ya malaria ma talele ngopfu swinene ile yostiva ko xa ku antsuna iti itala aka ndawu leya mati kunga na mati ila ikumeka ukona ku itala ndawu lembeleni a xifundzantsongo xa Gijani lexi a xi li phakati ka mati machivi yo tala lama nga na mati manje ngopfungopfu ka mavabyi lawa ya malaria hi makuma ngopfungopfu ka hi makhomile ka hi ntalo wa wona ka puxa administrative ya ximpungwini hi nga xibedhlele xa ka xibabele xibabele xa ka Javanyani xibabele xa ximpungwini
9: a ku zanga ku luza u tome munhu
8: hinkwavo lava va nga kumiwa va na mavabyi lawa va dayiwile va va va hanya a hi na ni lembe li nga hela a hi zanga hi khomile munhu va nga kuma mavabyi wa malaria ka maluza wutomi
7: Patri Amthangeli wa mithumu ya Daudahi district ya Gijana Guilhermina Samson a xomba makasingo ku engetekelana ka malwati a dzedzedze ku tsimbelani ka mchano wa michimani umoyo khataka dona ni lembe liya kona maprovinsia ya Gaza
1: Ngoma mahelo yang serunde kwa Radio Msambiki ngemeta tenga chiti chilomba kuti tamudia danyasi tenga ngalula misitsumelo kama ngumira na mabunda ni juaki zungani konla ni kamichini kuti tina dawa sentla wa Radio Msambiki ngasangala kwa tenga ikongoma ni kwa hoka kuti zila tatine na holo mbako zevu duko na hekuna velila mitikari nene givela utala humatumuni makateko
0: Yembisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: 14 horas ni 45 minutos mihlakano ya utlanya tamiri ravi ga zwikola a kumbisi ga provincia ya kamaputsu hilegi gi tilungiselaku aka lechichikhati kasi bya swikota aku kumeka ka maphikizana matumaheka loma provincia ya Inyambani hi kumahaloku hi ta ramba Stelio Manyisa loyi a wulaku leswaku va ta tlhangana a sonto ya leyi.
1: Sonto leyi ku sungula ku va va hlengeletana vatsongwana lava va nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya ku patsa swikolo yi nga ta endliwaka hi xiyimo xa tiko a xifundzankulu Inyambani a nga majogo sportive scolaris va ta sungula ku tlhangana va tlhavukanyisiwa na va ri xikan'we leswaku va va tivana hi ndlela ya ku va loko va kumeka xifundzankulu Inyambani va ta kombekisa Maputo provincia na va tlhavukanyisiwile hi tindlela tinene. Denis Elia xintlhari ya hubyana ya tadyondzo loyi a rhangelaka ntlawa wa xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya majogo xikolax a vula leswaku hinkwaswo lulamile ku va vatsongwana lava va amukeliwa hi tindlela tinene lomudorobeni ra ka Matsolo.
2: Fane leswi hi swi tivaka swa ku hi ve ni 3 wa mavhiki na hi lunghisela vatsongwana na hi tlhela hi selesona ra vatsongwana a ku va va nghenaka xitaji. Se va tiri na doro va selesonarile vatsongwana sweswo ta va nghenaka xitaji ku sivela hi domingo. I 30-35 wa vatsongwana to va vona hi le ka xitaji ni 20 wa vatiri na doro. Va to sungula ku xitaji hi domingo.
3: Swo swi va le ka xiyimo xini vona loko mi swi vona va tlhavukanya?
2: Va tlhavukanya. Hi hambi provincial lembe leyi nga hela hi kheta vatsongwana. So kusukela ka hi julo a te dia 3 a te dia 11 a hi tlhela hi va langutisa kahle va tema bomu va langutisa kahle loko vatsongwana lavana va tshami njhani sweswi. Hi vona swa ku ni matalenti man'wana ma nga humelela bya lupasalo hi tisusu va selesonarile na vona andau se swi tshamisekile Brian a ekipi ya provincia ya Maputo se yi tshamisekile.
3: I swini leswi mi swi nyimelaka ka majiko xikolari ya lembe leri?
2: Hi yimela ku va hi ganya ti lunghiselile ku va hi ganya strategy lexi hi nga xi hamba ra hi ganya hi lexi hi xi tirhisaka hi hambi festival lembe leyi nga hela veni majogo ditrenu sweswo swi nghena ka xitayi.
1: Marito ya Denis Elia xintlhari ya hubyana ya nyala ka tadyondzo loko a vulavula hi ku lulama ka vona xiyenge xa tadyondzo ku va ku amukeliwa vatsongwana kusukela sonto leyi i vatsongwana lava va nga ta tipatsaka ka ntlawa lowukulu wa ku tlula 200 wa vanhu va nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputo ka majogo xikolari ma nga ta endliwaka ya gox lowa taka a xifundzankulu Inyambani.
0: Bungile Stelio Manyisa ku nga hekale hi ta cukisa hi fambo wa Musambola. Musambola lowu nge biliwa hi chodochodo ku biliwi hi tindlela ti nga lavikile wu ni ku nyimanyima ngopfu ku nga hekale ni muhloli wa hina a tolovelaka ku hi vuna ka lava tolovelaka ku hi vuna hi ku hlola hi leyi hi fambo wa mihlakano tlenta miri rimini Gildo hi loyi a nga na hina a xitudio kasi bya swi kota ku hi ta bula hi mhaka leyi ka ni leswi hasi mama ku rindzela vayinakulori vayinakulori lava kunene va faneleke ku hi tiyisela Liga Dux Club hi wulawula hi Julio Mavota swin'we na Annabella kumbe lava kunene va ti hangula kusukela provincia ya ka Maputo. Mandziku a ntlawa wa Association Desportive wa ka Vlakulu mukumbisi wa provincia ya Nyambani kusukela 2015 ka Musambola hi yena a to amukela a ntlawa wa Costa do Sol hi nhlakano rindzeliwaka ku vewa tivitivi ya kampo municipal ya Machichi. Mandziku loko swi ta 14 horas ni 45 minutos makono tonhle ta ku yelana ni ukhavele ga xikhumba mihlakano yo tlenta miri u tikuma la Radio Mosambiki muyingiseti wa ku rhandzeka na ku hi ku a Europa ku karhi ka xikhati lexi ku mahiwa mitirho ya ku tilunghisela kasi swa swi kota ku mitlawa yi ta wuyela hi wulawula ngopfungopfu hi 5 wa maphikizana ya lisima ngopfu mabiliwaku a Europa patsi kambe ni Liga Portuguesa kona kasi ku ganyamuhla ku ni nhlakano wa lisima ngopfu wa ku vhula ka nguva hi wulawula hi Super Tasa laha va ku mahlu na mahlu loyi a nga wina tasa hi wulawula hi Torrens ni kawa wa Football Club de Porto a nhlakano lowu biliwa Jamore a Stadio Nacional lomu kunene va tubela kona ntlawa wa Football Club de Porto ni ntlawa wa Torrens hlakano wa ku vula ka nguva ya ku khavela ka xikhumba hi xinyimo xa tiko ga Portugal akasuganya muhla masi mamisa maphikizana kutani kusangula achi mihlakano ya kusangula ku nga Primera Jornada ya maphikizana ya ku khavela ka xikhumba tikweni ga Africa do Sul hulawula hi Premier Soccer League kota leswi va yi vitanisa ku zona nyamuhla atlawa wa Mamelodi Sundowns kutani atlawa wa Orlando Pirates hi wona utubela ni tlawa wa Midford lowu u nga nghena akalembigi nga hundza Midford abela ka Segunda Divisão ya Liga Sul-Africana de Futebol.

0: Pizza in comate, wachinavane. Ma enchele ya kushonga intamu sinene ya va in comate. Layani kuveni kupfumala kuingelana makazika jeitoso mbele wale ntsako wa ferroviari wa Maputo siguna guarderedis Vitor ballonzo vota va in comate a kudzavuta kava ferro kasiva ferroviario wa Maputo hima inchela ya kushonga sinene mbele soki sukinzi altino wa inkomati wachinavana ningenisa abola bola dibeka ferroviario inkomati na yene
1: mabelele ya kushonga golu za kushonga za ntlawa wa inkomati abola zina va ferroviario di Maputo Ezekiel atlanisa bola dza ntsaku dzaka jetozi jetozi anyima apfula bola jetozi apfulela ambele kulobyi tlanisa ximata vasusili va inkomati a bola dzi aluza ta va kuchukumetela kulumba ferroviario di Maputo ni vona mbele wa ferroviario di Maputo anyimisekile Nelson kuva chukumetela
0: a chukumetelile Nelson bazini mpfukeni bola dzadya xikela ndzeni ka ntshati lowukulu wa guardaredes rafa kambe vasusili va inkomati wa xinavani bola dzine mpfukeni hi li ya ferroviario ya yala kuva bola dzi nga beliwa ndzeni ka kampu ya va ferroviario jeito za beka bola ntlangini a susumeta bola dya mahlwelo la kumeka mbele kulo ta valimi i zekele zekela enchei a ku dzintshi bya tlhelo la kumeka mbele dario dario ta dya ndlela a nga yi kumanga va tekile va inkomati wa xinavani
1: vasusili va inkomati wa xinavana altini wa sindzisa lani bola dzi beliwa hi nhloko ya sindzisa ferroviari bola dzi khelisa dzantsaku laku nga ni mbelikulobye loyi a ta va thununu thununu ni bola pfula bola va tekile va inkomati vasusili va famba ezekiel ezekiel wa famba kongomaponteni a ta chulula etlhelo bya ximatsa ni vona naftali naftali a kata mbele wa kusuka kata mbele wa bidzwa ndzuri ka ya naftali a nga yi kumi ndlela va musivelela vasusili va inkomati wa xinavana
0: bola dzi ni va ferroviari wa Maputo kambe va sindzisa va inkomati hi liya inkomati kambe va nyikelele projeto hinkwabyo bola dzi ni va ferroviari hikwala ka mbele a ta va a le dari loyi a chulaka bola kambe hi gamo bola dzi ya famba vokweni ya guardaredes rafa wa inkomati wa xinavani
1: uwa mintlawa yi bidi ya dzingana ka xiyenge lexa ku sungula primera party hi uwa kambe bola dzi bekiwi ntlangeni hi ri rafa tlhelela ntshaku wa buya rafa a ba bola rafa dzi buya me kampu hi nhloko vasusili va ferroviario a nga ha tekanga nkama mbele wa inkomati a susili bola dza beliwa julu va beka bola ntlangeni hikwalaho ka altina altina pfula bola pfulela mbelikulobye loyi ta va rene rene ni bola tlhelisa bola dza ntsaka vana mbelikulobye va tekile va ferroviario di Maputo hikwalaho ka zekiel a nyimisa bola ezekiel va famba va ferroviario va tekile va inkomati
0: va tekile bola dzani vo va inkomati hikwala ka mbele orlando orlando encheni va mi tekelile kambe bapita bapita ku xikatisi xilumba a va ferroviari wa Maputo va bandlukana va khuzele va inkomati wa xinavani va yala ku va xihoxo lexiya xi ta va na xilumba a ferroviari wa Maputo na dumba vonela dzavo hileswaku a wa ku sungula nuna ku biwa laya na ta a vewa inkomati wa xinavani kambe bapito a tshikiwa ntlangu wu famba a ya bapito ka nkama wa ugamo lana ku biweke nuna wa ferroviario wa Maputo va ta ba xikatiso va ferroviario wa Maputo va bekisi bola mbangwini wa kone a va ferroviario na dumba ta va lispiwa habi bola dzi ni mpfukeni bola dya xikela va susa va inkomati ya sindzisa ferroviario wa Maputo bola dzi ni mpfukeni bola dya xikela kambe a va inkomati kulu va babola bola vugamo dya lusa a ta va kusuka ni bola kulumba a va inkomati wa xinavani
1: a ni bola rafa a bekisa bola rafa mbangwini ka kona a nge se ba bola rafa a tlhelela ntshaku ku va ta ba bola ya hombana rafa va ringana uwa mintlawa yi bidzi wa buya a fa ba bola dzi buya meikampu hi nhloko vasusili va ferroviario ferroviario hikwalaho ka ezekiel ezekiel ku na mexeri mexeri ni bola tlhelisa bola dza ntshaku a tekile atila nyima bola atila ndzulukela a kata mbele wa kusula kata mbele wa bizi a pfula bola altina pfulela mbelikulobye layani ka mzola 3 wa inkomati wa xinavani ya sindzisa inkomati a ba bola dzi buyandzela ka nwa tikampa tibizi kwarta reda a khomile a komile Victor kuni mubeli wa in wa ferroviara kumeka kantlangeni kamba mboa pitu a bipitu akuba bona mbeli wa kumeka kam antlangeni anga sekeleka mbeli wa ferroviaro anyima kambi ngwa skaltila sekelekile mbeli wa ferroviaro
0: 31 minutos nkamali wa kusungula Vadzingana em combate, o Achinavani 1, Ferroviário 1, Aputo, Nayane 1. Ele com a primeira mão, uma quartos de final, Taça de Moçambique. E bola, como é que a campeã em combate, o Achinavani, as fundenes, a camanhinha, a colomes fundam, colom Aputo.
1: Na Cunene, Júlio, uma volta, a bola não vai em combate, coloca a Tila, a bola de Alusa. A Taba, o Chucumetela, Colombantawa. Ferroviário de Maputo, Nivona Nelson, que vai chucumetela, chucumeteli Nelson, vai em combate, vai sucilem, pelo em combate, coloca Derso, Derso, Nibola, a bola de Alusa, atava com chucumetela, caubiz, culumba, antawawa, e atava em combate, Washinavani, coloca René.
0: A chucumeteli Nibola, René, Tessabajan, Saco, Cambi, bola de Animaca, guarda-redes. Rafa, Rafa em chain, Kula, Chula, bola, bola de Limfuquer, bola da Chiquela, Vassusa, va Ferroviário, Guamaputo, Vassilissa, vai em combate a Chinavane, Hila, Vangani, bola, Nzenica, meio campeão, vai em Cassiva, Ferroviário, Guamaputo.
1: Já senti estar em combate a Navane, a bola de Belua, tem choque, Júlio, Cami, bola de Comecan, Tanguen, Chinava, Ferroviário de Maputo, Banam, Belua, Ferroviário de Maputo, pula bola, Plela, Naftali, Telza, Chimad, Naftala Luzi Bola, Vassusili vai em combate, Washinavani, Cassindita em combate, Cambate Kilva Ferroviário, Animisi Bola, Getoso Espuva, Anima Getoso, Apula Bola Getoso, Apula Ezequiel, Ezequiel Abona Dunun, Dunun Apula Bola Plela, Naftal, Naftal vamos usar ele Bola, Cambi, Amboa Pita Lana Kuna Chumu, Ago Peli, Bola Naltino, vai em combate, Washinavani.
0: Vai em combate, Washinavani, vai bola, bola, Diam Fuken, Cambico Sanga com a Mela Guarda Redes, Vitor, Luagni Missaga Bola. Anime-se bola, guarda-redes de Vitor, pega a bola já, Teluen lá, como é que é um pelo da bola, espiwa, espiwa em chain, uma pula, aumenta, atchuli bola, bola de Limfuqueiro, bola de Chiquela, em soco, anime-se a bola, vai Ferroviário, uma puta, e cula, bambacha, cambi, vai se vai Ferroviário, uma puta, e assim disse, a Ferroviário, bola de Nam, Lué, da bola, Ezequiel, a gente tem essa bola já, Teluen, e assim disse, Itununo, de bola, até essa bola já, capitão jeitoso, e a Ombana jeitosa, pega a bola já, Teluen lá, como é que é espiwa, espiwa, além de ganhar o combate, bidra, a gente é jeitosa, tá com Tentamenta, Ricul, Achopil, Banja Chiquel, vai ter uma ferroviária, Ricula pra bola, Comile guarda-redes. Ali, Mombo e Mombo, Leana, Beliwa Ferroviário, Wamaputo, Singuina guarda-redes, Rafa, Cambanga, Scotta, Quencha, Saco Xonga, Leane, Abibola, Mabela, Quencha, Cana, Bola, Janima, Abmavo, Quenia, guarda-redes, Rafa, Incoma, Tuachinavani.
1: A bola nima beli vai em combate baixo na van. Nivona Orlando ni bola. Orlando assim bola não sabe como vai mexer. Mexer, vamos ter aquele bola mexer. E assim diz a ferroviário de Maputo. Coloca Naftal. Naftal ni bola, ele já chamou a pula bola. Beluá ferroviário. A bola espiwa, espiwa. Vai ter aquele vai em combate baixo na van. A bola adianta. Vai susa em choco, vai ferroviário. Ele é ferroviário. E assim diz a coloca Nelson. Nelson ni bola, tem aquele beluá em combate. Jeitos a nisso a bola, espuma a essa bola, zaga Ezequiel, Ezequiel a vona Tunun, Tunun a nima a essa bola, dança com o Ngana Vitor guarda-redes do ferroviário de Maputo.
0: Vitor, se meta a bola, tem alguma caca, espiwa, espiwa em chain, o agente lá com fula, espiwa, bebe bola, bola, zinho, fuque, bola, já chiquela, cambico, sanga, só com o liar, ia para ferroviário, ele ia ferroviário, uma puta, cola cabelo, ia tava ali, dar, dar em chain, a gente lá, cai, com uma vai sucili, vai em comando, a Chinavani, bola de luz, tava com chumeta lá, calumba, é ferroviário, o Maputo. Vai chumeta, ele vai ferroviário, o Maputo, bola de nam, e Nelson, e cula, babola, guarda-rede de Jacoma. A comile bola, guarda-redes, cambo boa pito a culana, Rafa come bola, a Ande Kansati, o Amagamo, Chilasso, a Tavascatis Chancona, Chilumba, a Ferroviário, o Amaputo.
1: Escatis Jagusungula, a Ferroviário de Maputo, engaixa a Jaguta fica subelo a 36 minutos, a Escatis Subidi, a Tababola, a Ferroviário de Maputo. A Bexi Bola, Mbelo a Ferroviário, Luatava Naftali abekeke bola akuva abashikatisu angese bashikatisu ferroviário abekisi bola bibola ferroviário abola zikalita ema baliza ya rafa ile ferroviário yatsindisa tlhelisa bola mbela ferroviário dzandza ku Naftali hi hloka susile bola zikalita nyehla ka mabaliza ya rafa
0: atava kusuka ni bola kulumba va inkomati wa xinavani abekisa bola mbangwini wa kona rafa ye rafa ta kasuka ni bola a hlenhlenyela kutsongo ku va ta suka ni bola abeki bola tlhelweni a suka ni bola susumeta bola dya tlhelweni a kumeka jaka jaka ku dzinitshi dya tlhelweni ka dersio a tlherisa jaka guardereji rafa hi kula bampaxa bala hi vugamu bola dya luza a ta va a ku cikumetela kulumba a va ferroviari wa maputu i nelson a nga ni bola
1: 38 minutos jangama loyi wa ku sungula mintlawa yi bidi ya dzingana hi un'waun'wa le ni kampu ya inkomati ntlangu wa maquartos de final primera mao tasa de mozambique isdabi loyi mbele wa inkomati ni bola pfula bola pfula mbele kulot loyi a ta va ders ders ni bola kambe va tekile va ferroviari de maputi kwala ka nels nels va tlherisa bola dzani ta kulanga na ezekiel wa famba ezekiel a tsemakanyisa le kani wa tikampu a tibidi a vona mbele kulot lani va susile va inkomati wa xinavani bola dzi ya wela mavokweni ya guardaredi rafa wa inkomati wa xinavani
0: rafa nyimisa bola hi nenge a khoma bola a gaxile bola dya tlhelweni la kumeka ka mbeli jaka jaka enchayini a tlakula nhloko wa meta a tlherisa bola jaka guardaredi rafa rafa hi luya a humile ka ntshwati lowukulu wa famba rafa a endzele ka ni wa kampu a le ka mei kampu yakwa hi kula chuli bola bola byi mahlweni kambe ku zanga spi wa nyimisa bola bola dzi na va ferroviari wa maputa sinisa a inkomati wa xinavani bwapitwa ku a ta va susumetiwile lani nuna wa ferroviari wa maputu hi xikatisi xilumba ferroviari wa maputu
1: a bekisi bola spiwa a ku va ba xikatisi a tlhelela ntshaku spiwa a nge se ba xikatisi spiwa a nyima spiwa a buya spiwa ba bola dzi buyaka ntshati lowukulu hi nhloko va susile va inkomati wa xinavani ya tsindzisa inkomati wa xinavani hikwala ka orlando orlando ni bola kambe va tekile va ferroviari hikwala ka tununu tununu wa famba a vona mani tununu a vona jetozi jetozi ezekiel va susile va inkomati wa xinavani ya tsindzisa a ferroviari ni vona mbelu wa ferroviari ni bola nyima ntsulukela nga yi kumi ndlela va musivelela a pfula bola pfula mbelu kulobye a tekile ezekiel ni bola a tlhelisa bola ezekiel dzani ta kulonga ni bele kulobye va susile va inkomati wa xinavani
0: bola dzini va inkomati wa xinavani kwalaka kapitan loyi a tava le altino altino anchaini va chuli bola bola hi mpfumawulo bola dzi ya luza ta va a ku cikumetela kulumba ferroviari wa maputu kwalaka mubeli nelson a ta cikumetela bola nelson a cikumetele bola va susa va inkomati wa xinavani bola dzi ya luza ta va ku cikumetela ka lumba va ferroviario wa maputu ni vona layana Mr. Kalo wa bandlukana Mr. Mavunja na yene angana nkama va leleta va beli kuva va yentsha leswi va va leletiki swone a ntlangu wu nga se na sungula ku ni vanhu va hlalelaka ntlangu lowu hi vanyingi ngopfu ka Bankada Central Sombra kwala kampu ya inkomati wa xinavani axifundzheni xa Kamanyisa
1: a ku bandlukana i kukulu zulu hi tlhelo bya vatlhavukanyisi i ku sa mintlawa yimbirhi ya tivana ka mitlangu ya ku fana ni leyi va tlangana kusukela ka primera mao ku fika ka segunda mao va bandlukana hi ku sa ku ta fika swi nga ka 40 minutos a mintlawa yimbirhi ya ringana hi un'waun lani kampu ya inkomat i kusuka ni bola tlhelo bya rafa guardaredi wa inkomati wa xinavani va susile a mbelo wa inkomati kambe va ferroviari va tlhelisi bola dza ntshaku mbelo wa ferroviari a vona tununu tununu hi nhloko a susa bola va susile va inkomati wa xinavani hikwala ka nelson
0: ya sindisa inkomati wa xinavani kambe va tekile va ferroviari wa maputu bola dina tununu va chululile bolabola dzi ya xikela va susa va inkomati wa xinavani bola byi ndzelekani wa tikampa tibidi ya sindzisa inkomati wa xinavani bola byi kaluta ndzelekani wa tikampa tibidi kambe jetoza nyimisa bola a hombana jetoza chulula bola dzi ya tlhelweni hi li ya ferroviari wa maputu a chulule bolabola hi kule dzi ya mpfukeni ya ferroviari wa maputu vugamu basusa ba inkomati wa xinavani kambe ya sindzisa ferroviari ugamu kapitan altino a susumeta bola dya tlhelweni hi li ya inkomati ya huma va ta chulula bola yi tsemeka ndzelakana wa tikomba tibidi kambe va ferroviari va sivelela bolabola ugamu dya fa a minengeni ya guarda redis Victor wa ferroviario wa maputu
1: a pfula bola Victor la ku nga na jetozi kapitan wa ferroviari wa vitana vabeli jetozi a pfula bola jetozi va susile hi malik a tlhelisa bola dza ntshaku a nyima khatambela ku sungula vona Ezekiel Ezekiel tinunu a tlhelisa bola tinunu dza ka jetozi jetozi tinunu a nyimisa bola tinunu a nga mbono wa ku munyiketa tinunu wa famba tinunu a vona mbele kulobyi layani a tshika bola a tshikela naftali naftali a vona mbele kulobyi layani a kongoma ponteni a ta chulula bola dzi ya wela mavokweni ya rafa guardaredi wa inkomati wa xinavani
0: a ta va kusuka ni bola ku lumba va inkomati wa xinavani rafa bekisa bola mbangwini wa kona nkama wa famba swoswi tleketela xipimo xa 32 minutos nkama a hali wa ku sungula wa dzingana inkomati wa xinavani swin'we na ferroviario wa maputu a sukile ni bola rafa bola dzi mpfukeni nhlokwe liya ya va ferroviari wa maputu bola byi minengeni ya va ferroviari kambe va susile va inkomati wa xinavani a susi bola mbelidari a susumeta bola dya tlhelweni ya sindzisa ferroviari wa maputu kambele a ta va ni jakan jakan a va bola dya tlhelweni hi liya inkomati a ta va ni tununu a yincayini a khale ta mbela wa ku sungula a ya kona a ringana ndzeleka ka a chulula bola machulelanga va nga lamanene bola dya luza a ta va kusuka ni bola ku lumba inkomati wa xinavani
1: a nga se teka bola rafa a hombi rafa a yela bola a bekisa bola mbangwini ka kona rafa hinkwaswo swi endla hi ku nana rafa va ringana un wa un ka primera parti leyi ya ku sungula a tlhelela ndzhaku rafa wa buya rafa va bola rafa va ndzelekani wa tikampo wa tibit hi nhloko va susile va ferroviari di maputu hi leyi ferroviari ya sindzisa bola dzi beliwa hi tinhloko hi nhloko ya altini swi teke bola va beka ntlangeni ya sindzisa mbeli wa inkomati wa xinavani hikwalaho ka ders ders ba bola a vona kamzola tres wa famba kongoma pontini a ta chulula va mu sivelela a nga yi kumi ndlela ya sindzisa inkomati wa xinavani a tlhelisa bola dza ntshaku lowu nga na altini kambe mbo wa piti laya na le mabela a nga va nga lama manene a ta va xikatiso a makeampu ya ferroviari di maputu
0: a xikatiso xi buile bola dzi le minengeni ya guarda ledi vitor a susumeta bola dya tlhelweni a kumeka ka jeitoso kapitan wa ferroviario a yincayini jeitoso hi luya wa famba a tshindzekela ndzelekani wa tikamba tibidi hi kula chululile bola dzi le mahlweni kambe va sindzisa kasi va susa va inkomati ya sindzisa ferroviari wa maputi kwala ka mpeli a ta va ni naftala naftala yincayina dyandzela tlhelisa bola dya ntshaku la kumeka tinhunu tinhunu a tlhelisa bola hi luya hi liya ferroviari wa maputu bola dzi na samuel a yincayini va ta chulula kambe a va inkomati va susa bola nkama wunene ya sindzisa ferroviario wa maputu ndzeni ka makeampu ya vo va inkomati wa xinavani bola dzi na luya a ta va ni nelson nelson a chululile hi nhloko a ba bola bola khoma guardaredi jirafa a khomile guardaredi jirafa nkama wa famba anabela
1: wa famba nkama hi le ka 42 minutos a mintlawa yi bidzi ya dzingana a kampu ya xinavani a mimoveni un wa un i ntlangu wa primera mau ma quartos de final ya tasa de mozambique bola na nel kambe a mbo wa pitu a nkama lowu mbo wa pitu wa muni loyi a kombaka a 2 minutos ya xiengetela a ku va ku engeteliwa a nkama lowu ntlangu ta va unyimile swa twala 2 minutos hi nkama lowu mbeli wa inkomati wa xinavani layani a minekile june kambe bola dzi khatile tlheleni dza baliza dza Victor a ti cukumetela Victor kambe bola dzi nga kongomi a balizeni a ta va kusuka ni bola hi tlhelo dza Victor munyimeli wa ferroviari di maputu
0: asusumeti bola bya tlhelela kumeka spiwa hi ncena bya ndlela yi kumile chuli bolabola byi le mahlweni bolabya bya xikela vasusa va yinkomati ya sindzisa ferroviari bya maputu kambe hi bola byi na xetozo yetozo a nga lavitanga ba bolabola byi le mahlweni hi liya a ferroviari a vasusile va inkomati wa xinavani wa pfuluvundzaka nuna wa ferroviari bya maputu hi liya inkomati ni bola va susumeta bola bya mahlweni kambe va tekile va ferroviario wa maputu sokiso 11 i wa ferroviario a ba bola bya mahlweni a yenceni dario a ya ponteni a ba bola kambe bya bata nuna wa inkomati wa xinavani bola bya luza a tava ku cikumetela kulumba va ferroviario wa maputu na dumba saluwa ntsena ni 30 segundos kuva a 45 mais 2 byi chipa leno aka gwevana kampu ya inkomati
1: a nyimisekile mbelo wa ferroviario a ku va cikumetela bola a tava xikatiso xa nkhona na kunene a ta ba bola mbelo wa ferroviario a kombiwa mbangwini wa kona hi mitlakuso wa xidyekana a tlhelela ndzhaku mbelo wa ferroviario ku va baxikatisi a nge seba wa boya mbelo wa ferroviario a baxikatisi va sindzisa jetozo bola byi kalta ndzhaku ka mabaliza ya rafa kambe ku hlayiwa yini julu a ta va xikatiso xa wubidzi xa nkhona hikusa a ta va bola byi na ntswi mbelo wa inkomati wa xinavana
0: a 2 minuto xa nyikeliki mbwapito kutana karutile kambe mbwapito ale kabeliwa bibola vasusile va inkomati wa xinavani na kulonkama mbwapito ku hinkwaswa navela ku va swi vona a ta va swi vonile ka 45 mais 2 ya ku sungula u inkomati wa xinavani u ferroviario wa maputu ntlangu wa ku xonga hi ntamula na kampu ya inkomati wa xinavani a ka gwevana a xinavana kamanyisa xifundza nkulu maputu
1: na kunene julu hi ni mutisisani nkulozi haleno rigoberto xisanu rigoberto wa un a mintlawa hi bidzi kambe a hlaya leswaku ku leta ti lunghisaka timbeni julu hi nga khanela hi ntlangu 45 minutos hi nga hlaya swaku a mintlawa hi bidzi julu yi tikombekisile ndzeni ka kampu loko yi huma na yi humelela ka xiyenge lexa ku sungula i handzu lowu va wu kumeke ndzeni ka kampu a nga va inkomati wa xinavani a nga va ferroviario de maputu i mintlawa leyi tinyeketeleke a yi belanga hi ku hambana a swi nga hlamalisi nambiloko golo bya ku sungula ku pfuli ntlawa wa ferroviario de maputu ntsaku inkomati a swi kota ku dzinganisa a ntlangu nakona na ha hlaya loko ya ha sungula leswaku juli mintlawa leyi ya tivana a lembe byi khalutiki ka ntlangu wa primera mao ka tasa yi kumaneni xikan'we kampu ya afri lani ku humeleke ntlawa wa ferroviario kasi ntlangu wa ugamu belweke a kampu ya maria mgwabi a ntlawa wa inkomati hikwala ka madonadi wona wu kumeke a golu dzin'we hikwala ka golu lebyo yi kumeke mintlawa hi bidi yi dzingana leswi endleke ku va va ya ka magrandi xipenalidadi a nga swikatisi leswikulu ku ya humelela ntlawa wa ferroviario de maputu hi sex nga hlaku hi 5-4 a swi kota ku chapelisa xileswo ya tivana hambileswi a inkomati loyi a kumekaku ka segunda divisão a swi tikombi ka ntlangu wa namuntlha julu
0: bon a heti hinkwaswo na bela leswi a swi voniki a ku fambeni ka 45 minutos mais 2 ya ku sungula a nga va inkomati a nga va ferroviario wa maputu mani na mani a ni ngheni ka ntlangu lowu na a juletela tindlela ta leswaku a nga swi kota ku va a lulamisa timhaka ta ku yena bye mixu hi ntamu swinene kambe swi tikombile kusukela ka 18 minutos loko a ferroviario wa maputu hambile a 1-0 kambe inkomati wa xinavani na yena a yi vona leswaku a ni zitu na yena ku hlaya ndzeni ka ntlangu lowu a swi kota ku va dzinganisa ntlangu kutani a 1-1 lweyi hi nga hlaya leswaku wa pfumeleka loko lavita a ntlangu leswi fambisiki swona fambeni ka nkama lowu wa ku sungula hi ta nyimela 45 minutes wa ugamu hi ta vona leswaku a nga va inkomati a nga va ferroviario wa maputu hi mani lweyi a navelaka ku va a ka primera mao lweyi wa maquartos de final ta sat mosambique bola a humaka ntlangu lowu na a humelela idrasio hi ta nyima kola ku nga le khale a buya ku va ta tsandza hinkwato ta 45 minutos wa ugamu kambe sosi ali nkomati un ferroviari wa Maputo na yene un akampu ya nkomati
2: kula ku ya nyana ka prolongamento kasi ku muta wona bola hi mikama ya kuleha
1: mitlangu ya ku fana ni le hidrasu leswi ku beliwaka a primera mão loko vo gama hi ku ringana hi un'wa un a hi ta nghena ka mapenalti mapenalti hi ta nghena ka segunda mão leswi a nga primera mão a ku na mapenalti swi to gamisa xisweswi a ti konta hidrasu ti ta hambiwa ka segunda mão
2: ti ta hambiwa afrinaka
1: hidrasu a xipetakulo ti ta hambiwa afrina kunene hidrasu na ferroviario a yamukela a hi tivi swa ku ta va free hikusa hi vonile a segunda mão lweyi a eka beliwa kampu ya Mariam Gwabin swi nga endleka va ku ne kampu ya ka Gwevana nambi kampu ya free yi nga tirhi va yisiwa kampu yin'wanyana kambe tikonta hidras hi ta tikuma ka segunda mão hi ta nyima kola hidras tani hi ku hlaka Julie Mavota
2: bongeli hi byona eka 15:37 kusukela a kampu ya Nkomati de Xinavani provincia ya ka Maputsu distrito Gakamanyisa hi lomu hi kumaku amagezu ya Anabela zwin'we na Julio na va hi tisela a matshangu ya lebyi mahekaku aka siku leti ga nyamuhla ferroviari wa ka Maputsu hi loyi a yi endzeleku Nkomati de Xinavani kasi Nkomati de Xinavani loyi hi yena a tulwela a ku nghena ka matimu ka leti yalanaku ni ta Sadi Musambiki hikwala ka nyisa lembe gi hundzileku a Nkomati de Xinavani a swi kotile a ku humesa Costa do Sol ka maphikizana ya ta Sadi Musambiki ka lembe ga leyi a swi kotile ku ya ka Gaza lomu a nga humesa ferroviari wa ka Gaza a ka maphikizana ya ta Sadi Musambiki a chikela ekati ga vumbirhi ka xigava lexi a nga ka xona ku ta laveka ku a tionela ferroviari wa ka Maputsu loko ku pimiwa leswaku Nkomati de Xinavani lowu wa Edson Mavunja i Nkomati wa ku karata swa hombe ngopfu aka maphikizana lawa ya ta Sadi Musambiki hi ka 15:38 mitirho ya Radio Musambiki dzongeni kati ku ka magambo ya mhlakano yo tlenta miri hi wulile nyamuhla ku vuliwa maphikizana ya Liga Sulafricana hi ku khavelaka xikhumba laha kunene ka xikhati lexi ku nga ni mahlo na mahlo hi wulawula hi ntlawa wa Orlando Pirate Football Club lowu kunene wu belaku ni ntlawa wa Milford loyi ka xikhati lexi ku nga biliwa 37 minutos wa wina Orlando Pirates hi 1-0 chigolo chinga chiliwa hi Apolis kuneni loyi anga mbele wa pambeni anga kumeka ka chawa wa Bafana Bafana kama phikizana mahundzile ku ya Mundial mangabele wa Mexico ku Canada ni Estados Unidos da America autsika ka hlakani loko na ka suganya munhla ku vikiselwa inwani ka chikatlechi 38 minutes tinga biliwa Golden Arrows 0 Chipa United 0 kasi a Stellenbosch ni AmaZulu va bilile 40 minutos va ringana na vona hi 0-0 kula leswaku a primera parte ya mihlakano yinharhu leyi biliwaku ka xikhatilechi yi ya kumbitiseleni ko va ni golu yin'we ka hlakanu laha Orlando Pirates a baku a ntlawa wa Milford kasi loko swi ta ku dza setora xini 30 minutos ya tikweni ka Mosambiki a ntlawa wa Sekhukhun United u ta ku mahlo na mahlo ni Durban City kasi a ntlawa wa Kruger United wa amukela a Kaizer Chiefs loko swi ta ku 20 a tikweni ka Mosambiki ni tikweni ka Afrika-Dzonga ku nga Afrika do Sul ku simamiseni ka jornada leyi hi siku ka 2 mandziku hi sonto a ntlawa wa Richard Bays ni Polokwane City va ta ku mahlo na mahlo kasi a Swelele Football Club a ta bela ni ntlawa wa TS Galaxy loko swi ta ku 17:30 na ku tiveka ku kambe leswaku jornada leyi ta mbitisela hi 9 August loko a Mamelodi Sundowns a ta ku mahlo na mahlo ni Marumo Gallants.

Vasati ni 7 minuti. Manziku va changana kasi ku vata chukuma ka ndau gingu vabeli zvivanana leswi nga vabeli va mapikizana vatanga kumbisa kwa provincia ya Kamaputo ka mashogo sportivo zvikolari. Mapikizana matabili wa kwalomu doropeni ga Nyambani machichi loma provincia ya Nyambani. Das Massage Tai Disan

nongoloko wa ku sangula wa magambu ya ku ya mihlakano ya tlanta miri ka hweti leyi ya agost kutani mawuwani yi vula ni magambu ya mihlakano ya tlanta miri. Tala hi ku tsaka hi thomo ga ku ku hengeletela longoloko lowu wa ku sangula ka hweti hika dza setora xini 9 minutos siku ga supertaça de Portugal estádio nacional de amor mihlakano mitlawa imbiri tlawa munga ka primeira divisão nga campeão nacional kunga futebol clube de Porto ni tlawa wa Torrens futebol clube kwa lakanyisa leswaku futebol clube de Porto kote nga ula hiena nga ve nena hiena anga vi nena ya mapikizana kunga Liga Baltic.

Fezwana hekadza 7 horas ne 38 minutos zva tisimu ni mabulu na hefamba kala loko zvi ku 18 horas ndzeni ka chikhatano takuma mitiro ni hili rimi la chichopi aka siku legi ganya muntlha hefamba kala kusuhani 21 horas chikhati cha mahungu leswi wulawula hi tlhelo ga xitichi cha Nyambani na zwi tivekaku leswaku loko zvi ku 18 horas hi ta hlukana ni vayenakulori va ka Gaza ni va ka Maputsu kasi na zwi tivekaku leswaku mandzeku hi ta tambitisa ndzima leyi ya magambu ya mihlakano ya ku twanyeta miri koto zwi tivaku mungana muyingiseti ndzima ya swigava zvimbirhi loko ku pimiwa leswaku mulungiso ni sonto hi tala hi ku tsaka hi loko hi simama na wena lawa ma hi magambu ya mihlakano ya wu tlanyeta miri aka siku legi ga nyamuntlha siku hi ku tivisaku hi tinyingi ta vukhaveli ga chikhumba lomu tikweni ga hina ga Musambiki bya leswi chikhati cha ku hi ku tivisa xungetano hi mihandzu yi mahekaku loko hi cukisa hi letiya lanaku ni Liga Sulafricana de Football ku bileliwe 9 minutos Sekokuni United 0 Durban City 0 zva tiveka leswaku i primera jornada ya maphikizana ya Liga Sulafricana de Football ku nga Premier Soccer League ka lembe legi ga 2026 akuyambitisela hi 2027 campeão nacional a vulile khwatse hulawula hi Orlando Pirates ni hi ku batlawa wa Milford hi 2-0 kasi Golden Arrows ni Chipa United avazangi va kota ku chelelana swigolo a ku vuleni ka vona va ringene hikwalaho ka ku chelelana hi 0-0 kasi Stellenbosch a luzile mutini wa yena mahlweni ka AmaZulu hi xigolo chin'we xo kala eangulo ka xikhati lexi Sekhukhuni United ni Durban City va ringana hi 0-0 ku bileliwe 10 minutos loko hi cukisa hi mihandzu leyi kova kala ka mihlakano yi nga biliwa ni timinete ti biliwa ku kala ka xikhati lexi kova Pirates ni AmaZulu va swi tivaka a ku zwi nandzihisa ku yini ku chela a swigolo ka maphikizana lawa loko swi ta ku 20 horas a Kruger United a ta amukela a ntlawa wa Kaizer Chiefs loko swi ku 20 horas jornada leyi yi simama mandziku a Richard Bay a amukela hi 15 horas a Polokwane City kasi a Suwelele Football Club abela hi 17 ni 30 minutos mutini wa yena ni TS Galaxy Football Club kasi a ronda leyi kutani xigava lexi nhlakani lowu wa ku sangula ku nga primera jornada umbitisela hi 19 ka August loko tinhenha ta Africa Mamelodi Sundowns va ku mahlo na mahlo ni Marumo Gallants a Mamelodi Sundowns a nyikwile nyana xikhati xa ku a tilungisela mahama jogu za migave xa maha mihlakano ya chingana ya ku tilungisela anga valisisani ni mitlawa leyin'wana ya ku bela loko ku pimiwa leswaku Mamelodi Sundowns loko hi ku tala ka vabeli lava hi lava nga vitaniwile ku ya ka mundiyali loko va chikela ka mundiyali va bilile a mihlakano yi nharhu muni wa mihlakano byi lavile ku va nyikwa a mafere ya kutani masiku ya ku humula va humula hi ku tala ka vona a chikhatini mitlawa yinyingi se yi nga helomuka ku tilungisela hi wulawula hi ku fana ni Orlando Pirates Kaizer Chiefs ni yin'wana se yi wo tilungisela a chikhatini vabeli va Mamelodi Sundowns hi ku tala ka vona va nga ya a tikweni hi ku tala ka vona va nga ya lomu ka ku humula na ku sala ndzhaku Jaden Adams loyi a nga humula gan'walezvo a nga ta ha voneka kambe laha misaveni ndzhaku ka ku bela mundiyali a mbeli wa ntlawa wa Afrika do Sul a luzela vutomi kasi loko hi simama ku wulawula hi la ku wulawula hi xikwata lexi xi nga ya ka mundiyali a ku tshika ka loyi a nga luza vutomi Jaden Adams ku ni mun'wana a nga suka hi wulawula hi ka ntlawa wa Orlando Pirates a nga ta ha konta na Real Mofokeng loyi kunani Mofokeng a nga
toliwa masiku nzaku hitlawa wa tikweni ga Belgica kunga Union Saint-Gilloise Mofokeng hi loyi kunene se abilileku mihlakano yimbirhi yinharhu hi wulawula hi mihlakano ya ku tilunghisela ku tshika ka nhlakano wa ku tilunghisela tolo a nghenile ka le ka mbilu wa Orlando Pirates a nghenile laha kunene a Saint-Gilloise a nga ringana ni ntlawa wa Club Brugge a ka nhlakano wa ku vhula nguva hi wulawula hi nhlakano wa Supertasa mubeli a nga kumbisa a tiku ga Africa do Sul loyi kunene a nga tholiwa hi ntlawa wa Union Saint-Gilloise kusuka ka Orlando Pirates a Union Saint-Gilloise hi loyi anga hakela ka Orlando Pirates a 3.5 milioni ya ma euro ka sekota a ku thola Mofokeng kusuka ka Orlando Pirates a ya ka Union Saint-Gilloise loko hi wulawula hi ku kumeka ka yena a ka maphikizana lawa hi wulili tolo a ku biliwa 61 minutos kama leyi a nga nghena Mofokeng a nyikela hlengelo wa yena ka ku ringana ka ntlawa wa Union Saint-Gilloise ni Club Brugge hi un nhlakano wu nga mbitisela a ka mapenalty laha kunene ntlawa wa Union Saint-Gilloise wu nga byi kota ku tlakula xikotela cha wu nga byi kota ku tlakula xikotela cha Afrotasa kutani cha Supertasa hi tshamela leku Mofokeng a chikele ni ku kuma ku wina xikotela cha ku vala hi wulawula hi xikotela cha Supertasa tolo loko Union Saint-Gilloise a byi kotile ku wina hi 5-4 ka mapenalty ndzhaku ka ku va ringene ni ntlawa wa Club Brugge a ka 90 minutos ta nawu hi 1-1 5 tani gambu ni 45 minutos ku nga 17 horas ni 45 minutos hi simama ni mabulu ya ku yelana ni mihlakano yo tlenta miri patsi kambe ni ku chaya tisimu tisimu ta vachayi valomu atikweni ga hina na ku tiveka ku leswaku ko giyela timinete titsongwani ntsena kasi swa swi kota a ku hingena hi vala magambu ya mihlakano yo tlenta miri na hi ta thembisaku ku tlhe hi wuya mandziku ta hi ni tinyingi ta ku fela ku ku tivisa xungetano hi magambu ya mihlakano yo tlenta miri ya ku sangula siku 1-2 ka agosto lembe 2026 hi xikan'we mungana muyingiseti a ka letiyelanaku ni mihlakano yo tlenta miri.

0: Leti yelanaka ni ta ndlala ti ta tshuka ti nyimanyana katsongo le a xifundza xa xigubu ku fika ka 12,000 wa vanhu hi lava ke va nga ta va va lulamile ni ku ve va pfuneka hi leti yelanaka ni ku ve va nga kumani ni ndlala eka tin'hweti timbirhi leti ti landzelaka hikwalaho ka ku veni a bindzu la ta wurimi ile leli li tshamisekeke marito lawa ma hlamuseriwile hi murhangeli wa xifundza xa xigubu Almedia Gilumi loyi a hlamuseleke leswaku ka nguva leya wurimi 2025-2026 hi leyi tshamisekeke laha ku lavaka kona ka va loko tshoveliwile mavele tifijawu na matsawu ya ku hambanahambana hi ntsengo wa ku yenela leswo a ku ve ni swi pfunisela a leti lanaka ni ta majele a ku fika lembe leli taka Almedia Gilumi loyi a hlamuselake leswaku mintirho leyi yi pfuniseriwile ka va loko ku tsatsiwile varimi ku ve ni va londzovota a ndzongo leyi siyiweke hi tindhambi leti ti hlaseleke a xifundza lexiyana ku sukela janeri ku fika a marsu ka lembe leli tsutsumaka Almedia Gilumi a ya mahlweni a tshamisela leswaku a ku ve ni ku landziwa mintirho leyi ku voniwa leswaku ku laveka a varimi ele lava va landzaka leti lanaka ni ta wurimi hi laha ku lavekaka ha kona loko hi suka a xigubu kasi hi ya kongoma a xigubu hi ya le a parki national ya Banyini hi ya rhamba na kulori wa ntirho Alfred Muyanga ni mahungu lawa ma hlamuselaka leti lanaka ni ku kulungeliwa ka siku lava voneleli va makhwati
1: Vanhu vambirhi va luzile vutomi kasi ntlhanu vambirhi lava vavisiweke hikwalaho ka ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ya vanhu ni swiharhi eka miganga ya ku hambanahambana hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ka ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula ka lembe leli nga karhi li tsutsuma mhaka ya ugamu ya ku va ku ni a ku dumeriwa ka vanhu hikwalaho ka swiharhi leyi vonekeke vhiki leri hundzeke swifundzeni xa le ka Masingiri na na ntsongwana wun'we a khomiweke hi ngwenya murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ta ambienti ni ta nhluvuko wa ganga a hlamusela leswaku ku fambeni ka nkarhi lowu nakona ku vonekile ku va ku tsaliwa a ntsengo wa 200,000 ya timhaka ta ku lwisana ka vanhu na swiharhi mika ximechiso ya karhi ya swingata hi xifaniso leswaku ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ka lembe nga karhi li tsutsuma ku vonekile a ku va ku dlawa a ntsengo wa 4,454 ni ku va nakona ku ve ku hohlutiwa a ntsengo wa 500,000 ya magitari ya mibyalo ya ku hambanahambana mechiso loko a le karhi ya vulavulaka koro la radi mozambique swi nga ta leswaku mfumo u karhi u teka ntirho wukulu ngopfu swinene wa ku dyondzisa xitshungu ku va xi tiva a vutlhari la ku va xi caca swiharhi loko swi kumeka kusuhani na mindyangu ni loko swi kumeka lomu a masin'wini
2: está criar esses danos humanos, danos materiais, continua a ser um desafio. Primeiro precisamos reconhecer a existência dos parques, estamos a falar do Parque de Limpopo e Parque de Banhene, exige de todos uma transformação de seus modos de vida. Porque aqui estamos perante a prioridade que é a vida humana, mas também temos questão das unidades de conservação, tem que ser protegido.
1: Marito Yamrangi, Liwashenge, Chata, o ambiente nhluvukisa a miganga mika ximechiso loko a le karhi a vulavula hikwalaho ka ntirho lowu u nga karhi u voneka ndzeni ka ku va ku vhikeliwa leswaku a swiharhi swi kumeka kusuhani na xitshungu
0: 9:09 xiyela Alfred Muyanga ni mahungu lawa mataka hi le a parki kumbexana ka xitandelo xa Banyini loko mali karhi ma vulavula hi leti talanaka ni ku luza ka vutomi ka vanhu va nga lavangaka mahungu man'wana ma vula leswaku tinhlayo ta malaria leti ti engetelekeke eka xifundza xa Gijani le ka Gaza hikwalaho ka ku ve ni kumbexana hi tinhlayo ta ku fika ka 600 wa tona na ku nga luzanga a vutomi ni munhu ni wa mun'we tinhlayo leti hi leti kombekaka ku ve ti khwelile ngopfu hi ku fika ka 320 wa tona hi ku hambanyisa ni lembe leli ndluleke ka leti ti hlayiweke ka xifundza lexi marito lawa ma hlamuseliwa hi lwa vonelaka a ta wansati ni umunhu le Gijani loko a tlhamusela ku a tinhlayo leti ti khwela hikwalaho ka ku ve ku voneka hi ntamu tinsuna leti ti ve leti tivangaka a mavabyi lawa na kona hlamusela leswaku hikola ka mati lawa makumekaka nga maqhivi makumekaka ka xifundza lexiyana makumekaka hikola ka tindambi ixinwe ka xivangelo lexi endlaka kuve atinsuna ti tswalana Guillermina Samson lweyi a hlamusela ka leswaku a miganga ya xivongweni xibabel ni javanyani hi yona leyi i vonekeke 19 hlayo leti ti tlakuke.

0: ke ngopfu swinene a murangeli lwi aya mahlweni a hlamusela leswaku hikola ka kuve ku tihlayile ti ya mahlweni ku tlatuka kune mitirho leyi endliwaka matsongwini ya kuve ku tsatsiwa vahanyi ka letiyelana ka ni tawu basisi nambi kuveni va tshunelela aka mimitini ya tawu dawu kuveni va ta kambeliwa ka letiyelana ka ni malaria matsongwini ya kuve a tihlayile ti yehla
1: a xifundzantsongo xa Gijani ka ku hundza ka nthina to weti na yin'we xi kumile a vanhu va 16 swisafenta lava va nga kumiwa vana a mavabyi lawa ya malaria a loko hi cuvuka lembe tiwe se nthina to weti na yin'we ya lembe leli nthina to weti na yin'we ya lembe li nga hela a lembe li nga hela hi kumile nhlayitsongo ya 3048 ma xa lembe leli a mavabyi ya malaria ma talele ngopfu swinene ileyo swi tivaka swa ku a ntsuna i tala a ka ndhawu leyi ya mati ku nga na mati hi laha yi kumekaka kona ku yi tswala hi ntawu lembe leli a xifundzantsongo xa Gijani lexi a xi li phakati ka mati machivi yo tala hi lama nga na mati manjhe ngopfungopfu ka mavabyi lawa ya malaria hi ma kuma ngopfungopfu ka hi makhomile ka hi ntalo wa wona ka puxa administrative ya ximpungwini hi nga xibedhlele xa ka xibabele xa ka Javanyani ni xibabele xa ximpungwini hinkwavo lava va nga kumiwa va na mavabyi lawa va dayiwile va va va hanya a hi na ne lembe leli nga hela a hi zanga hi khomile munhu va nga kumiwa mavabyi ya malaria ka maluza wutomi
0: Guillermina Samson lokale gara vulavula hi ku tlatuka ka tihlayo ta malaria le xifundza xa Gijani. Loko randzeka hi kongoma magamu ka letilanaka ni mahungu ya hina kambe tiva letilanaka ni ta mitlanga ku tiyisa miri ntlawa wa Bilen hi lowu u nga ta dikana sonto leyi ni ntlawa wa klubi dixidengele a ku fambeni ka xiyenge xa wuntlhanu xa mphikizano wa bolo xiyimo xa xifundza nkulu gaza a ka ntlangu lowu nga ta va wu veka a murhangeli wa xikwata lexi nga klubi di Bilen ni lweyi a nga kumekaka le hansi nga klubi dixidengele ku nyimeliwa a hasahasa yikulu hikuva a ntlawa wa klubi di Bilen hi lowu kumekaka ni ntlhanu wa tipontu na yin'we ekasi a ntlawa wa xidengele hi lowu nga ni tipontu timbirhi mutlhokanyisi wa ntlawa wa Bilen Alfred Bile lowu a vulaka leswaku ntlawa wa yena u lulamile ku ve ni u ta va u pima mintamu ni ntlawa wa xidengele kambe leswo na a lwela ku ve ni a ya mahlweni hi ku ve a simeka a vunhenha bya yena ku ve a rhangela a xikwata lexi xa mphikizano lowu nakona Mario Cose nga mutlhokanyisi wa klubi dixidengele hi lowu a hlamuselaka leswaku a ntlawa wa yena u ta va u bela na a tiva leswaku switikamezo swi kulu leswi a nga ta va a hlangana na swona kambe a ta lava ku ve a kuma a pontu kumbexana a tipontu tinharhu aka ntlawa lowu a ntlangu wun'wanyana u nga ta va u beliwa sonto leyi ka ku landziwa ka Kinta Jornada leyi i ta va ntlangu wa klubi di Gaza lowu nga ta va u yamukela klubi di Xibutu matshamele ya mintlawa ku fika nomu lowu hi lawa klubi di Bilen hi lowu a kumekaka le phambeni set wa tipontu ku landzela Ferroviari wa Gaza ni ntlhanu wa tipontu aka wunharhu hi lowu ku kumekaka Xibutu ni tipontu tinharhu ta ku fana ni klubi di Gaza a kumekaka ka xitepi so xa umune kasi le hansi kumeka klubi dixidengele ni tipontu timbirhi muyingiseti wa ku rhandzeka a ka ha na swin'wana hi nga swi vulaka ka mahungu ya hina ya nyamuntlha ya mukela ku losela ka Joanki Gaspar Zungeni loyi a kumekeke ka michini Nicolo Mukavele hi loyi a kumekaka eka vubindzulini vukombisi Poka Ringane
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: Ripelele varanzi wa vayingiseri vachitichile xikolo xa Xitsonga ka le Missouri Provincial wa ka Gaza. Loko hi nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa nkaringani wa nkaringani vayingiseti van'wina va fambisa va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani swa nga hi xihena. I madama la tshemba ku tirhenga Eric Kumbe. Katise ne kun'wanyana ka ku tshivelela tihunyi ku na ntukulu mafambani sa tiugweveni ka gentfeni. Kasese ka michini ku na Khosozana Mariamu Ibrahimu hi tlhelo la hina unharhu halini xichicheni. Vayingiseti ho mina velela vuyingiseti lebyinene. Sibendeni nyamutlhanga kona hali ku laveni ka tihunyi vayingiseti ta va na yena ka nongonoko lowu taka. Kambe nitolosela ntukulu sweswi ni ku hoya hoyo ntukulu lowu a wu peleni.
1: Ri pelele vhovoni ku vayingiseti hi tlhelo bya hala.
0: Hakunene. Loko hi nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa
1: nkaringani wa nkaringani.
0: Vayingiseti hi va lunghisele yini tanihi xihena leri va lunghiselaka ku loko ku fika wa wunharhu ni wa wunharhu hi nkama wa 20:00.
1: Wo bire wena u ni mosam.
0: Oh.
1: Ka wa xikumanga ximohlo
0: ximehlwana. Vakete. On wa ku fana. Wa wana timhaka ta ku la ku vulavula leri mina vanhu.
1: Hi swona.
0: Wa wana timhaka ta ku a ku tala ka leswi va nga hi dyondzisa la misava. Ma hi dyondzisa hi timhi ta vanhu.
1: Wa swi vona.
0: Phela hi leri mila hina hi swi tivi swa ku a mudyondzisi i xini.
1: A hi swi tivi.
0: A xipfuni i xini. Waho a hi swi tivi leswi hi swi vitana hinkwaswo hi tirimi ta van'wanyana. Se purisi hi fambaka hi ya teka tirimi ta van'wanyana se hi ku wawunharhu hi bali wawumbirhi.
1: A hi swa ku hi ni hi hlweli ku pfulika matihlo na vhovho.
0: Ya vo kama ke se chela muri wa kona.
1: Se loko hi kahlule hi pfuleka matihlo na hina a va ta khanela swirho lava nga matikweni ya ku tala va swi vona.
0: Hakunene.
1: He vhovho.
0: Hey bo mzaya.
1: Masiku ya ku tala ni ya ku hlawa na nhla swa ku hey a timhaka ta alphabet za sound ta juleka.
0: Hakunene.
1: Se a mugangeni wa ukarhi wena vhovho a ku ni papaye mun'we a va lweyo a tlanga hi ku teka swa vanhu i nga ku yiva.
0: Rakiti.
1: Se siku dyin'wanyana a yivile.
0: Hey.
1: Se muyivi muyivi muyivi se ku ta papaye mun'we a tiva xiputukezi ke. Esse gajo é ladrão, ladrão, ladrão, ladrão. Se mamãe não me banhane. Ali, papai. Pela papai, lui. Angova no ladrão, cena. Nuku iva, awa iva. Wasu vó. Wasu sina ye. Ano ladrão, nuku iva, awa iva. Wana mag. Sele so ego kala. Enga lance ti makata ku hiya alfabetização. Ladrão, vahlaye muyivi. Kambe laya vahlaye swa ku leswi vongo ladrão. Devi a isona swamuyive wa swona wena vhofu
0: hakone a fe hambana ngani i jaile lin'wanyana la ku vaya vaya ya li kuma libise liti bulela nyamuhla wa siko hi mafoni baba munhu a rush ka phela a lahlekile wa kombela ku vutisa ndlela papa ho a wu xeni no kombela ku vutisa swa ku ndlela leyi i ya kwini kumbe na television na yena phazamele mavutisela se xikulu ku ta hi sini u ta hi ku sini u ya ku kona loko u ya sini u ya ku sini ndlela yi ya ku kona se u suka baba luyana o gengwe loko wo hila u ya ku sini ku ya ka le ndlela loko ku swi nga loko mahambano ni ya ndlela se u karhala famba hi xiviti swi mutsandzini
1: n'wambu ya ngwana
0: o wona wena mzaya a le ku losela ka hina ka vayingiseti
1: a le no so grande bo anointi
0: ka vayingiseti
1: wa swi vona
0: se a hi ngheni ka nhlokomhaka ya leswi hi nga va lunghisela vayingiseti mzaya wo dhukifatla wu va nyiketa vayingiseti
1: nakunene tanihi laha u tivaka hakona wo kha wo swi siya wena u swi hlayaka masiku i nambu ke vhovho nkaringani wa
0: nkaringani
1: nkaringani wa nkaringani
0: nkaringani
1: vhovho ni ta ku buyisela nkaringani lowu nge swanga ni ta famba na swona tirha u ta vona swa wena
0: ya n'wina ba
1: vhovho a ku ni a ndyangu wa ku karhi a papa yi lweyo a mi pfa a tirha swi muxongela
0: ya wena
1: a va hamba lexi xi nga ta pfuna ka yena namuntlha ni mundzuku se a titswaleli vana lavo a vana va hanya a va tivi leswaku a ku xaniseka hi kwini kambe loko a tshamile a hamba a va byela va nghenisa a mutlhangana ku vananga munhu a famba ni swa yena tirhani swa n'wina na n'wina wa swi vona va nga swi twisisi la kaya loyi a tirhaka imbregato papa yelweyo a ni timovha ta yena mitrotoro tihomu kwazani hinkwaswo swa ku pfuna la kaya va tihanyela va tihanyela va tihanyela wa swi tiva leswaku loko papa ya ha tirha phela amuti u tshamisekile
0: hakunene
1: entawu swifamba swifamba swifamba ko tlasa nkama a loko avatrongwana lavaya vatshika vaya leka ka makwawu wa papayi loko a pfuxela a loko vatlasa hala hambi ku khoma nkukulu kunene ava switivi
0: okay
1: se loko a pfuka zwazwana nga mama nga titiya wa vona kune vanta vana vanga nga pfukane mukukula kintare n'wina va xisata hi fambeni mashamba a tremini ku hamba a pfuxeliwa hala zwazwana loko hi etlela hina nga hetriki hi etlela hi pfuxa ni mpundzwa kwa hi mashamba hala vambeni na vakukula ha hi tiya hina wa swi vona a sungula ku nyenyiwa se loko a li kona papa eluyana a ni mhaka liya ku loko a buya ta ta vonana ni makwava ku hi makwerhu a ku a vutomi byi nga la kaya kwenu laha a byi ni khome ha hombe a vana lava phela mi va dyondzisi swa swinene a va tivi ku dream-a a va tivi ku hlantswa aparato a va tivi ku kukula kintari a wu mundzuku bya vo i ta va byi bya kone wa swi vona se papa yi muna ku wa makwerhu mina wa ni vona loko a loko ni buya la kaya no va ni vhiki ntsena a ntirhweni va ni jula xa la kaya swi tiwa hi mamana mamana muna ku a ti tiya ku phela ni ku rhandza njhani hahani se a marito lawa u pfaka na wona a swo swi xilungu nga tshika vana lava
0: leswi yena nga hanya swona vana hipara
1: va hanya swo va triki vana lava a ku mamana mamana ku nyadha wanga phela a vana lava u ta va hlupha swi kume a wu mundzuku bya vo byi nga ta va ko hinkwaswo impregada kizi a va tivi ku endla nchumu tlhela u va nyimelela wena pronto va sungula ku vengana swi tshama swi tshama swi tshama a maxamba hambi ku tshika vo vona hi swi trama swi chakalachakala loko swi xavisiwa loko swi buya la kaya leswaku tshuka va ya va va hlometela kumbe va khoma xikomu a va swi tivi pronto ha vovo
0: ha wena man na ku twa
1: ko tlhasa nkama a wa ntamu a ku wanga na titekelani fa a famba buyalani nga kona mintanya na yena papa eluya oni ye hila wa swi kuma
0: ha wena
1: ku holiwa to timaleto leto ti nga dlaya Jesu va sungula ku teka mali liya phela vovo loko foni xa wa u drilliwi bee u va swa swakudya siya dinyeri a va hluphekanga pronto va sungula ku teka mali liya va yi raphusa swange xisipho kokwa va da hinkwayo ku tsweti a loko va va ta va va feliwile nkama lowu wa papa yi muna hamba banga pongwa hi nga yana ni xikola van'wani va trike ni xikola i nga nite ndinyeriwa ke nkaza tentutu a male a loko i huma a yo hi nghena wena vhovo
0: hinkwaswo
1: a male yo ni fela ni fambela
0: hinkwaswo swile hambisakalampongwa loko rigolomukwini siku ni siku nisaka xikopitana hi lo famba
1: nakunene ja kutani laya loko ku ta va ku Filipa pa eluyana va sungule hi ku ya va na michumu mimovha va distriburana swi chakalachakala hinkwaswo majanga kolo a nga langa ku ya masin'wini a male yo ni fambi hela
0: wena
1: a movha wena vhovha vo sungula ku xavisela a ni li va zyandzra ku da swa lisima va xavisa michumu hinkwayo liya papa ya vona a titiya wavo na ku vananga ma swi tiva leswaku se mu le ndleleni ya ku hlupheka n'wina a mi pimisi nchumu leswi mi tlhela ka mi teka swi swampfa swi ta mi pfuna va ku titi la o va ka makwawu wa hamisa ka makwenu hayi ka kwaku swa la swi tiwa hi va la wa yi vona mhaka hi vovo
0: ya twala le nzima leyo
1: hi swona a male phela tanihileswi ni hlayeki a ku na ku yi talile loko yi nga yi ngheni imbenyana a male i hela va sungula ku hlupheka ku hluphukela a lava ya va wa vona ku tlula ni vana morada va ha hlaya ya muramuri ka lava vazani hambi lava xinuna ni vo lava xisati vana morada vavo a va ha hlayi ku i nga ni zaka hala chumu pronto va sungula ku hluphukela va hluphukela va hluphukela endawu sevo wa swi tiva phela a vanhu va ni wusiwana va sungula ku duva ku hanwi phela vana va makwerhu vo mbomba hambi ku yiva va ta yiva hi ku va tolovele swa lisima a va ha humahumi vhovo va tshama timbyini se siku dyrin'wanyana o va jula Ako enja ku ta mikuma mitlanganile swi kone nga parheta kombisana hambi leswi nwi ni nyenyaka mina ni nga timitri ka mfukeni. Pronto leswi mama na munhu na yena wa swi vona ku jadripelile phe. Mama na munhu ko va lebyi yoxa. A hlanganisa ka vanakwe va ta vata ta kumana. Se titiange va swi vona vananga mina nja ku mi byela xihundla. Lakaya a ma hana nchumu ni swa ku khoveta mihava. A mali helili, a minchumu leyi tatana wena a nga mi siyela mi xaviselile tihomu hinkwato, a ma hana nchumu. Kambe ku ni segredo lebyi ni jaka ku mi byela. A tatana wenu phela a bangu, a mpfanga beki mali. Ma swi tiva leswi? A mpfanga beki mali. A lumi ya masimu, mama tiva masimu ya tatana wenu hinkwawo ya ku phe masimu lawa hi lomu a nga ha yimbela kona mali, ni mi byela xihundla leswi. Kutani paramtaza mukota ku muyi kuma mali leyi nga bolanga. Mi fanele ku mi ya dreama. Mi ya vana hi tisimu lwa dreama lomprike loko mi dreama misava liya i tlakuka i ya henhla. Leswaku mi taza mi kuma lwe ankofri leyi nga celela mali. Wa swi vona. Ha, evof. A dinyere.
0: Ita suka la.
1: Ita suka. Ha, lwe ya ka simu liya.
0: Ya para ku ya rimela mali.
1: Lwe ya ka siya liya. Lwe ya ka simu liya. Ha, va dreama phela va titrona ni ku huda. A loko va famba va dreama ximixweni ni madhambyweni va trivukela. I nga ni para va ta kuma dinyero. Kutani va heta a va yi kumi vo a titiya wa ku mi nga karhali. Byalani swibewu mina ni ta mi nyika swibewu fijawu switrama hinkwaswo byala lomuya. Ka malomu hambisanaka mi ta cucela loko xo ya misava yi ta ya yi za yi kumeka lomuya mi ta zama kuma mali yenu nopodi mali ya makwerhu hi mbomba. Nakona mina nge swi ngheneli purike leswiya swi lumba n'wasi ye le n'wi. Wa yi vona mhaka wena vovo. Va dreama vana lava va dreama va cucela ha a swi trama swi kula phe swi kula swi kula swi kula u ta swi da hi swi nyingi phe
0: ewe
1: tlhasa nkama wa ntshovelo va tshovela a lwe wa xisati a kumine ni kumi sinku saku ya fejao ni kumi dash saku ya swi trama a lwe na yena va ku ni kumi mpimo munhu a ku henga swi xavisani ku minga ta swi heta hi ku da. Va xavisela swa ku da leswi yana va xavisela amale ikumeka eli nyingi. A loko va ta va xaviselile a mama na lowa titiya wa kona a tata tshama na yena. Titiya mina ni kumile a skwenta mili. Ha mina ni kumi a stenda. Mina ni kumi mali ya ku karikari. Ako ha vananga. A mali leyi tlhela ni musungula ku muta dream amasingweni se muta jani va ku mi pfuneta hamisana. Phelo miya. A ku zanga ku ve ni mali a nga ha beka papa wenu leswi a ni mi byela ku mi ta tiva a ndlela ku hanya yo mali mi nga yi kuma le va ku hi pfunile titi wa swi vona kusukela ka kolano vana lavo va thuka mari hansi va ku yo phela lexi to ku pfuna hina i ku tirha wa swi vona wona vona se va za va kuma ku tirha ni namuntlha se namuntlha yi nga va maxamberi va ku karhikarhikarhi wa swi kuma hi mhaka yini ya ku pfunetiwa hi titiya xa kutani a nga ringana wanga lowunge mine ni ta famba ni swanga tirha na wena vuswaka kwako u gama kola
0: hakete
1: wa swi vona wena vovo
0: ya ni khenseni mfambo lowu wu nyikaku u swi fananyana ni jaleli le nga hamba li pfunisana ni bawalona a ku rima emasin'wini se li gama leyi tlhotlha swimoko se va li khoma leya jele se loko li li jele li vona swaku yeyi amasin'wini papa ya yena yexe mi ni nga mi pfuna nga ha swi koti ku wona matirhela
1: nakunene
0: yo gwelama a lavayava se na jele ku kuyile mamasin'wini ka papa wa mina u ni laha ku nga celeliwa mali loko va ku yi rimiwa u nga za u nasekana na mali va ku mali vo mhaka ku teka mitorotoro
1: awena va ya kona
0: va ya va ya rima va rima va rima va rima loko vona swaku va rime xogama xi tsala papa yi gwela xiku a matshin'wini ka wena madya va yi va rima famba wa gwalaaa
1: xi yo kumana ni xikumana kumana maximapimapfemalikona
0: famba ya gwala wena khensele n'wananga ku ndzi nyika mapimelo ya ku ni pfuna ku ya rimisa masin'wini inaka mzaya marito matsongwani vayingiseti hi vakongoma yini va ra hi swi twele hina van'wanyana vayingiseti va haleno ku nkama lowu vulavulaka mina haleno na mina u tlhelweni ka wona ni muyingiseti ni fana ni va lava va nga se ni hahandle vayingiseti
1: hi swona njhaku bandleve ku va beleki ni vatsongwana papayi mamana nga hamba ani munyikela ndondo ingali ku isa xikolweni ntrena xa ku tsala xikola xa ku munhu atitiva swa ku imani hambi loko u kuma wo ntirho ku ni reforma kunjani perfume u nga ta hi kota ku hi nyika ntirho nkama wa wun'we
0: ha wena
1: hi fanele ku swi ya xigava se u ta hanyisa ku yini layani vana mi va dyondzisa vana mi va hluphi loko mi ku pfukani mi ya matirha swa ku karhi hambani mati mu va lulamisela a wu mundzuku byavo langutani vana lava papa i munhu a si hinkwaswo kambe kola ka ku hambi va nga tivi nchumu va swi luzile va xavisela va sala ka zero loko a nga leti tiya ke i lipa ra va hanyise kwihi i lipa ra va gama va nghena ku yiveni se va papayi ku lava ku mu swi tiva leswo leswaku n'wana a nga karhateliwi loko a rhumiwa ku tirha i nchumu xa lisima impregada si a heli va nga va ko va impregada maxitenki va ni tarefa byaka kwavo bya ku tiva ku tirha swa mavoko yavo ha leswo ni kongomaka swona wena vofa
0: hakunene I can see hi wu twile antsatsi
1: nakunene
0: swi hela ka muyenge 79 a wu kumbe a wu kuma njhani kusiniya hi to kombela mukhomakhoma wa muchini a ku swi chayachaya ku fahla
1: hi swona
0: na mina ni ta nghena kona wena mzana.

0: yanza ukachachayele futhi bayinike ke ikhelo lesini yawo khumakhuma mchini na mina ngitongena kona wena mzayani ku karingani wa karingani
1: karingani vofo
0: karingani wa karingani
1: karingani vofo
0: siyo tsukatana wena mzayani
1: nakunene
0: kuveni aku dokadokisana ka swihari
1: ehe
0: dokadokisana ka swihari swi dokadokisana hi maka ya matirela ya ku yalelana ku tira
1: ehe
0: swiphikizana hi hosi
1: makali ya hosi leti problem
0: swiphikizana hi hosi ni ku yala ku tira
1: hi swona
0: se kutani kuveni ku hela ka swa ku dya mati
1: ku nga hana nchumu
0: leswi va swi vitaka ku xitihaxi
1: hi swona
0: kuma ya kukwakwala kukwaku tshaku mama nanga
1: mm.
0: Se loko ku tshaku mama nanga swihari swi yo pulanisa wena mzaya timhaka ta ku tinyeke swi ta cela xihlovo
1: e
0: leswaku swi ta kota ku nwa mati
1: mm.
0: A xihari xin'we lexi va nge impfu a nga ku wehlo ku yo yala timhaka leta ku cela a xihlovo
1: u ku mina ni ngheni
0: na mina ni ta pfuka mpundzu ni gagwanyela mbeto mi
1: hi swona
0: swi ta va swi fambelanile ambere lowuya utavaka gwanye itava kuphuza ka mina mati fambani n'wina ku chedenga xihlovo oh mzaya mhaka yeleyi ya humelela va chela xihlovo va chela xihlovo va chela xihlovo mati va makuma va chela xihlovo mati va makuma ntao a mati wola va se makumeki mahamba makiwa mati se wa homba hi le ku ya swi tsumbula leswaku siku na xihlovo
1: a ku yu
0: a timhaka ta yena ti onhekaka hi leta ku anga nwi tsemate aka afamba na wona ntse
1: a thambe
0: a nwa khela mosha
1: okay
0: a nwa mata a khela mosha amati amadgela madungeka aka mata dunga dungela ma mosha
1: ka kutani munthu ka nga ha majuni
0: nga tata makuma na vakupi
1: oh
0: eh avenyi va xihlo va tata khupa si saseka xihlo se vako hayi a mujonzeleni mpulane se le ku va mujonzela mpulane wena mzaya voya veka akapata xinga gwarta wa ku vata ku wana swa ku imani lweyi a ta ku ata hi ivelisa la a hi mayela leswi la xihlokweni ka hi a rhanga va ya veka a hawu va ya veka hawu ya ya tshame ku va rindzeleni ka mati ka ya fikela n'wampfundla u ya kuma timhaka ta ku
1: ku ni n'wahavu lani
0: ku ni akapata xinga laya u tlhela ya kaya
1: Oya
0: teka anasika. Achikutsana xaulombe wana mzaya. Oya na xona.
1: Hey.
0: Alo kwa vhayani chikutsana xaulombe loka tata fika la haya na kuma zwako.
1: Wa. Cha mbyela xika xilunga kwa soko patashi.
0: Oh, mshoweta. Mshoweta. Na vata vata to kutsamisa la huku kunuka swi tira yini kona. Wena na vata vata lava yini. Ajo. Ngaringa leswe we manu
1: sika leswa ku tatela u kanela mama
0: muti mama tire ku wana makamuni ka ngaringa leswe
1: na covid u letra mama tire ku leswe
0: vati mama tire ku ngaringa leswe ntao loko aku i arenga u tata ku ei alombele ngani gwa leswa ku nga wisa voko ni punchela a ni mchela ka voko la mchela ka lelo voko umuntu wa nyima phele ma voko a mambi se o na tro
1: akuma ku
0: A ulombe phela ni vaza vathi vitana ni vitela ku ulombe.
1: Ke ulombe ka kunene.
0: Inaka. A u shilave le shi gutsa le shinu kunyika u tinwela ke na shilave. Oh, swive uki. Hejo, we sama voko landza ku lambona ta ku nikata shi gutsa hele shi.
1: E ku ingela ku nantrika ka loko ku ya ka ulombe u pfumela.
0: O nikela mavoko. A swivuyi ka nhloko leswaku.
1: Lwani tele hi maduru.
0: A mavoko lawa ni leswi nda ku nyikela.
1: I ta swi yamukelisa
0: ku yini. Ni ta dyisa ku yini. O nikela mavoko vontwi.
1: Wena ba.
0: Va mi veka laha. Ka mati a dungela suka famba. Loko va ya ta vinyi va mati va lava mati va ta kuma swa ku mati. Madungeriwile makiwile. Yena lwi a bohewile. Hi yese a balaka swa ku n'wampfundla ku nkondza hi wu vona. Se na hi lave leswaku wena u ta muhlengola a tlhela hikuve lexi u nga tholeliwa xona u tirha xona a nkondza hi wu vona so ka hi nga le ku lumbeta a hi lava kuma hi kumukuma
1: na kunene
0: se a nanasikanani wena mzaya a tihosi letiyana to dlampulana to tlhela to rhamba nhlengeletano loko ti rhamba nhlengeletano a va nhlengeletano va humelela va lava ku tiva swa ku mi humelelile inaka Ari, atsanzekile.
1: Siya elini
0: akurinza kuyini? Hang wa futhi mandala ngashibotso mina ntamriela.
1: Yeah.
0: Ntamqaphela. Hawana abangani mantamo mafizi kubangathe yini wena akho hayi ndafamba niyamurela.
1: Vovotenyu ma.
0: Mina ndahamba niyamunyimela luya ndakhoma.
1: Ashifi mafizi ku. Sifa u TV nikuti stiva leswaku uhloni phanti rwakwako.
0: Ndakhoma I oh hi swona. Famba. Uyo yamunyimela.
1: Hawena.
0: Ashifi ka show tshuku tshuku tshuku tshuku shoti
1: kiti.
0: Se waya ya daily. Kibere kibere kibere kibere wafamba masengwe ha ankamalo yanange tsatsara tsatsara wakale anga yangwela anga chomo sho hlehlanza ku shofika sho pfula shukun lo kwako waya kuganya sho ma
1: yawo ashinenga cha kusungona ku baye nenyana
0: hayo kwate mash nengana le shasha yena le sha uthi kwa unjwa kwa hawe she bothe hile sha kukota
1: yawe
0: Tutuma hisena tutuma hisena ha
1: ngata utrya manenge phe
0: chimanyele chekonse bazabata batata fikela laba yanimisho bafika bakumatswa kwawe ngamfundlana yena lo bakhomile
1: washivola
0: bakhomile wayiwana makalana yinga sukela kwana swako akadeya kuni laba kukhoma kuni laba kuyamtsika
1: nakunene
0: isukelela
1: okay
0: afandile ayimhakeni ukaya fika senior Labaya baba senia abadira barila gama kupela anyompili. Anino shemini hako analu enzi ngana yena. Nzikombela kuba munda nziketa ntahamba nia nia vita naluya. Avala wiku mwakotre jara vum tziki wako hafamba mlanza. Ha mwampunjani.
1: Ayipuru yesu soso haba hapumeli.
0: Abaleke mpele, afambili, haba mkumanga, amkume, akume maale. Yena mwampunjani. Abaliki.
1: Puru yesu soso haba mtziki mwono.
0: Wa atutuma manji. Anga njimi la kusuhani nishari kuluni yena. Iyi mwamba yedwa langa kwa.
1: Hawe.
0: Angana mungana wa shaharishi mwanyani. Atuharishi mwanyani watukuma.
1: Ahatiwa mfambulu.
0: Wa ahatiwa mfambulu.
1: Hawe na
0: Sa ile makawana mjaya ni ngala kukufikisala yonya mungi.
1: Iso wala bobo.
0: Ito punga ringani.
1: Ah, ubobotinyo. Wani matimba. Eh, bobo.
0: Enami.
1: Na ninga si drivala. Nikumile anwadi. Vale anwadi aso wa papele. Ya mu yungi seti nkulu wa rado. Ala kumeka lani abairu be. Anko venu wa doropa.
0: Ya mwena.
1: Avitu ali hiyene... Julio Antonio Matiranzi. Ale yana mwingi seti mkulu waradu Msambiki Msoro Provincial ya Gagasa.
0: Asufi.
1: Futse aranza ma programa nkwao. Kambe adrankoka inkaringani wankaringani. Ale swa mukarata loko atsika zaku maviki mabiri marara anga tonga aswanyiwane. Kambe lexini xitivaka unga yingeli ya kona byanyi. Ina itlangela ngopfu kritikariwa hiku hiko hita kota ku tiva ka.
0: Hakunene.
1: Hita zama tindlela hinkwato leswaku swi nga hayincheki leswo.
0: Awu.
1: Kateka Matiranzi. Varhandzi wa vayingiseti tanihi lamungati wa hi kona vhovha phamelile. Kambe swa ha chota. Tinka hlaya hi unyaminyami swaku intratrini wune a wu heketaka ku vayingiseti.
0: Hakunene.
1: Vhovho.
0: Ina mzaya ha hi marito matsongo lana ni lava ku veka. Amatsamela hamambiri.
1: Nakunene.
0: Amatsamela hamambiri ala kusangula wa bona loko hi famba hi kombela ntiro. Kulavaka ku hi famba hi kombela ntiro leswaku hi lava ntiro ipara ku ya hi ta pfuniwa. Hi muhololo uya a hi holelaka lwe hi mutirelaka.
1: Hi tlhela hi tira hi tindlela ta ku.
0: Kambe leswi swi humelelaka namuntlha wa siku leswaku Atholiwa aya ku tireni manje anga mililisiya aya kwa ya nyimela kwa ata hola swona alava kwa ya ku mashunwanyani nika mwa muholonga se huyela awete na ya husungula na ya ali phakati yena alava kuya ku marisa kwa hi swoholi swi vanga kombena ra swona ni nwini wa ntiri vaza vaya vaya waka kanzi mali ya kufamba vaya kwa anantwa ulombe
1: wena ma
0: vanwanyani hushingi swi hitano humukuma muonelela atholiwile ka ka muntu wa ukari kumbe ka kumboni ya ukari para kuva honelela atata fika shingiwa nyiki wa mali ya kuya shava agwala wo yini sinya asiya lwi asiya nkumboni le ilala honelela
1: basala
0: ba hona yena ali shaviwina aya ya shava swa kushava
1: agama kumsambiki nonte prego
0: senkarhu unwanyani lowu iku onetela aku tshembana kumbe ku kufiyansa
1: hi swona
0: nga ha kuma munwanyana munwanyana aya ya kombela ntirho hi li yena proper yellow wa ku tirha ayiva kula se loko ko humelela munhu wa ku atata kombela ntirho
1: anga foka wa unene
0: u ta mutivisa ku yini para ku ta mutholo ku lwei
1: vanyamile
0: ku sa lwei atata kombela ayiva lwei atata kombela adrabariwa
1: se hinkwavo hi ta va konta kola
0: wa wona
1: mambuya ngwa
0: se mpfoka wa mbiri u leka ku va hi bangi veni ku kombeleta mhaka ta lava yi nga vona va nga le phambini hi tlhelo lava yivi ku vona vo vayivi vo lava lava ku onelela va tshuka va va khoma manjhe loko va va khoma loko va ya va ya fika senior ku ta vulavuliwa minchumu yimbirhi a ku na maprofa ho hi mhaka hakele ka wusawu ho puriki loyi a mutshikile mhaka leyi ya xi ku valisana se ku va laveka ku a wu rhangelela hina leyi li nga le phambini leyi loko hina ni hi ze hi mu confirmara swaku lweyi i xigevenga va hi pfuna ku hlayisa xigevenga lexi ku ta za ku vhitereka mhaka ya ku vanhu va endla witithisi
1: hi mavoko
0: ya vona hi mintamu ya
1: vona
0: ku laveka ku va twisisa ku yamukela xitshungu ku loko va za va mu khayima va ku lweyi hi mu tisa lehe leswaku a endla swa ku karhi leswaku va ni xow
2: eka 22 hora xa Mozambique
3: Rádio Moçambique, Gaza.

ripelile mahungu muhlayini kwala mukhavele u vonelele laletilana ka ntame miri inga hudwana ya ta mfumo hi leyi inga gweva kuve ku paliwa hi xihandla swinene ntlhanu wa mafarmasia lawa makalaka mangalandzi timfanelo leswi ka swifundza swa bileni ni ka xokwe lomu ka Gaza hikwalaka kuve ku voniwile swizathu enhleni ka mafarmasia lawa a ntlhanganu lowu gweveke leswaku kuve ku paliwa aka swizathu leswi voniweke xa ntshimatshima xirani leti tirana ka ni ta ubasisi na mbi ta uhlayisi eka mimiri leyi kumekaka eka ndhawu liyana. Mfumo wa dropa la kancenca hi lomu ka Gaza hi lowu lavaka kuve u veka xitirho xintshwa xa kuve ku balisiwa a kuve ku tirhisiwa a misava inga madwati a kuve ku tirhisiwa leswi swirana ni kuve ku yantswisiwa letirhanaka ni ta mahanyelo nambi kuve ku vevukisiwa matirhele a kuve ni ku lulamiseliwa a mikhwepa ya matirheno ya vahanyi tiko. Andlala ita fambela kule ka kufika ka 12,000 wa vanhu le xifundza xa xigubu lomu a xifundza nkulu Gaza ka tin'hweti leyi taka hikola ka kuveni ku bindzuliwile hi la ku laveka kona aka tin'hweti leti ta ugamu ndzhaku ka kuve ku kumanile ni tindhambi aka nguva leyi ya taurimi 2025-2026 a xifundza xa xigubu hi lexi xi nga tshovela kufika ka mavele na mbiti fijau ni leswi swirhanaka ni ta matsawu ta ku hambanahambana hi ntsengo wa ku enela ku ve ni u seketela leti lanaka ni ta urimi marito lama hlamuseliwile murhangeli wa xifundza xigubu tatana Almedia Gelume loyi a hlamuselaka leswaku a wu bindzulileli yelana ni ku ve ni ku pfuxeteliwa leti yelanaka ni ta urimi nakona swirhana ku ve ku hlohloteliwile varimi a ku ve ni va londzovota ndzongo lekisiweke hi tindhambi tami ntanga ku tiyisa miri antlawa wa klubi di bileni hi lowu yamukelaka sonto leyi ya ntlawa wa klubi di xitengele eka mphikizano yelanaka ni kinta jornada nga xiyenge xa ntlhanu xa mphikizano wa bolo hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza. Antlangu wun'wanyani hi lowu nga ta va u katsa antlawa wa klubi di Gaza lowu nga ta va u pima mintamu ni klubi di xitengele eka mphikizano lowu yelanaka ni xiyenge lexi xa ntlhanu.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: hunduli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Ika 22 horas na 4 minutos, já kunene makumili mahungu yeshfunzankulu gaza. Kuna ulama gamka viki fika kutale matomo.

xipfumelelwani lexi a xi kongoma ku va ku hloniphiwa tshinya la milavu ni ku va ku tiyisiwa ku va tiko la Angola a li lin'we nakona vo a li fanele ku va li avanyisiwa. Ka xipfumelelwani lexi ku bohiwi ni nawu lowu u nga fanela ku va wu landziwa mayelano ni muganga kumbe xifundzankulu xa Kabinda. Mabulu hi tlhelo la mfumo wa Angola a ma rhengeliwa hi Virgilio Fontes Pereira loyi a nga li holobye wa tiko hi tlhelo la Kabinda. Mabulu a ma rhangeliwa hi General Antonio Bento Bembe tani mukombisi wa vatshami va Kabinda. Matshamela lawa ali ya xitshembiso eka vatshami va Kabinda hikuva muganga lowu a wu pfundzile ngopfu hi maphalafeni kambe hi ku fambeni ka nkarhi nhluvuko a wu kombi ku tlakuka swinene. Muganga lowu a wu komba kulwa ku va wu chunseka lana ku tala ka wona ku vonekeke ku dumeliwa ka masoncho ya mfumo makhambi yo tala.

amavoko mabhiti lawa ninga mavumbanisa axifuweni xanga lexi ningo mavumbanisa hi wona ntamu lowu u nga nyika wena hosi u nga wa mabhiti. Nakoni na kukombela amoya lowu u nga wa ku xwenga niko ku phatima ka siku ni siku niko ndleleni vanhu va ni byelaka swa ku e a nkama lowu i nkama wa ku mbananisa timbilu. Ni li zandzu ni moya wa ku xwenga hi pfala matihlo hi pimisa a vanhu lava vu ngo pfumalekiwa hi tincombo kambe na hi va byela swa ku

0: Uchenjiga musocha kutan ku Japrize etlenga Amara Brown kambi gichikoti sile ku himajaha ya kwa manambana Enzi Stalin Nisha Master H Kelvin ni mangwani lama ileko machikoti sile ku change lege kota ulele ugimbilo ku musocha ativwa kunguvu ku hi Japrize mwana ati ku Zimbabwe kambe uchange league gibi gichikwatisiwa hi majaha ya kuhambanambana ya tiku Zimbabwe kambe na kunga chichiwangi leswi gimbisiwaku zvona kota tumbunuku hi le ka May 1946 ya yini ka longoloko wa chiundla cha tiro siku na Albert Lange kusikela Maputo aloha yena kulori.
1: Aupeleni hoyo hoyo ka xiyenge xa ku va hi bula hi mintirho ya mavoko, mintirho leyi mun'wanyana mun'wanyana a yi endlaka siku rin'wanyana rin'wanyana kometweni wa ku va na heta pawu kaya. Hi ku sungula mi ta hi byela vito ni ntirho lowu mi wu landzaka.
2: Aupeleni, a vito za mina hi mina Anabela Hlongo. Ni guarda. Loko ni li guarda ao mesmo tempo ni wansati ni nga ni nuna ni vana endyangwini a ku tirha ni wusiku a xi fasile swa karhata manjhe loko i li ntirho wolowu nga wu kuma wona swa fanekela ku u swi tiva swa ku ni lava yini vuton'wini a kaya i kaya entirhweni i ntirhweni a swa ntirhweni swi fanela ku hloniphiwa a swa kaya naswona swa fanela ku hi swi hlonipha a ka papaya zezin'wani nkama swa mi karhatela a ku wa vuya entirhweni a kuma swa ku mina ni kona ni le ntirhweni a vatsongwana na vona a kuma swa ku mamana a nga kona a le ntirhweni dyixa a xivezi ni hlwela ku vuya a xivezi ni tlhasa madozi entawu xi complicado manxi i ntirho lowu ni nga ka wona ntawu loko ntirho lowu ni nga ka wona ni fanela ku ni tirha para ni ta kota ku pfunisela endyangu wa mina ni vana va mina kaya ni nga byela leswaku van'wanyana vavasati lava nge a swi nge vevuki ku tirha ni wusiku si manxi loko wena u tibekiselile swa ku ku fanela ku u tirha para u kota ku pfuneta mulumuzana vo ka a swi tiva mahanyelo ya masiku lawa swa ku a swi fasi va mulumuzana a nga tirha na wena u tirha switsongo loko mu swipatsa swa kota ku u kota ku moya njhani xichumu ntawu loko ho jo dependeriwa so hi mulumuzana kaya a swi nge kumeki na swilunga swa karhata
1: se mina malembe mangani na mitirha ntirho lowu
2: mini ja ni na wona 3 wa malembe na ni tirha ntirho lowu wusiku
1: kambe ku tirha wu tirha ni wusiku ntsena kumbe ku ni masiku lawa u nghenaka ni nhlikani kumbe ni mixo.
2: Mina ni nghena ni mixo ni huma siku rin'wanyana ni mixo futhi
1: u hamba 24 hours
2: tirha 24 hours
1: se alano u swi jiririsa ku yini u mi vulavulelana hi ku ya xikolweni
2: ku tshika so swa ku va ni dirha wusiku o ni nghena ni mixo ni huma ni mixo wa siku rin'wana na dyondza hikusa vana ni ta kota ku yengesela a nivel ne ntawu ku ni masiku loko ni huma hi ntirhweni ni ya xikolweni a ni nga tlhasi kaya se ni ya fika kaya ni wusiku manjhe kumi papa yi le kaya ni tshame na yena ni n'wi tlhamusela na yena a swi vona swa ku swa fanekela mimhuku ni yi dyondza ku loko ni dyondza ni ta kota ku yengesela nivel a loko se ni yengesela nivel xin'wana ni xin'wana swi ta cinca le ntirhweni naswona ni swi bomba ra mina ni swi tiva swa ku a xikolo xi important ni vana ni va nyika a motivasao ya ku na vona va ya xikolo ku loko va vona mina ma swa ku mamana wa vona na dyondza na vona va ta ni kuma ntamu va ku va nga dyondzi va ta ku hambi hi mamana wa ya xikolo se hini na hini hi nge swi koti ku hi tshama hi nga ya xikolo
1: ni vulavula lana hileswaku mi ni malembe manharhu se na mi landza ntirho lowu hi ndzeni ka ku karhata ka swona ni ku vevuka ka swona a mutshami muveni madzolonga ni mulumuzana hikuva a tshuka a pimisela leswaku siku leri a nga fanele ku va ntirhweni ka mina mitlhaya entirhweni swi ma hi siku yini i hi kola ka yini i njhangu va ni nchumu lexi a ya ka ya xi endla handle ka ku tirha
2: madzolonga ko mutale ni nge xaya xa ku a mutini sempre xi kona ma disconfiance bot loko ka u tirha wa vusiku u suka mixweni probable ya mixweni ka siku lin'wana maxi xa ku karhata swa swinexe nga koho ntamu hi loko u xi tava xa ku n'wana wa vava loko n'wana a vabya maxi xi fanekele swa ku wena u nga ya lovi ntirhweni hi ku na loko lova ntirhweni xi komba swa ku wena u presidika ra kolega loyi na yena a nga hala tirhaka ndhawu u kumeka kolani xi va difisi ku loko u mi bya swa ku mi ni tengi mi ya ntirhweni ku na kumu wa kumeka khunguvanyeka hi ku vona swa ku mamana wa khoti nga ya ntirhweni na hi swi tiva hi ni kumba mamana swa ku a lweyi a nga fasile ku tendela n'wana loko n'wana a vabya hi yeni va mamana maxi masiku ni vonaka swa ku n'wana a graf a ni fambi ntirhweni na lingera ka tichef ta mina ni kombele ja ni nge hlaya hi kola ka mulumuzana oh yeni epa ma disconfiance a ma nge fukeli maxi ta mme ku laveka na hini vavasati hi loko u tirha wusiku u xi tiva ku tibekisela u ti u nga mu nyiki motivo ya ku yena a disconfi a swi pimisela swa ku wena hi loko swi tisaka wusikwini ja ku ni michumu ya kukarhi talvez u nga vo endlaka hala ntirhweni u nga mu nyiki motivo hi komaka ma comportament ya ka hina
1: ndzeni ka swona swoleswo swi endleka leswo wa vabya n'wana swi sindziseka ku va u ya ntirhweni a lexi a chavaka ngopfu xona i nxini hileswaku a nga na ndlela ya ku a mi heleketa xibedhlele yena kumbe i ku mi nyika mimirhi kumbe hi ku na yena swi sindziseka ku va a ya ntirhweni
2: ngopfungopfu hi ku na yena swi sindziseka ku ya ntirhweni ndhawu na yena loko swi sindzaka ku ya ntirhweni na mina sindzaka ku ya ntirhweni laha ka hini va vambirhi laha tenke munwe a pfula a mukhandli leswaku pala mumbenyana a kota ku a heleketa n'wana xibedhlele a yelani ka makenini ku ka makenini wa swi kota ku va mu nyika n'wana ku a makenini na ana
1: swi nge mo tshama n'wina n'wece ntse a ku na n'wingi lana a ku na makwavo wa nuna a ku na
2: yo va ni vana va bitsi hey ni so kusa ama finansa ama dari ku nga lava munhu wa ku a hi pfunetela a ndyangwini
1: mina malembe manharhu se na mitirha ntirho lowu na miya xikolweni hi ku ni ku karhata ka swona ku swi jirira ku ya xikolweni ni ku ya ntirhweni
2: ni nga hlaya swa ku a xikolweni laku ka kazata kusa u ni matrabali va ku nyikaka va tshuka va ku nyika matrabalo a matrabalo ha swi tiva hinkwenu swa ku para hama matrabalo ku laveka u va ni mali ya ku digitara u imprimile ka tshuka swi kuma swa ku a xikolweni va hi nyika matrabalo para hamba a wu na mali u sa wu hloli ku hola save ndhawu maxi na swi tentara ku swi jirela ku hi leswi ni nga langa swona swa ku ni fanela ku ni swi endla ku na mina na swi navela ku xi endla asima hambi ni le karhi ka ma-difficulty ya ni nga na wona maxi ni komi na swi navelini na swi kota ku swi endla ku ni masiku ni nga kosikile ku ya xikolo hi ku loko ni le ntirhweni na komi ni ya xikolweni
1: mi vulavuleli lana ngopfungopfu hi timhaka ta khumbiwa ya ya khumba xilondze la ka miholo la a miholo ku ni mhaka ya ku va ngopfungopfu xiyenge lexi xa vavoneleli nga va guarda va kwela ku hola kumbe hambi ku va tshama tin'hweti va nga holi mu swi endlisa kwini na munhu
2: a xiyenge lexo xa karhata papa xa karhata ngopfu ku loko u tirha u fanela ku hola mase a loko u tirha va nga ku holeni swi kumeka swi karhata ku a mulumuzani hala yena a nga ka rialela wu gwarda tani loko u fika mu byela swaku phela mina a ni na mali ya xapa ni kombela ni nyika mali ya xapa pana ni ta kota ku va mitirhweni a kumeka khungu va ya nyika ku wona wena wa ya ntirhweni ja ni tlhela ni ku nyika mali ya xapa ni ku a ni se hola swa kumeka swi xanisa memo ja a ni nga ha kombela lela loko va hi twa a tihosi ta hina swa ku va nga ha swi kota ku va hi lwela hikwalaho ka muholo kusa a muholo wu sagrado a loko munhu a tirha a fanele ku a holeliwa ja a loko a kumeka mavapatirana va hina va hi hlwelisa ku hola u heta madoxi 3 minutes yi nga holi hi kumeka a wu tshiki kusa a ku na ntirhumbeni maxi swa karhata
1: swa hi siku muni kumbe livi kona siku la kuva u nga tirha ku gama ku ve ni nchumu xa wu karhi xi nga humelela ku fambeni ka mintirho ya wena.
2: Ni nga hlaya swa ku a nchumu ya ku karhata a ni nge ni hlangana na yona manje ni nga hlaya swa ku ni nge siku ni nghena ni tirha se ni kumaka swa ku loyi a nga pala ni cinca a nga swi koti ku avuwa hi ku wa vabya wa Yesu wa vabyeliwa hi n'wana ni le garelaka ti-chef ta mina ni kombela swaku va nga ni lavela munhu wa ku a ta ni cinca va ku ava na munhu wa ni cinca ndaka nkarhi wolowo ni kumeka ni continuara ni tirha siku la wumbirhi nta a xivhenje xa hlupha hikolani usa xa alani phela wa ha li kontanga siku lelo swa ku wena u pro tirha maxikomu loyi a nga pra u cinca a kumeka le mavabyeni loko ligara ti-chef na tona ti ku a ti na munhu wa ku rhumela a ku na komu u baleka ntirho u swi teni ku tshama xivezi xa hambi hi swakudya wa na swakudya maxeba i hinkwaxo leswi
1: hi bulile marito ya ugamu mi navelaka ku va mi masiva
2: ni nga swi kota ku byela vamakwenu lava va nge a ni nge swi koti xa ku hinkwaswo laha mbilu hinkwaswo laha mbilu a ntirho a ku fana ni wukati o ni ndyangu hinkwaswo lava mbilu loko u nga na mbilu ta ndzi ntirho ta ndzi wukati u nga swi tsukula manje vamamana ni vamakwenu lava va kho va nge swi koti na va byela leswi a swi ku na swa ku vevuka hinkwaswo swa bindza manje loko u ni mbilu ni ku navela a xi karhati
1: iswa hi tlangelile ngopfu swinene ku va mi hi nyikile nkarhi wa ku va hi bula na n'wina mi hi chumbutela titsongo mayelana ni leswi mi swi endlaka mayelana ni matirhelo ya n'wina i ndlela ya ku va hi pfuna tiko inkomu swinene
2: kamama kensile
1: inkomu a wu navele ku rungula munhu ku ni lava va hi twaka hi nkama lowu
2: na rungula hinkwavo va uvhinti va radio mosambiki ni rungula ni maxaka hinkwavo swa ku tama ni mi kondzela mu yingisela radio mosambiki hikusa i radio leyi leyi nga ni mahungu ya manene
1: iswa inkomu swinene.

Tutuguchi kunene lika meia-noite ni uma hora ni 12 minutos kongoma 2 horas katleti etu ya ni bulu mranzo mangiseti na kulungisela na kubihi shuva lesha kum katika katleti utavi na ulungisela kreditu kasikubi unga luzi kunyika giz gawena uonela gawena ka lezi hizi zama kukubi hakunene zi maheka kasiganya mutli kwa laka uhlengil gawena chirami chita na chivuvuma hakunene kati ya kukanguna munga vambiri ula sati ni nuna chikatile cha chona cha kuholova chona cha kuvi mbulisa na iza hava kasi kuvi mchikela ka kuvi munga na afilingela wa kukumba na mhila ka kumwe lezo shukumeka na shubihili na kuna chikatile cha kuvi timalita kuna tikale chikuna kuvi luki hiko na mikumba imbiri kumeka ungu ya kabanana ungu ya ka ungu na vahombe mkota kuvi mpangala tana tiba mtrenza mkisetu lukini tomlega kuvi huini mpangala tla tlelweni alakanya leswaku va kona va swi lava ku hi tontlhi tinkela va swi koti kutani ku va va swi

kuve va kuma mpangalati loyi hikwalaho londzola wu pangalatiwa nakona wu hlayisa tindlela tinene mpangalati loyi nga na yena kasi ku wa swi kota ku nyika wudzundzu ka lava va mi lavaku na va nga mi kumi hi tontlhe tindlela nakona chalisima nakona kambe ku ka tiholova leto tivani leswaku mutandzi wa vingiseti byontlhe mahaku laha mutini kota raru ni mamani i gondzo yo karhi ka vanana lava hi nga na vula kusuhani hi tlhelo kun'wana hi nga vula swaku loko bululeko ki nga kumeki ki famba tindlela tinene kuni ku kanyuluka tshama na ni ku tshemba leswaku vanana lava wu fuyaku la mutini loko ta chikalachikhati xa ku va mihaya ya vona mingangu a ku na ku phazama ku wunyingi ka vona va ta ve va ku picha kutani ku va maha switsongwana swa leswi mi kumeka ku maha kota sati ni nuna laha a wu kati ki nga ta buva kutani jalego ki ta ve ki nga hi na sati siku kun'wana ni kun'wana hi ku tshama hi tihonya kutani nhana loyi a ta ve a kontela lomu a ti ve a tshama kona kota vanuna hikwalaho ka ku a nga ta swi kota ku tiva leswaku nuna a fanele ku vekiwa laha ku fanelaku na yena kota sati a tiveka laha ku nga fanele yakwe hikwalaho alakanya ku na u nga sikanyuluka u bongela sati kutani u bongela nuna tiva leswaku u xigondzo xo karhi ka vontlhe lava va nga le ku hlengeleni ka vutomi ka wena xitiri in'wana ni vontlhe lava va akekaku laha u kumekaku kona hikwalaho Mr. Zek Jaga le Jani kulumba a post administrative ya Khumbana district ya Jangam ale lehalads kholova ka hina swi ta kombisa vubihi ka vana.

Makakutshala kula Robert Xitsonzo ka chikatile chi nga le ka Maynard ni kutani uma hora ni 24 hi tsakile kota hweti yiswa hikwalaho ni magezi matsikana matsutsuma hi le ka uma hora ni 25 minute xikutswala ku tswala loku kunene loku ku nga ku katange ku tshuka ku kumaha xikarhati xa hombe ku yimba Tania Tania Vilakulu loyi nhwana wa le ka Vilakulu kunene kambe a tswaliwa ka muganga luwa wa le ka Mururi kwalomu provhinsi ya Nyambane a n'wana wa mina.

0: vayisariwa swona kunene ku tihita mazwontlhe kasi ku vona ku n'wana wa kula etindlela letinene kambe loko a kula a chikelaka ku ve a nga tivi mutswali leswo swi kumeka na swibayisi hikwalaho aleni ndzi ku kombile tilo ni misava kambe ndzi lava ku swi tiva ntsena leswaku hi mina ndzi maheleku leswo ku sukela siku legiyaka ku sangula ni ku tiva ku humani u nga se swi tiva kambe ndzi hlayisile ku luza vurhongo ku tendela mabyi ya ku hambanahambana lawa ku tshikati swinyingi ni ku swi tiva kwihi kwihi ku bayisaka ku kala ku nga swi tivanga kambe u chikelelaka ku ve u kula se a wa ha pfumeli ku u tiva ku mamani yena a ku hlayisileko ku sukela seyo kala u chikela laha u nga kona hi le ka mina uma hora ni 31 minuti rhamba inakulori Victoria Stoika sa chikitsa longoloko wa chundla cha magala manene
1: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka Mabela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Hoyo, muyingiseri wa ku xandzeka. Nongoloko un'wana wa madela ni vutomi byinene wu ningena mpfhukeni kutani. A ku va hi tlha swi hisana hi ta ku yantswisa vutomi byebyi hi ku landza a madela manene. Victoria Stoy na Tomas Buruma va na wena kusukela kulonkama na va ku navelelela vuyingiseri byinene ka nongoloko ku wone namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzuli bya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wo khalutiki hi tlha swi hisanile hi ta maendlelo ya tikanteru. Lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta macucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima. Ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a ku va ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikanteru tanihi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i ntlhazi ya ta vudzimi leyi hi nikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka evuton'wini byeswo. A ku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa produsawu la hina leli hi nga ta susa kama order xikazeyira xa ya hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana nje na mbi makofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a makonditions ya ku va a ni a jileira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni maorder xi ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka maorder se a ma hlayisela hi wani ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga liveka swo swilinga hi xichacha xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez layaka ku tshela layaka ku tsuvula salada invest ka ku va hi tsema timintsu letiyana hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswi ya swi endlela leswaku nambi loko kumbe hi nga handle hi li veka ka jileira yo ta liveka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi liveka na lini timintsu ta tona ta lona lini ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a ma 2-3 days ate 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana. Kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka jilera swoswi ma nga tshamisa xiswona kumbe xana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endaupra ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi ma hlantswela hi ma kamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a mapropriedades nutritivas lawa ma nga kona laya ka matsavu lawayana kumbe makofu lawaya se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swigama swi nga tshamiseki kahle hi vezi swi alterara sabori swi alterara ma-propriedades ya manyingi ma andzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jile ra wa hi ya peta ka konjeladori kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya u ma teka swoswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga u ma teka u ya ma veka ka jilera siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma-propriedades nutritivas hi ndlela ya ku va u nga na kojeladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa a mufusa ni nga hlayela va lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makonjeladori va endlisa ku yini a mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi a ni nga dara hala xa jilera van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makhofu kumbe matsawu va ma tsemelela loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 months ma nga zanga ma onhekile basta ma li ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hi ku tshama ka ma se ma nun'wa se hi ma veka ka ndhawu ya siguru ka ndhawu ya fresco ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa lahaya ka ku vilisa lahaya ya hi vilisa hi gama se hi minya mati a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma-nutrient lawa ma nga na wona makofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza se u nga ma tsemelela makofu ya wena u ma tsemelela loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela se loko u ma hlantswile u ma tsemelela loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u no sole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuana na mali kona laya loko se ma womile hi ma khoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa se hi ma teka na wona wa mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikeri lana hi nga ta famba hi ya makonserva ra kona aleswo e valido bra matsavu bra makhofu bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba bra mathapa nambi bra tihaka nambi bra nkaka loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yoya hi ya nusa hi vuya ri ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona a loko hi lava a ku konservara a ximati a nga va ximati a nga va mimanga ku ni minkama ya ku va ku ni mimanga ya yinyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona hi nga hamba mufusa ku ni mufusa wa mimanga ku ni mufusa wa xiwa ximati ku ni mufusa wa mafruta yo xi tsemelela ximati xa hina a fino fisha xili xa fino hi ntamu loko se hi xi tsenelele xili xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe kasaka ndhawu ya ku basa kambe ximati lexi hi xi tsemelela naswona ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa se hi xi tsemelela hi xi hangalasa se loko hi xi hangalasile naswona hi xi yaneka loko hi xi yanekile dependendo da temperatura hi minkama ya wuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma-4 days na xa ha zama ku woma kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli a xi hlweli xi za xi heta ma-2 days podi xi heta no masi talvez 2 days hi xi hlangalasa se hi xi tsika xi woma loko se xi womile naswona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa yo ya nusanyana marodela ma nga ri mangaki hi ma teka hi makandza se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta maleli hi nga ta li teka hi ya sweka hi lona se a ma konservarela ya maorta ya hina hi lawu a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2-3 dias uma semana o segredo e não ingatsemi amaraizi kumbe a timintsu hi yenche hi ku tsuvula se loko hi yenche hi ku tsuvula na mani misavanyana hi maveka ka ndhawu ya fresco hi nga konsigira ku va hi mamantera durante muito tempo.
0: Mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero tezo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. Loko u landza maendlelo lawa muyingiseti wa ku xandzeka swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi miziwaku vilelaka swone a nga mavhitamina ni swin'wana a ku va wu titizela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo. A ku zandza kwezo hikuva hi kola ka nongoloko lowu wu kuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa ta madela. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintizo mi landzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Bana hi ndlela yinene ku